0: tinginay na yung gamay.
1: Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyohang D3 Bio. Mm. Sir GP.
4: Yes.
5: Ang Visio, mamahimo ng tambal.
4: Oy.
5: Gamito na siya panambal. Mm. Kunya, magduda pa jud mo. Kinanglan dugangan pa jud ninyo ang pagsulay. Ang kombinasyon nato nindot kayo. Minusan mi kung Visio ra. Kunya, minusan pod mi kung D3 ra.
4: Oh.
5: Mo nang among gisagol o giusa ning duha, D3 o BCO. D3 Bio na ang gipasabot, Sir JP, no?
4: Mm.
5: Ang D3 Bio, ang iyang extra virgin coconut oil, gipang apod-apod ni cabinet member Carlo Nugralis sa mga hospital. Kay man, nagtuo siya isip usan ni siya ka-inisyatibo aron maprotektahan ang health sa mga medical workers o health pod sa mga gaanto sa COVID.
4: Correct.
5: D3 Bio, makapatay dyan o bisang unsang klase sa virus o bisang unsang klase sa pathogens, mabakterya, fungi, kayang-kaya dyan sa D3 Bio.
4: Mm.
5: Dili ra ni mayo sa imong utok, dili ra pud mayo sa imong kasing-kasing, dili lang sa imong atay, dili ra sa imong pangras. Ang kamaayo nini, galihok jud sa tibok ni imong lawas, bisan pa ang imuhang gana.
4: Ang imong appetite nga gi-control sa imong ghrelin o leptin, kaya jud kontrolo ni D3 Bio tungod sa medium chain triglycerides nga naga-control sa imong hormones. Mga kinahanglanon sa imong hormones sama sa saturated fat, mga parte sa extra virgin coconut oil.
5: Sir JP, pwede ba nga atong ingnon si D3 Bio nga? D3 Bio, patya na lang na si hunger hormone?
4: Pwede siguro, no? Arunti tamo tambok. Si hunger hormone, monis ghrelin. Unya, pagkahuman, may gitawag ni siya nga insulin-like peptides. Mauni nga ang duha ka mga hormones nga makapagutom nimo o kini siya makatrigger pod sa tuwang hypothalamus nga maoy sentro pod sa kagutom sa tong utok. Iya kining gisugo ang mga neurons. Kining mga neurons maoy magaproduce sa imuang ghrelin o hunger hormone. Si ghrelin o si insulin-like peptide.
2: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
4: Dili ka kinanglan mukaon sa tanang higayon.
5: Hmm.
4: Dapat mag-practice po ka sa gitawag niya intermittent fasting.
5: Magpagutom.
4: Oo, kinanon magjita ka.
5: Manang gusto na lang na ako pat yun ang grillin aron dili na ako gutomon sa
4: minus,
5: GP.
4: Minus gastos pa, no? Gustong pat yun ni Doc Ramil si grillin. Because si grillin mo na i-trigger aning why sulod imong tiyan. May mga sensors na diyang dapita.
5: Moingon na ang imong utok, hoy! Wala na ko'y sulod.
4: Oh.
5: Mga ta. Gutom na. Mga una ta.
4: Maingon dyan ang imong utok nga, sige, mga una ta. Unya dayon, makabati na dyan kung magutom ka.
5: Mm.
4: Kay man, ang imong utok, nag-trigger ni grillin nga mukhaon na ka.
5: Ganahan ako, Sir JP, nga mas utokan pa dyan ang akong utok kaysa karoon.
4: Mm.
5: Unsaon man, Sir JP,
4: oh.
5: Para kung gutmo na ko, muingon ra, sagdira na. Ayaw rang ingna si Bus, napay naghandiha sa iyang tiyan o. Ang imuhang tambok, ang buyon.
4: Ando taan ang tambok sa imong tiyan. Pag inom ni mog D3 Bio, ang yang gibuhat kay may medium chain triglyceride dayon, immediate source of energy para sa imong lawas. So mauna nga ang selula, ngaingon nga sa imong utok nga gutom na siya pero busog na. Kay naa man diyon siya instant energy.
5: Kay balon ako, Sir JP. Muinom kog D3 Bio, dayon butangan ako binder.
4: Oh.
5: Ang purpose ana is para dali ka mabusog kumukaon ka. Kay kung dako ang imong tiyan, dugay ka mabusog.
4: Mm.
5: Madaghan ang imong kaon. So mao nang kinahanglan hugot siya usa ka mukaon, magbinder usa ka aron dili ka makakaon og daghan.
4: That is manually activating your sensors.
5: Mao ni rason, Sir JP, nga ang palakaon sa sige ni mog kaon, magsige pug dako ang imong tiyan. Mudako jud ang tiyan sa tao kung mag-subrag kaon. Unya, mahibalaan na lang dahil ni mo, Sir JP, nga gadako na, nga gadako ang iyang kaon. Akong nasigpatan, Sir JP, Moni, dili ra usa ka soft gel kung gusto ni mo nga masupres ang imong appetite.
4: Mm.
5: Kinahanglan daghan.
4: Daghanon.
5: Kinahanglan mas daghan ang imong imnon nga.
4: Correct.
5: D3 Bio. Nakanindot ani, Sir JP, ang D3 Bio, kay bisag daghan ang imong inumon, dili jug ka masubrahan sa vitamin D3. Mauna diha ang sikreto.
4: Wala tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hinaroso.
5: Ako na usab si Dok Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
4: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3.

0: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:11.
0: Handos Balita. Balitang Showbiz. Handos Balita.
1: Kinamusunod nga Balitang Showbiz, gandos ka nato sa Ayu Sabon Beauty Soap. Abago sabon nga pambagwapas, can friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Soap, pambagwapang delisog sa panit, magapaputi, magapahumog, o magapahamis sa panit. Aduna abukidi oil, nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen, o mga nutrients, nga mawin mupaputi, o mupahamis imong kutis naturally. Dari sa tayasan, mapalit kinis sa Curie Pharmacy, o IX Pharmacy. Sa iyongon, mapalit kinis sa Butika Girl, o Lorraine Drugstore. Epar Motors Himalalod, nagbaligya sa mga sikanhan ng mga motor, pero ang kondisyon, murag brand new. Hamis kayo, niya sinaw pa, under dayon. Busa kamo, diha, nga gusto nga mapalit og motor, pero medyo gamay pa ang budget, ayaw na, paglangay-langay. At tuwa na kamo, kung ato na kamo sa Epar Motors Himalalod. Ang Epar Motors Himalalod, nagbaligya sa mga barato, o pulido kayo nga mga sikanhan nga mga motorsiklo, sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HOG, o Yamaha. O karon, aduna sab sila'y pinakabago nga mga klase sa mga motorsiklo sama sa Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sab sila sa brand new o sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Ang Epar Motors Himalalod, nimutang diha sa National Highway, Barangay Bambaid, Himalalod, doon sa rasa cruising balaas. Ipanag-iyo ginamala nila ni Boss Epar Garapel o Madam Gina Garapel. Uban sila nga anak nga si Dudoy o sa iyang paris nga si Bing. Kauban nila nga mga maayo, bagitan nga mga mekaniko nga sila si Janjan, J.V. Bergel, Tope, Luel o Janelle. O ang mapahiyumon nga store assistant nga si Mayang. Busa alang sa barato, pulido nga mga motorsiklo, Epar Motors Himalalod, ang tubag niya na mga kahandos.
0: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas
0: 8:13. Handos Balita.
1: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang Balitang Showbiz.
0: Balitang Showbiz. Handos

0: Bagoy.
1: Iyawan ta magkalit man og
0: Agoy.
1: Kalit magbala to nga kanya.
0: Agoy.
1: Manang yun ang computer ng Agoy. Agoy. Yeah, mga bay, bakanos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayo, butay, babutay, babutay, babutay, babutay. Welcome sa itong segment, ang Balitang Shares. Kumusta man karon mga bay, ang ato nga morning? Kumusta man ang feeling diha sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing? Feeling sa morning diha sa inong kasing-kasing? Manginaot ko nga ang pagbati diya sa kasing-kasing bibagti. Huwag ang kahayag sa adlaw diya sa lakad, nagningning. Nining ato nga morning. Sige mga bay, salamat nga, mibalik na sab ang ulan. Nabisbisan ang ato nga mga kabulakan o tanom diya sa tanaman. Tungod kay kini sila giuhaw sa daghan nga mga adlaw. Og nangandoy silag mituaw. Ulahan, ulahan. Gikan sa kalangitan, kanus amo man kami balikan. Kay aron na nga mawala na ang kauhaw. Og di na may kanta og tubod sa naughang sapa. Naisama sa kuluha. Sige mga bay, aritas ng balitang showbiz. Nakalangkat og dagko ng mga pasidungog sa 39th Awit Awards nito nga Martes sa gabi ang Four of Spades og SB19. Okay mga bay, nakalangkat, nakakuha, nakalabni. Sa may nindot magunang langkat ba kay gahi ba kayo ba? Imo nang birahon, muna gitawag kong langkat. Muna nga mga terminong gamitin yun, nakalangkat. Muna nga termino muna, at was muna nga termino nga langkat muna gamiton. Kaya nga naman, nag-agi magpinakalisod. Alisod nga pamaagi para lang yun na nga imong makuha. Yeah. Kaya mo nga nakuha, murang kalabanan gud sa kuha. Kwandra ka na nga, sayon ra ba kayo? May binutang, kwaon mo, aw kuha na. Apan ang langkat, muagi pag mga daghang singot, usan ni mo na makuha. Munang langkaton. Muna nga, kada nga first time usan imo makuha langkatanay Dios. Kisa may nakasulay di ang managuyab nga usap man nakuha ang first time iagi sa langkatanay. Okay para inta. Nakadaog ang Four of Spades og Album of the Year. Nga tiya mo nang Album of the Year tong handog ka ng album. Sudlanan na jud na. Bata pa ko kanumdum ko ka album. Sudlanan na jud naglitrato. Alang sa Ando. Marapot na computer rin ay Ando. Alang sa Andalusia. Og Song of the Year. Alang sa awit nila nga Aurora. Dede, Aurora kamodian. Dali po muna una. Aurora. Aura. Lain ang Aurora. Lain ang Aura. Kaya ito nga karoon na. Nga ang muna nadagan sa Four of Spades mga bay, ang Album of the Year, silang kanta nga Andalusia. Dayong Song of the Year, ang kawit nila nga Aura. Muna duha kaawit nila mga bay, duha ka kanta nila nga midaog mga bay, nga mao ang Andalusia o Aura. Mura. Ang P-pop group nga SB19 nakadaog usab og daghang awards alang sa ilang hit songs nga Dungka. Uy, Dungka. Ako ra bang higala ni nga si Baysa ni Boy Dungka. Naroon sa engineering office diya sa LGU Tayasan. Dungka to siya. Apan apelido to. Kana ila hadre. Bili ba kung ni akong higala nga si Baysa ni Boy Dungka kay higaman mo jud kanta sa SB19. Dungka. Lakip ni ang Best Music Video, Best Pop Recording og Best Dance og Best Electronic Recording. Pagkadaghan na nadadawat ng SB19 mga boy makandusa. Basta ana guna mga boy, kanang mga pasidungog, kanang mga award, mga pag-ila, di na basta-basta nga maangkon sa dakong kasayon. Magi pagkag mga kalisod, mga boy una nimo maangkon bisag unsa na to nga pangandoy sa kinabuhi. una natun ang makabot muagi sa tagtumang kalisdanan. Muna sa una mga panahon mga bay ang mga kaulitawhan maninghwa o ganang mga babay muagi pa nagdaghang mga garay-garay. Usa pa na sugtong apan karon pinakasayon mayon lag I love you sugtong dekag I love you to. Sa unang mga panahon mga bay ang mga kalakinan mangyon pa na nga day bisan magulan o magbagyo ang baha nagulbo-ulbo apan gilabang kunit tungod kanimo. Iyaw mo na nga sa unang panahon bay nga grabe yung kayo baka na nga mga dalagag ulitaw magbinalakay usan na sila baka na nga gitawag balitaw tubag-tubag pa na sila mga bay sana ka nga kay ang mga lalaki good gimaster mapod sa mga ginikanan sa pagbalak nga kana pagbanghanyo unya ang mga kababayan anpod mga bay gimaster mampud sa mga kana mga ginikanan sa pagbalibad murang grabe kalisod sa unang panahon og kana nga maninguha ka sa unang go panahon og maay ka mamulong bay mga abisa ka tumbabay wa mahigugma nimo og maalkan si katarungan masawa nimo. Sigon po na sigon po na mga bay sa kana ako nga nasagap nga impormasyon kay sa akong mga lulo. Atong, ako mga lulo ha. Ato nagklaro mga lulo. Kana nga pag-pronounce lulo. Ay, lagayan ng lulo ha. Kay sus, pagkada kong di malas basa ka ng lulo o magahi pagka-pronounce, pagkada kong di malas. Ato na yung kwan rap. Kana nga kumuko na yung pag-pronounce lulo. Kay disun mo na o magahi pagka-pronounce mga bay. Mura man nagkatubang okay, meron na bay. Balik na rin sa balay. Kay iphanta kag napulo. Kay aki ako nga tiyo, mo iku-iku kay naku sa buntod. Kay mo iko man tuursa mga bay pag yung nga oh no no no no dos tres abot na miabot ang kwan miabot na sa dool sa napolo abot na ugotso otso noy be napolo wa man buhay ko mga bay kay kasabot mo itong iko nga bug ato ning himo nga napolo wa jud mo iko kay tutong ikuho mo raglain na jud to. Okay mga bay maka to balitang showbiz
0: handos balita
1: oras sa Pilipinas alas 8:21.
0: Handos balita.
1: Okay mga bay, paghandos katong balitang showbiz. Gendos ka na to sa Bus Abloy Volcanizing siya. Pumulkit sa ligid o mualain siya ang sinunga mga motorsiklo. Naimutang diha sa My National Highway, Barangay Matuog, Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Volcanizing siya. Ipanag-iyo ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Mary Luisa Apatan.
0: Handos balita.
1: Kini mong tulaman nun, handos balita, dungan kini nga inyong madunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan. Bago Farm School Star Radio, Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan sa kita sa Tibok Kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan YouTube channel, Star Radio Tayasan PH, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Handos balita.
1: Sige mga bay, good morning sa tanan ng mga naminaw karon takdan ning kabuntagon mga bay sa tunga tulumanon ang handos balita. Okay, yes tanan ha. Nga naminaw karon gikan dere sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan pinangluhan diha nila ni Mayor Ben Barberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Tanan nga mga SB members sa Bastong Silingan, si SB Glevin Gabati nga nag-birthday nitong miaging adlaw mga bay ug maghandos. Okay, nagahapon nato nakita pud bay ang iyang post mga bay maghandos sa happy birthday diha ni SB Glevin Gabati nga nag-birthday sa miaging adlaw. Nagahapon adlaw nag-birthday pud atong silingan si Ma'am Marinita Militante. Okay, di pa tapos na handa ay bitawag si Boss Dindo Abrencilio Black atong dawaton niya nga tawag mga bay ni nangatak na ni kabuntagon. Boss Dance, good morning.
2: Hello, good morning, mabugnaon nga kabuntagon guys, no? Ako ni Tambaya Diay, ako ang paborito pong SB member, nag-birthday kagahapong adlawa.
1: Kasama boss?
2: Oh, si Gabati ba? Ulog Bati.
1: Oh, ah, isbig Leben Gabati. Isbig Leben Gabati. Sa may aging adlaw.
2: Oh, ni aging adlaw di ay. Ang birthday si Lebron. No, no. Shout out mo tayo kay Alan. Isbi Alan to ay. Kagwapo mo din isbi Alan.
1: Ano sa po nag-birthday?
2: Oh.
1: Ano sa nag-birthday isbi Alan? Ano sa nag-birthday?
2: Ang sagani. Mayroon ni Bay.
1: Ano sa nag-birthday? Kano sa nag-birthday si isbi Alan?
2: Wala pa kong kabalo, oh.
1: Ah, wala pa siya birthday. Sige.
2: Oo, wala ba kong kapalit yung birthday? Si Alan ba? Si Alan, gagwapa rin ko ayun yung SB Alan. Shout out sa tanang mga SB org sa lalawigan, sa Negros Oriental, sa tanan-tanan, mga mayor, vice mayor, mga congressman, mga gobernador, o sarap niya ito ang gobernador, mga nalang oy. Ilalar na nito ron, mga gobernador. Nakalusot Japon. Oh, good morning to you, Byroni Bay. Kumusta naman ka?
1: Yes, okay, Japon.
2: Ah?
1: Guwapo, guwapo gaya po, basta wala itapad ko na rin.
2: Oh, ito bang, nakainom nung ko si imong guwan, bakit ito bang lulo?
1: Oh,
2: ang good na pronunciation, dito ang pag-ingon ni imong anayin, dahil yung tin, kaya wama siya mo iko, ang answer, lulo, manggod, lulo.
1: Oh, ayaw, ayaw, kaya na mga bata, yung bata, yung bata.
2: Oh, direct to the point. No, pulo dyan na siya.
1: Oh.
2: Pulo, tanhay, banigo, sa oriental. Okay guys, ako na i-shout out eh, mga solid supporter, solid listeners at ang Star Radio. Napakasikat, guys. Talagang gumaminaw ka. Sikat na sikat ka. Ako rin siya daw siya ng Brother Bill Aquino. Always gumaminaw siya. Amay, Aquino, Kalyaw. Siyempre, guys, ang wagoy paglubad. Hindi ko siya ready. Ang kanuna yung nagpalanog-lanog. Nasamot ang mga Calderon familia si Bradonic. Kadlawan pa lang, nag-abbe na spad kay na dalahig na. Nalasko ng Bradonic, sige yun ang paminaw. Rowena Calderon, salamat kayo sa iyo ang pagpaminaw, no? Tungod yun, tungod sa Star Radio, napakanindot paminawon. Matagbuntag sila mga labas nga balita. Dili yun ka mabiti, hindi po ka magmay. Isakto! Oh, walay kinikilingan, walay girbutik sa antawang katotohanan lamang. Mga servisyo din o danay. Sama sa broadcaster ng Tibuok, Negros Oriental. Wala lang ko dili ang studio lang yun, guys. No? Kitapin na ako dahil si Nung Ruela, Crismondo, Edita Crismondo, Wendell Crismondo, Rodel Crismondo, si Maricel, ang ilang kamanguran, o mga anak ni nga Rodel de Ano. Good morning ninyo dahil. Labi na kaya Yaya atong iyaan sa iyan sa kong asawa, si Yaya Berge Crismondo, kanunay gayon nagpaminaw, si Kennedy. Oh, Kennedy Karinal. O sa tanan-tanan guys, no? Si Yoyo Tonio Abuli, nagminaw si Ricky Gabutiro. Grabe kayo, magpatukar. Ang kurma, no? Si Ricky Gabutiro, galag-lanog yun. Si Anapos ni John Policitos, Diyas at Mang Diyas Midmin. Grabe yung kaayo si John Policitos, maminaw. Oh guys, no? Mayroon eh, magampura ako manayon ng eleksyon.
1: Kamudagan ka.
2: Oh, unsa may imo ang update ana?
1: Oh, ako update diha nga murag magbangga diha mga bisper diha sa magduhaw si Kunsyal Jubilin Alcontino yang best friend si Kapitan Romel Mayagma.
2: Oh, so may nai di election?
1: Abas ni dagway.
2: Og paso naman yung Tanoy.
1: May na pod dili
2: mga magditi nga maayong mo serbisyo sa tuang barangay. Ang ayo natong ibutaran oy.
1: May na pod
2: dili mo serbisyo ba nga wala ba siya bay?
1: Oh,
2: pinili mo.
1: Oh, may ra pug dili pod ka boss dindo nga may ra pug dili madayon. Aron dili magkabangga sila si Kapitan Romel Mayagma og si Kunsyal Jubilin Alcontino.
2: Ila ra pug naon. Ila ra pug na. Pero ako pong i-shout out sa mga public servant dili magtuwaw.
1: Oh.
2: Na to ang incoming barangay gagawa di Amay Kalyaw.
1: Oh.
2: Relic, no? Relic naman guni si Bitsay Koybas Binawan.
1: Oh.
2: Oh, si Aileen Ganaganag. Oh, si DC Grapa. O si Saldi po dahil sa Bakong.
1: Oh.
2: Napagagwapong kapitan.
1: Kapitan.
2: Oh, si Saldi. Oh, si Aplido kayo Saldi.
1: Arsaldi?
2: Ba, nakalimot. Oh, si Saldi. Pausa ka ni Aplido ato niya.
1: Oh, nakalimot. Nakalimot ka. Nakalimot na po ko.
2: Oh, wala mo ko niya ato.
1: Dalios! Dalios!
2: Nang mainit sa gumbira kayo makaila to sa Aplido.
1: Dalios!
2: Si DC Grapa. Oh, good morning din sa Bakong. Magpasya tao sa kung siya kanino siya. Kanunay siya nagpaminaw.
1: Oh.
2: Libi na si Ayan Tirano na nasa Kabulutan. Kapitan Ayan Tirano. Siya tao ni Mudia, no? Oh, siya tao po na kay Kagawad Chuna Bahandi.
1: Mm-hmm.
2: O si Delilah Bukengkito, Kit Wilson, siyang gibantayan ng ospital. Nakauli na siguro sila. Ang problema ra kay ang apo na pakagkagan. Oh, dia sa taro, iba.
1: Oh.
2: Kinagpunman si Daily, alam mo, gingito nga. Ay, Diyos ko, Day. Natingali yan, apo. Ha, kagang la, kagang la. Ah, bakit mo sila nusod ako, Diyos, kayo, kagang. O, ato nang tunuan, o, lami, kayo na. Mm. O, siya tawag mo rin kay Nunyit ko. O, si belated happy birthday kay Sir Oscar ko. O, tagiyag, tagdumala sa mga estasyonan, kaning estasyonan, bitos gasolinaan, ba, o, kanapos ay hardware.
1: Wala, DIY na.
2: Kuya Phil ko, iba. Oh, kanoon nagpagnayo siya ng asawa, siya pamilya sa tibuok lalawigan o sa tibuok 28 ka barangay. This lungsod sa Tayasan. Good morning. Ako din siya tao tayo si Charlie. Bayani ng hero ng pindahan. Okay, na inaanod. O na inaanod na tao. Pero nagpaka-hero good si Charlie. Salamat kay Charlie. I'm salute you. Sa imong maisugun na mo salbar o kinabuhi sa usa ka tao. Siya tao din mo, Charlie. From Dindo Abrincilio Vlog. Amigo nanta. Everyone, good morning sa tanang mga Sorinyo family. I hope nga anatas mayang panglawas. Good morning, good morning. Back to you. Bye, Ronnie, bye. Dagang salamat. Huwag may buntag diha kanimo.
1: Okay, salamat na ni Boss Dindo Abrincilio Vlog. Mitawag yun, karuntag na ng kabuntagon mga bagay sa itong kapanag-uban sa itong katulamanon. Mga lama na minom. Handos balita. Katong handos balita mga baniya. Kung po niya, kanang ito po nga saludo ni Charlie niya nakaluwas po kinabuhi kay dunay na anod mga bay maghandos dito sa pindahan. Gipos ni sa itong amigo po nga vlogger mao si by Winchon Luiso Navarro mga bay maghandos. Na nakablogger by si by Winchon Luiso Navarro. Good morning pa rin mo by Winchon. Yung atak na hindi nga kabuntagon. Sige niya. Ato din ang sumunhas na nantarang namin o karon sa itong panag-uban sa itong tulaman noon ang handos balita. Good morning ka natong tanan. Gikan ato kusubun rin, gikan rin sa Tayasan, gantos di kalibutan, nila diya ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga SB, tanan nga mga department heads sa LGU Tayasan, agipanguluhan diya nila ni HRMO to, Ogpeso Manager, Chris Meramires, Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Tanan-tanan diya mga kahigalaan ato diya, ng mga department heads o mga pliyado sa Tayasan, good morning ka natong tanan, kaya din ato matinagsanag yun tungkol sa kadaghan, sa itong mahigala diya mga bay o maghandos diya sa LGU Tayasan, LGU Engon, o tanan nga may LGU, there is Lalawigan sa Negros Central, good morning kanatong tanan. There is sa Pars District mga bay ha, good morning sa tumaptikon nga amahan sa Pars District, gamaw sila si Congressman MMAY, kaubanikan ni Congresswoman Jocelyn Kechong, Board Member Raste Serion, o di atong Tayasan Care Coordinator diya si Boss Diboy Hinoo. Diya sa Kanlaon, Lagubuta, Sipa-Sipa, pinagi sa Battle Radio Kanlaon City. Salamat diyan ni Pastor Pedro Eladio Jr. ang Station Manager. Dayon sa Tanang Kanlaon, pinagawahan ni Ibiyo Batcho Cardina sa Bago. Tanang-tanang namin na diyan sa Bago. Good morning diyan sa Bago Farm School Star Radio. Sa ito ang mabitikong reporter diyan si Handos 38. Boyex, love you, Karinal. O ang mabitikong nga Station Manager si Sir Macken Lindo. Okay, good morning, Hasta. Tanang-tanang namin na karon. Ninangatak na ining kabuntagon mga bay maghandos. Okay, arito sa balikan ito mga balitang lokal rin mga bay. Kaya dito nga importante nga mga pahibalo mga bay sa itong panag-uban sa itong katulamanon. Ninibalita, nininga takna, nininga kabuntagon. Okay, Arita. Okay, gabo ka dalawa. Nakadawat ang LGU Tayasan o mga wheelchairs agikan sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Niya ang naghatod din mga bay. Agihang kineng may naghatod, pinagis sa Panay Negros Island Satellite Office ni pangluhan ni Satellite Lead Dr. Chris Rungon. O naghatod kagahapong adlawa mga bay o mga kandos. Nigaw sana, sa mao nga mga wheelchair nga dawat sa LGU Tayasan, agahapong adlawa po mga bay, gipahigayin usap ang pagpadayon sa pagkapunapod mga bay sa kinagitawag o handog ng Pangulo Servisyong Sapat para sa lahat. Diana, nakadawat kagahapong adlawa, mao ang mga beneficiaryo binipisyaryo sa Barangay Hilabangan, Pinalubngan, Ginkalaban o Lagit mga bay. Manang at mahigala diya ang wala ka daw at ay labagulbol kay kung maguli ka na ba nga andun na magwigi silik ba nga mga binipisyaryo mga bay maghandos sama sa mga BHW, PWD o katong mga barangay health workers mga bay o maghandos. Sige, Then, kuan po ka na nga... Nagpahigayon po sila. Bukan na nga Municipal Resilience Planning and Prioritization o PPS for PCRP funding sa multi-year planning mga bay niya itong Milabang Adlaw niya itong September 16 kundiin amaw nga kalihukan mga bay gitambungan kini sa 28 ka mga kapitan o sa kakunsyal o 2 ka mga volunteers sa matag barangay diya sa function hall kabahin niya sa nagpadayon karon nga implementasyon sa kalahisid sa mga bay o magandas niya naghapan ni mga series o mga seminars ang ilang pagkatambungan at tungod kay ang tumong o tuyugod sa kalahi mga bay kini mga empowerment niya kanang project agitawag lang sa project mga bay o makandos ng madawat sa matag barangay kundin giedukar ang mga volunteers sa pagpadagan ang mga proyekto diya sa matag barangay unya katupod nga mahiligon sa TikTok katong mga TikTokers sa itong mga tayasanon mga bay makandos alapil mo kini nga gitawag o Buglas and Fell Dabit TikTok Dance Challenge 2026 LGU category niya kini nga mga bay makandos ha paghahigayon nun kini magsugod kini sa October 1 hangtod 13 alas 11:59 sa gabi ang katapusan ng pagdawat ang mga bay sa maong ilong mga entry alang sa dugang impormasyon kasayuran bisita alang ang FB page nga LGU Tayasan kaya ito dito ang tanan ng impormasyon kasayuran kabahin ni maong kalihukan o kini nga mga kompetisyon mga bay o maghandos okay arita sa akuan dula yung mga pagtimbaya dire ato ning hatag pagtagad kini lang mga pagtimbaya kay gani harataw ni sila nga nagtimbaya mga bay o maghandos pa nato mabasa. Okay, mato pa to ni Ma'am Tralala Joy Vlog. Good morning, bye. Good morning pa rin mo, Ma'am Tralala Joy Vlog. Okay, ni Day Bibit Barira. Mato pa to ni Day Bibit Barira. Good morning, dong. Og sa tanang kauban ako sa BHW. Una ni Ya Bisinta Tanilon. Ya Jaylen Ponteros. Hanilin Ponteros. Lena Kiliano. Aileen Bulonggaita Suniga. Lagini. Silame Lagini. Resel Dehido. Josephine Aquino. DC Torres. Angie Ross. Ben is Analisa Kalumba o sa tanang na ako nga mga silingan sa ako ang schoolmate dahiti si Aguilar Bartolo nga tuan nagpuyo nga sa Quezon City Metro Manila na good morning dapat rin si Ma'am Eunice Bidiko Buen Badje good morning bye Rony bye o day Alma Scarpi o sa tanan okay dayon may reply po si Ma'am Tisi Aguilar Bartolo good morning po sa tanan ang naminaw thank you so much day we miss you so much all God bless you always okay mo ito'y pag-reply po ni Ma'am Tisi Aguilar Bartolo nga naminaw karon ng takna ni Kabuntagon mga bay o maghandos okay sa tanan-tanan o dapat yun day dapat ito'y lain rin mitimbaya sa tuwang messenger mga bay at tuwang hatag pagtagad kineng lain nga pagtimbaya ni nga tak na nini nga kabuntagon kadyot lang ha okay napod rin si Ma'am Lucille Kasumpang diya sa baybay kabulutan matupato ni Ma'am Lucille Kasumpang good morning Sir Rone good morning pada ni mo Ma'am Lucille Kasumpang kauban ni Sir Siunga Bibi Boy samtang atong susiyon rin pasigo na pa yung mga pagtimbaya po sa itong mga higala nini nga tak na nini kabuntagon mga bay sa itong katulaman noon ang handus balita okay to lang gisusi diri ha okay sa so, tanan-tanan ha ngamino karon good morning mga bay magkados niya ato di pasalamatan atong tanan nga mga followers mga bay nga may abot na tag 21k sa to nga mga video nga to nga gi upload diha sa Facebook mga bay salamat ha salamat pud dako kay pasalamat ato ni Yami Amy atong kauban nga kami duha diha naghimog video mga bay para sa to ang paglingaw matag alas 11 sa Facebook mga balak tubag-tubag gi balak tubag-tubag ha niya. Walang na bay na to kana bang maba lang kaya to man nakita gud ato makigsuna basta mo lang tag Facebook. Seconders lang. Munang wa kabot 1 minute na to ang kwan diya na para pud paglinga baron di pud sila malato. O gawas gadi malato. Maghulat pud sa sumpay ugma. Salamat ha, salamat. Niya. Pasalamat ato kato ang pinakaunang video nga biabot mga bay og 1.3 million mga bay makaros niya. Ito ang account debut nag 1.9 ang nakalanta mga bay makaros. Salamat ninyo tanan kay kung wala mo di gina maingon anak mga bay di takabot anang nga mga viewers mga bay umakandos. Salamat ha sa kanunay pod. Palagi lang tao follow, like, and share sa itong mga video mga bay para mudaghan pa ang ato nga mga followers, mga bayo maghandos. Nga sige, sa tanong tanong hangin, aminaw karon. Good morning, yun. Kanatong tanong mga bayo maghandos niya. At ang ide, itong talabanon mga bayo, karong gabi isa sa mga lama sa kagahapon alas 8 nga to sa alas 10 ang tagna sa kagabihon. Tanan-tanan mga tulumanon ha, atangi. Gikan sa tulumanon ni Bay Resorinio nga to sa itong tulumanon pagtapos mga bay. Atangi, tulumanon ako ni Bay Resorinio, handos 38, madabari abong angira, yami imi, huwag tanan nga mga black times, mga programa dari sa Star Radio Tayasan. Sige, tanan-tanan lang yun. Ato lang happy roson. Sa tanan lang yun nakadungog mga bay. Good morning lead. Kanatong tanan mga bay itong riyatong oras sa Pilipinas. Alas 8:39.
0: Handos balita. Handos balita.
1: Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangaluhan sa itong mabtikon nga station manager nga mao si Busayan Haniel Hato, uban sa itong teknisyan nga usa-usab kadidche nga si Bay Resorinio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw ug maimbuntag pag-usab ka natong tanan. At angi kay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa bayong nga panglawas ug maniana. Musunod si Madam Rhea Bungangira sa Morning Pasada.
0: Handos balita. Handos
1: balita. Uban sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38, Boyex Labio Grenal ug Handos 42, Handos Icon. Ini ang inyong tig balita Handos 98, Byron ni Bay Librado magbilin sa usa ka panultion nga nagkanayon. Mga Handos bisan kabus ka man apan kon maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado.
3: Ronnie Librado.
0: Balita.
3: Handos balita.
0: Balita.
3: Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
0: Handos balita.
3: Handos balita.
0: Muhando sa mga nakuna.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:41.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Mga ga-DTX, ay mga ga-Didri Bayo. Hello, hello, hello. O, saka mahimsogon. Ay, bungahon nga adlaw ha. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap ng edisyon ng atuang programang Kasayuran sa Maayong Panglawas. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man na mo itong pagsimbya karon. Then of course may pagbamati usab sa to ang mga solid nga mga listeners nga naga-tune in karon mga higala sa ilaha mga radyo og mga paborito nga mga simyaan. Usmo na ko sa gyapon yung magkauban mga higala Doc Hans lima na lo sa inyong mga simyaan. And hopefully na inom na, natumar na ang DTX 500. Nainom na ang D3 Bio. Ah, nakakapi na, Doc. Yan. Wala yung pinakapatsada mga higala, no? Life begins at coffee.

0: mga produkto available sa mga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, ay ganito may mga concern o bangotan na ha. May kalabutan sa itong mga diskusyon karon. Na binagin itong itong mga solid ng mga listeners. Pwede mo makasend mga higala sa inyo ha, mga concern, mga pangutan na may kalabutan sa ito ang mga produkto. May kalabutan unsaon paginom ang DTX 500. Unsaon paginom ang Mighty C, ang Litri Bio. Oy Doc, unsaon paginom ang Extend Herbal Capsule. Oy. basta luya na si Manoy. I-extend na, Extend Herbal Capsule. Parang extended ang ligaya, extended ang saya. Anyway, mga higala. Ang ato mga linya sa cellphone is 0981-654-8967. 0981-654-8967. Hello sa itong mga viewers ha, via Facebook. Oh. Ang itong mga solid nga mga ka-DTX o ka-D3 Bio diri sa Sambuanga del Norte. Oh, hello sa itong mga market vendor din ha. And of course, sa itong mga pinalangga nga mga senior citizen. Kaya kanunay na ka-DTX 500 o na ka-D3 Bio. And itong mga higalas, Misamis Occidental, the Titan City, guban pa nga mga lugar nga abot sa itong pagsimya. Isigutan na ito ron mga higala, mga importante nga mga punto nga mahibalaan na ito. Mahitungod aning hypertension. No, high blood. Mauni gaon na nga sakit karon sa Pilipino. Number one is siya. Daghan ka ay mga Pilipino ang may hypertension. Hypertension, muna siya major cause mga higala sa premature death sa tibuok kalibutan. Sa ato pa nun si premature death, dili pa unta ni mo panahon, pero may taliwan na ka. Ako, sa akong experience o sa kuani, sa ako ang amahan. No? Matanon pa to, 30 kapin. Tantay City, pero may taliwan na tungod aning high blood. Bata pa po ko ato, mga pag-orokos, mga edad. Elementary. Oo. So, sayo nga na ilo sa amahan tungod aning high blood. No? So, muna yung major cause sa premature death. So, dili pa unta angay pahuway, pero may pahulay og sayo tungod sa high blood. Kanting luyas mga anak, no? O mga daddies, mga mommies. So be aware aning high blood, ha? Okay. Traidor kini nga klase nga balatian. Gani mga higala, anaa sa 1.28 billion nga nagaedad og 30 ngadto sa 62 anyos na ay hypertension sa tibuok kalibutan. Kalabanan mga higala na ay low and middle income sa itong pagkanto mga dili gyud ingon nga kwartahan ang kasagaran na igo aning high blood, no? Kaya basta na ay makaon, ah, bira. Ang diet manggod sa Pilipino is cargador diet. No. We say cargador diet, cargado. No. Cargado mantika. No. Mumanay diet sa Pilipino god. Cargado rice, cargado parat. No. So kini nga mga pagkaon moy sagad hinungdan aning hypertension. Low and middle income, 46% sa mga adult. Nga doon na yung hypertension, wala na

0: nahibalo nga sila na anay balatian sa hypertension. Uy. Munihadlo kayo. Kay na ay mga tao nga kaya nila dalohon mga higala ang mga sintomas. Oh. Bisag gasakan na ang BP. Walay sintomas nga kuan, but kaya nila nga matolerate ba? Muni delikado ka igod. O katong mga tao nga kaya nilang itolerate ang sintomas sa high blood. Daladalahon, mawa, matolerate. Muni delikado kayo. Ang guman, makurat na lang. Pag-BP, hala. Kung BP, 180. 180 mong BP, sir. Huwag man ko na lipong-lipong, ma'am. Wala pa ko gibatya. Ganong 180 man na. So, kaya nga matolerate sa lawas na ay mga cases anak. Muna delikado kayo. Kay basin, matungnan, no, si Bako Palayo, pwede nga diha-diha na i-atake. 42% naman mga higala ang gakadiagnose. Onya naanay ginainom ng mga medication. So mas taas ang may high blood nga wala na diagnose, 46%. Samtang ang na-diagnose nga naanay tambal, naanay medication is 42%. Namo ni delikado kay mo nang makurat na lang dahla. Si Kuan, si Suanso, so Juan, si Juan de la Cruz. Naunsa na to? Pasko graman to. Niagi pa ganito din rin. Nag-isuryahan na yung di ba? Kanya, pagkaugma. Ana, balita. So, kalit ka ay mga higala. So, approximately mga higala, isa sa lima ka mga adult ang makakontrol aning high blood pressure. Astilan. So, sa lima, naiusa nga makakontrol. Sa ato pa, kaning upat, wala agad ka control. Daghan yod ang wala nagpakabana sa ilang hypertension. Kay bisag may high blood, sige raman gyapon. Sige raman gyapon kaon. Sige raman gyapon inom. Monang resulta. Okay rin eh. Nabitaw ko maintenance. Nakoy kaila before. Pag naanasting kaon mga higala, may mga kumbya na. Mag-abay o maintenance. grabe, no? Dakong tao po, no? Imong pabirahon o kaon na grabe. O katapag yung mga pagkaon nga, kuan ba nga? Talagsaon, good yun po. Katapag mga seafoods nga, ah. Grabe, mga crabs, mga dagko nga mga pasayan, ah. Oh, anya na apoy mga litson, ah. Pag human naging kaon, inom na yung tambal. Muna yung delikado kayo. Kay gasalig sa medication. Gihimo nga lisensya ang tambal. Yeah, wala na ipakabana sa paglikay sa bawal. Muna later on, ang high blood ni grabe. Pwede pag yun mga higala. Ang sad to say, pwede nga musangko sa gitawag nga pagka-stroke, pagka-paralyze. Ang sagot ko pare, mailag, mild stroke. Kung ma-hemorrhagic stroke. Pwede nga makuma, pwede mag-cardiac arrest. Yan. Delikado kayo. So mga daddies, mga mommies, high blood ba taron, ha? Napag-i-stress, no? Napag-i mga problema. No? Usamo, makasamot man na. Makadugang na mga higala sa tuang hypertension. Niya, ha? Usa sa mga global targets sa World Health Organization. Kaniha, WHO na gin ni. Usa sa ilahang gipaningkamutan ron. Ang pagpaubos sa kaso sa hypertension by 33% sa tuig 2030. So, ang WHO, gapaningkamot. Ang gobyerno, gapaningkamot. Nga muubos unta ang mga cases nga nay high blood. So, ang target nila, by 2030, muubos sa 33%. So, nga karon kita mga higala. Problema ni ang tao, good. Pagkabana baka. Maling galing atong programa, usap po ni sa tol mga higala na mapaabot ang mga pamaagi, mga ingon ta mga programa or mga angay nga buhaton aron nga maubos, muubos, ubos mga higala ang tendency nga magkahayblanta. Diba? O kaling atong programa. Number one ni mga higala. Dissemination of information regarding public health. No. So number one, hypertension. No. Kinahanglan maidukar ang tao unsay hinungdan sa high blood. It can be genetics, possible mga higala. Pero sa karon mga higala nga panahon, dako kaay porsyento ang lifestyle. Dako gyud kaay porsyento. Kay kung atong timbangon, kung makontrol ang lifestyle, possible man nga ma-reverse ang hypertension. For example, kung mag-control sa timbang, pwede man nga maubos ang high blood. O, timbang lang ganin, agi-control. Even ang exercise, ang pagpasingot kada adlaw, makatabang sa pagpaubos sa high blood. So, number one, gyud mga higala, katagaan nung tagpansin, number one, sa gobyerno o sa matagusan nato ang pagdisiplina, pagpa-disseminate sa information mahitungod mga higalas, mga hinungdan aning ato mga balatian. So di paggalimtan mga higala kini nga mga pagpahinumdo, of course hatod ka nato sa ato ang mga produkto mga higala gagigama aron nga makatabang sa pag-control sa itong balatian. Kinahanglan tag, o diba? A dissemination is eat properly, healthy diet. It because an diet na ay daghan ng mga antioxidants na makuha nato sa itong pagkaon, prutas, gulay. Karon, kung dili nato na makuha, eh, mas maayo mo inom na lang gurutag supplements. That's why na ay supplementation. Mas maayong inom na lang tag DTX 500 kada adlaw. So, inom ta. Inom ta kada adlaw mga higala. Sa ingaling kapamaagi, irisaway mga higala para makontra nato ang pag-inom sa mga suplemento nga taas og antioxidants makatabang sa pag-control sa hypertension. Based na sa mga pagtuon, kaya bisag lang tao na to karon ang mga pagtuon. Ang gina-recommend mga higalas, mga eksperto is antioxidants mang yun. Healthy diet mang yun. So, kanin pag-inom na to sa DTX 500, pag-inom na to sa D3 Bio, it is a way mga higala nga makatabang sa pag-control sa itong hypertension. Makatabang sa pag-control sa diabetes. DTX 500 na to, number one sa may mga diabetes. Di ba? So, mas maayo nga kadaan law na ay naatay imnon. Oh. Eh kung pigadog yung kaay mga higala nga to ang kaon sa mga pagkaon nga healthy. Eh mas maayo nga mo inom tag supplementation. Inom tag supplements. Nga muhatag nato og enough nga antioxidants. Kay unang-una ang antioxidants makatabang sa pag-control sa hypertension. Ha? Mag DTX 500 ta, mag MyTC, mag D3 Bio. Sige ha, mga panggana sa pinakadool nga butika ha sa inyong mga lugar. Anyway, standby sa mga higala. Kaya doon sa ning paminaon ng ato mga pipila ka mga consumers nga natabangan na sa pag-inom sa ato mga produkto nga naagkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang inundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
2: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
3: Ako si Lorna Turanis.
2: Unsa nga produkto ay mong gigamit? gamit dahil, ma'am?
3: Ay, ako nagagamit ko sa una pa, kining DTX copy o kining MyTC o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yun, isang sa una pa, karon. Iganaan man ko kay, mugaan man akong hubag sa tiyan, may akong inumon. Ganaman ko'y kanang liuma, ngawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko, ani, marag-arang, marag pamino, kay mugaan man akong paglakaw.
1: DTX 500! Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio. Ako si Lilita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Gina Sir Smolo, 57. Punta Cross, Toboso.
7: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
6: Kuan sir, kanang nakoy high blood, niya, dalira ko kayong malipong, niya, dalira ko ka, kuan ko kanang daghan kayong mga refluke ko anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong D3Bio.
7: Yung saan mo pag-inom ang kuan, D3Bio?
6: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
7: Kadadlaw yung kagitan?
6: Oo.
7: Pila nakakabulan nga gainom?
6: Okay na oin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
7: 3 years.
6: Ang D3Bio, mga duha na katuig, magduha na.
7: So sa'yo mong na-obserbaran, katong wala ka gainom, magkaroon nga gainom ka?
6: Kaya nami sir, kaya sa una sir, manglaba ko, maghapon-hapon kong laba, nang wala ko kainom, anang D3Bio. Magdindog ko sir. Paghigda ko, ana, bangon ko, buntag sa'yo, siguro kung kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko ang D3Bio, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lami kayo paminaw.
7: So, wala mong ginatumaron?
6: Oo, D3Bio, kapi sa buntag. DTS, copy me.
7: Sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron? Naminaw ka rin?
6: Oo. Gamit sila ng DTX o D3Bio, kaya lami kayo na sa lawas.
1: Extend Food Superman.
8: Ako sa Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky, 3 amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C. Mapanin sa mga buti. Mighty C.
11: Pag may TC para aron mo
0: ang... Mag-may TC kada adlaw. Ang alkaline base nga vitamin C. Ha. By the way, sa man lang kita, sir, asa ta ka-avail? Asa man yung takapalitan ng may TC, oy? GTX 500 D3Bio. Kanan DTX Coffee Mix na interest ko, di ba? Ganahan ta magkape mga higala. Of course, tungod kay healthy ang atong coffee nga ginainom kadaan daw. So sa kape pa lang daan, maka-insure ta mga higala nga ang atong lawas. Ampingan. Maampingan. Okay, kape nato is very healthy, di ba? So, try it mga higala. Sa may mga high blood, may mga diabetes, mga nagkaedad na. You try it mga higala. Dili mo magmahay, promise. No? Dili siya, tamis ka ayo. No? May pagkapait-pait siya, may pagka lami siya. Humot siya yun mga higala. Dili siya lang to. No? Muli kape nga hanap-hanapin mo talaga. No? Ang uban gani mo reklamo nga kung dili ko makainom og DTX coffee mura magluya ko. Lahi manggod kung ang lawas na ay antioxidants, na ay vitamins, na ay minerals. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So, try it. Managingan habuan na itaskaraan ng mga hugaw. Maningala mo mga higala, kanang inyo bitong pasintabis kumakain na. Kanang inyo mga ang bowel movement inyo. Ang pagbawas, habwa gina. No, kanto mga di ni mo masabtan nga hugaw bitaw. O, labi na giinom kag DTX coffee, DTX 500. Kana mga hugaw ni mo bitaw nga. Pasintabis kumakain ha. Kandi ni mo masabdan na asa manigikan, no? Ipagawas yun na mga higala. Once nga mapagawas na ang tiyan, hawang, gaan, mawala ang pagkahugot sa hawak, mugaan ang imong lawas, mawala imong lipong-lipong. Sabi na yun may mga high blood, may diabetes, mas labing maayo. Mag-maintain sa DTX 500. O mag-maintain sa DTX Coffee kada adlaw, DTX Premium Coffee. Or either mag-maintain sa D3 Bio. By the way, D.I. Speaking of D3 Bio, kinsa may mga inahandira nga kuan, usahay ga problema sa ilahang mga bata. Number one, growth development sa bata, no? Development sa brain sa bata. The same sa mga may edad. O kung naamoy mga lulog-lula dira, may edad na yun. Kasi ka problema mo kay si lolo ga, gawas nga high blood, bungaw-bungaw na, limtano na si lola, si mama. Medyo makalimot na yun, no? Di nakaila usahay. Basin ka problema mo, ana. No. Kung naamoy membros pamilya nga naay ing ana nga mga cases, ipatry ninyo o gamit sa D3 Bio. D3 Bio? No. Kana, muna yung pangalan yun, ha? Ayaw kalimot. D3 Bio. Ana lang. No. Muragin na yung pangalan sa tuang pinaka-the best nga supplements nga na'y BCO, D3 Bio. No. At Los Butika, sa growth sa mga bata, nakuning tabang sa proseso sa growth sa mga bata. Positively, naanin si good effect sa growth tungod kay ang HDL. No. Ang good fats, known is siya nga gapa-increase sa production sa growth hormones atong lawas. So, kanang atong D3 Bio na naging good fats. Kigika na siya sa extract, virgin coconut oil. So, gapa-increase siya sa growth hormone production sa atong lawas, which is turned to triggers the more amino acids. So, daghan mga kuan, mga building blocks, mga higala, mga amino acids, proteins. No? Nga mag-build mga higala, o mag-block sa protein for essential building sa mga muscles tissues. So, nakuntabang sa growth mga higala, kining atong D3 Bio. Munang sa mga bata, the best. Oh, na D3 Bio ang mga bata. Sa mga buntis, the best po kayo. Sa mga nagkaedad na, senior-senior na, dual citizen na, di ba? Sa senior citizen na, dual citizen na. The best mga higala, ang D3 Bio. Ang growth hormone, it acts mga higala in many parts atong lawas. It promotes the growth sa itong mga bata. Oh, daling mo taas. Oh, daling mo dako ang bata. Once the growth hormone, plates mga higala sa itong bukog, naani siya maayong nga effect sa height. Nakuntabang ni ha? Sa height, sa tubo, sa bata, o mag-maintain mga higala sa normal body structure o metabolism, including mga higala, ang pag-keep sa blood glucose level within normal levels ato ang lawas. Mag-D3 ba yun? Pang-masa o pang-pamilya. Muna, kung naamay mga bata ng gaskwela, na amoy mga gaskwela sa colleges, himo ang vitamina nila ang ditribayo kadaan lang. Pampamilya ni siya, pwede tanan nga membro sa pamilya makainom o ditribayo. Ingani kanindot ang ditribayo. Pwede ganis buntis. Ito, may nga mga high blood na paralyzed. May edad na, gulang na gyud kay ipaditribayo kada adlaw, no? Kaduha buntag og hapon sa mga bata, pwede once a day. Sa ato mga kabataan, pwede once a day. Available ang ditribayo na sa mga butika sa inyong mga lugar. Oh, dili ka maglisod aning painom sa bata kay liquid soft gel man ni siya. Pwedeng ipausap, pwedeng ipuga sa ilang baba. Ang mga parasite usab nga naa sa lawas, mga bakterya nga naa sa lawas, i-eliminate na. Oh, iyahan ng tanggalon sa D3-by. Tugod kay ang D3-by yun na ay monolaurin. It is a natural antimicrobial and antiparasite. Oh, talagsaon kay na. Unique. Daghan kag benefits nga makuha sa pag-inom sa D3-by. Taas butik. Madami ka doon ang ita natong sabon day. May mga butoy-butoy spanit, skin rashes, skin diseases. Mag-DTX Beauty Soap, ha? Naas butika. Then si Manoy nga galuya, o galuya ang performance ni tatay, mag-extend herbal capsule. Yan. Sa mga nangutan na, kung naamos dipolog, naamos sa adapitan, pangutan anin nyo ng mga butika ninyo. Sa dipolog, antuan ninyo ng Saber Smart, Lourdes, you try to is, try to ask mga higala kung naapaba sila extend or either DTX Beauty Soap, na? Oo, sa kuan sa napitan na asa pulo may parmasya di San Antonio. And I mean, mo sa ibabay ko higala kadong oras limited kayo. Oh, mapon maguban-uban nagyapon dali sim nga oras, sim nga CBN. Og lamang ka sa insurance may panglawas ang ato mga clinical products available sa pinakadol nga butika sa inyong mga lugar. Sa mga mahiligon og kape og kadtong wala pa ka pangape. Ana? Pangape na ta. Maganda ang buhay pag naka-DTX Coffee Mix kada adlaw. Tara, magkape na ta!
12: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:14.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
8: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
9: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw. Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tiga paminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc?
10: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. And of course, mga suking tigpaminaw, welcome ka Dragon Mill. Welcome usab ang mga suki na itong nagasunod kanunay ka Dragon Mill sa nakadaan na ilang mga suking sibiyanan. Bisaya, so gamit na may adlaw niyang tanan diha. Halian na sabi niyong ubo, sigalag-alagad sa kanginan. From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw ha. Ang ato sa mga produkto napaka-epektibo nining ato sa mga kapsula. Mga kaisunan nato ang nakasulay na sa pagtumar sa atong mga kapsula, napaka-epektibo, garantisado ug barato nga mapalitin nyo sa nagadayon butika o pharmacia Bisaya sa Gambidanao. Ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule pwede nyo ipagsabay sa nagadayon sakit o balitan buntag o hapon 1 hour after meal. Anay gala, pinakarindot kayo nga produkto. Dasok na sa nutrients, dasok na sa ingredients, dasok na food sa nagadayang classes vitamin C. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, ha? Ay makalimot, Pilipino ang kinisya mga sokin tigpaminaw. Kaping walang palpitation, ha? Nindot kayo ng classes kapi mga sokin tigpaminaw. Manuhatag ka na ito, dugang kapiskais panglawas. Ang Dragon Herbal Coffee Mix, Pilipino with insulin plant. Mga kaigsuna na ito, nga ibawalan na sa pag-inom sa pampublikong kapi, kini ang kapi pinakamaayo, nindot kaayo alang sa panglawas. Okay na higala, bag-usap na ito ang Herd Maxtrim Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ha? Ay mo kalimot mga sokin tikoy na kay kinsya o sa pulisya ang muhatag na itong lugang kusok kabas o kaligon. Labing yun sa paglabing-labing nga ito usap sa emuhang misis. Ha? Ano higala, para usap sa mga kalalakinan. Nga hinay na kaayo ang performance, kanina ang pinakanindot kaayo. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-hard max, ha? Ano igala mga sokin tigpaminaw? Ang ato usap, Dragon Massage Solid Tsubaki, good for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Kanisya, makahatag po niya dugang nindot kaayo sa panglawas. Doon na may pamaol, matagabi, pwede ka magpamasahe, nanay, tatay. Pwede gamitan ninyo ang Dragon Massage Solid, pagpilian ninyo ang kahumot o ang kahalang. Nini, manutsuhot nga ito usap sa imong unod, nga ito sa imuhang ugat mga sokin tigpaminaw. Ay magkalimot usap, mga ito usap, nga Dr. Punjisop. Dr. Punjisop, with nindot kayo niya ito doon ay mga problema sa pamanit. Doon na kay minor skin disease mga sokin tigpaminaw, up-up-bun e ringworm, o gaban pa mga sokin tigpaminaw, huwag na ilang katapat, Dr. Punjisop lamang ang angay ninyong i-apply sa inyohang pamanit. Ang ato usab nga doktor, ang ato usab nga case skin low, power whitening soap mga sokin tigpaminaw. Dako po ni siyang tabang, gusto mo muhamis inyohang aping, inyohang panagway, entero kalawasan, gamitin ninyo og case skin low, power whitening soap. Sabon nga, nindot kayo resulta. Dragon soap, celebrity ka na mga sokin tigpaminaw. Like kutis, artista ang resulta. Pag ikaw, naka case skin low, power whitening soap. Ay mo kalimot. Mga sokin tigpaminaw, mapalitin nyo na atong mga produkto sa nagkaraing butika o pharmacia Bisaya sa Gambidanao. Pwede mong motek sa gala sa atong numero dugang kasayuros pamayang paglawas. 0950-4419-006. Mauna sa atong numero sa 0950-4419-006. Alang usap sa dugang kasayuros mga sokin tigpaminaw. Atong hatagag pagtagad ang ato usap mga panglawas. So, mga sokit tig Pabinaw ay makalimot ha sa pag gamit sa mga linata, mga pagkaon nga naa sa lata mga sokit tig Pabinaw. Ang mga pagkaon po nato nga ginaputos o plastic o ang mga ginaputos mga sokit tig aluminum or foil, mao tingali ang labing ngilan nga paagi sa pagbutang sa hilo sa ato sa mga pagkaon o ang paghikog sa hinahina mga sokin tig Pabinaw. So malapan ni Dr. Bernard Jensen ha nga nakadawat og daghang mga pasidungog no o mga taho dito sa Amerika mga sokin tig Pabinaw ang paggamit sa mga aluminum or foil. Ay mo kalimutan na ha kay mo na sa hinungdan nga makatag na tugdugang dili maayo nga resulta sa panglawas. Basta dragon imong tumaron adlaw-adlaw sigurado imuhang lawas baskugon.
9: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na, matag adlaw palit na sa tanang butika, duol sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kari. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kumayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tistedon na namon nga pamilya. Amo, Gidria, ang ginainom namon. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
13: TJX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
14: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. So na, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagdubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
13: TJX 500, mabali sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
17: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful North of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel. Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
18: Adong baminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
19: Prudencio Gumati, Salvador Gutalak.
9: Unsa dai gyud ang imong gibati nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee?
19: Kwan kanang ora ko kusog, gayon di po ko katulog.
9: Unsa dai hinungdan nganong nawala man to imong kusog, naa kay gibati kanhi?
19: Oh, na-stroke ko, pito na katuoy lang mo stroke.
9: Okay, sir, humani mo ginom sa atong Wonder Herbal Coffee, naa nagyo alibyo imong nabantayan sa imong lawas.
19: Oh, maka na nagkukusog, gayon ganahan akong tulog, ganahan po kong kaon.
18: Wonder Herbal Coffee, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
20: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
21: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule.
22: Mm-hmm.
21: Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
22: Yes.
21: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba
22: yes.
21: Maayo gudi ay ni siya kay paningtun mo ko kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape kay maayo gud na siya abti ko na inyong lawas.
22: Salamat kay
21: tinuod jud na
20: mga penata
18: ang dragon fruit herbal coffee mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
23: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dire sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nga hapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, girisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog. But dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom tawag Amigos Coffee kay gawas nga lamian kay siya nga kape makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayo nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
24: Ako si Emilda Tulba, nagpuyo sa Porcinto Sanera, Pangod City, Nisanik Occidental. Ako nagamit sa Nance product, sama sa Nance Herbal Capsule, Yoed, Nance Coffee. Kaya nasa uyon kayo ko sa product. Nasa gibating UTI, dayon sakit akong batang, ang ngulungol akong abatiis, dayon panahon sa kagabi yun sa kong katulugon. Masturbo kayo sa kong pagkatulog kayo. Sige ko, bangon-bangon kayo mangihi. Dayon sukal sa kong paggamit ano yung Nance product. Magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kayo. Kali diwan dito sa kong gibati. Masalamat ko sa Nance product na nakapaminan ko sa radyo na magigiya. Salamat na malayan.
18: Dragon Fruit Plus 650 mg.
25: Estrella Tamparong Niyaw Lumanget 76. Kada adlaw ko na ko gitong natuma Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
26: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
25: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
26: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
25: Ganunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
18: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
27: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
28: White Nights Dumaguete Pension House
27: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
0: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
27: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
0: White Knights Dumaguete Pension House.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
6: Jonel Brand.
7: Kung kamu masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Ako dahil si Elizar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko ng Strada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya ni suway ko palit o glans liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawasan dayon ni dapat sa ko nans coffee nakangay bugo sa nans coffee kada adlaw mag magbawas yun sa pirmi kada adlaw niya ang ako sa papa ng gamit puro nans coffee niya ang nans capsule o COAID naka suway bugo inom usay good mag sosol niya kung high blood pressure niya o mo makapil po ko nga na ipamanhod mo na nga ng inang ko Gnans Capsule o Bioed. Salamat yali labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong ipamati sa kalawasan.
6: Heto na ang Astig na Kape Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
12: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Adong paminaw ng testimonya sa ka-epektibo sa Vitron tablet.
3: Ako si Kumching Overes sa Kawas Alabel, Sarangani Province. Kaya gamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron tablet. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko, inom jud mo sa Vitron kay ako. Tunguna nga, wala pa ko nagainom o Vitron tablet. Limtanon kaayo ko, limtanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Usahay magsakit akong ulo. Sukad nga nakainom ko sa Vitron tablet. Promise na ako sa inyo ha. Wala akong kahurot sa isa ka stab. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon. Dili na ako maligo.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, namintilan ko sinasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mabali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akon tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix mabasa butika.
3: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, pitibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabung Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa. Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
7: Jonel Brand.
8: Ako si Elisa Bideron, taga Work 17, Maika, Kapatungan, Trento, Agusan, Del 4. Nagpalit ko sa mga Nance products, Cervicare, tapos ang coffee sa Nance, ako ka nang gina-maintain o gamit. Tungod kay nakita na ko nga, pag muinom ko anak ng kape, mugaan na akong lawas, ma-energize ko, karang kasapoy sa akong batiyon, panahon sa akong pangatrabaho, mak-answer, mabaskog ko ni Ana. Ganap mong Cervicare, para ko na sa akong matres, tungod kay ang akong matres, nangangulungol, tungod kay, ang ako mga anak yung 7 tabu, kaduha ko na takuhaan na ay mga gasgas sa akong matres. Pagka sa doktor, na ay gasgas tungod siguro sa akong nakuhaan ko 3 months. So, unay akong dinamintin para mawala itong gasgas sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa Agusan de la Sor, nag-aawag ko sa akong masilingan. Na ako ginabati, mauna akong minatudlo sa ilaha. Labi na dito sa barangay office, akong mga kaubang na barangay official. Labi na kay, ang akong committee is committee sa health. Mauna, ayun akong ginakuan sa ilahang na palit mo aning mga produkto sa nangungod kayo na ko kayo nang ikatabang sa ato ang panglawan.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
9: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
7: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: tiktahian imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Wonder Escolin, usa ka natural, gikan sa deep sea shark liver oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol, pagpalig-on sa ugat sa dugo, ug paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo, Wonder Escolin, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Wonder Escolin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Mga pena ta!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba na mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
1: Mga pena ta.
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
6: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus.
2: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pang yun. Ikan karun, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay ma-abtik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang uto, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Serum, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Serum, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Serum, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
0: Dragon Fruit Gold! Gipak kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Ay! Kagopo!
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
7: Para si Elisa Masida, taga Puro Dulce, Sara, Iligan City, ang akong napalit nga produkto, ang Nance Coffee. Sa wala pa na muna inom sa Nance Coffee, dagsa na kayo may og mga gipangbati sa mo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na po may nag-inom ni Ana. Ug hangtod karon na reduce ang amo ang mga BP nga hingabot na lang og 120 kaysa una. So wala pa mi nag-inom og nans 180 jud ako ang BP. Dayon daghan kay kog mga gipambati. Karon nag-maintain mi og nans hasta pud ang akong bana nag-nans na gyud mi kada buntag ug hapon. Og karon saluin sa Ginoo nag-ana gyud siya ma'am nalagsik na. Nans coffee gyud amo ang ginainom. Salamat gyud sa Lord nga gigiyahan. Og salamat sa Nance Coffee.
4: Paminandang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
8: Ako na si Junior Aslag din sa Tumpagon.
4: Kumusta ang paggamit niyo sa Vitron Syrup?
8: Ay, kaloyig gitna Ginoo, maigit ang among pagkatulog kung ako pagkaon kaya akong bata gani nga niwang karon tambok na.
4: Mm-hmm.
8: Kung ako nga na karon paskog na magdula ay titing niwang atong wala makagamit sa Vitron.
4: Pilay dahil sa imong bata.
8: 4 anos.
4: Kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
8: Okay na kayo, paskog na. Sige, nagpangayong taon gani. Pagkupay no manu kaon kaduhan namo kaon gikan sa panikto ngayon sa kaon busa nagpasalamat gyud ko sa inyo nga adunay imugna sa Ginoo dinhi sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
3: Vitron Syrup mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Tiringa akong tuhod ay! Permente nalang magsinakit!
10: Ayaw nagka-problema lo! Naanay alibyo!
9: Usama!
10: Kaniyo?
11: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
10: Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
9: Mauba! Be, mainom ko gaming gusko, bebe.
10: Asa magalo?
9: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
3: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Bifat approved.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
13: Many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
14: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
6: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw. Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tiga paminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc?
7: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. And of course, sa mga suking tigpaminaw, welcome ka Dragon Mail. Welcome usab ang mga suki na itong nagasunod kanunay ka Dragon Mail sa nakadaan na ilang mga suking simianan. Bisayas, so gamit na daw. May adlaw niyang tanong liha. Hali na sabi niyo ko po si Galagalagad sa kanginan. From Sentence and GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw ha. Ang ato sa mga produkto napaka-epektibo nining ato sa mga kapsula. Mga kaisuna na to ang nakasulay na sa pag-tumar sa atong mga kapsula. Napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalitin nyo sa nagandang butika o pharmacia Bisaya. So gamit na ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay sa nagandang sakit o balitan buntag o hapon 1 hour after meal. Anay gala, pinakarindot kayo nga produkto. Dasok na siya nutrients, dasok na siya ingredients, dasok na food sa nagkadayang klases vitamin C. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix ha, ay makalimot Pilipino ang kinit siya mga sokin tigpaminaw. Kaping walang palpitasyon, nindot kayo ng klases kaping mga sokin tigpaminaw. Manuhatag ka na ito ang dugang kapiskays panglawas. Ang Dragon Herbal Coffee Mix Pilipino with insulin plant. Mga kaigsuna na ito, ibawalan na sa pag-inom sa pampublikong kapi. Kini ang kapi ng pinakamaayo, nindot kaayo alang sa panglawas. Maka na ikala. Bag-usap na ito ang Herd Max Stream Coffee for Men. With all kinds of ginseng. Ha? Ay mo kalimot mga sokin tikwain. Kay kinisya o sa polisya ang muhatag na itong lugang kusok kapasok kaligon. Labing good sa paglabing-labing nga ito usap sa imuhang misis. Ha? Anay gala para usap sa mga kalalakinan. Nga hinay na kaayo ang performance. Kanina ang pinakanindot kaayo. Hard ang simula. Max ang sarap pag ikaw naka-hard max. Ha? Anay gala mga sokin tikwaminaw. Ang ito usap ng Dragon Massage Oil Chubaki. God for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Kanisya makahatag po niya dugang nindot kaayos panglawas. Doon na naman yung pamaol, matagabi, pwede ka magpamasahin, nanay, tatay. Pwede gamitan ninyo ang Dragon Massage Oil, pagpilian ninyo ang kahumot o ang kahalang. Nini, manutsuhot nga ito usap sa imong unod, nga ito sa imuhang ugat, mga sokin, tigpaminaw. Ay magkalimot usap, nga ito usap, nga Dr. Punji Soap. Dr. Punji Soap, with nindot kayo niya, ito doon ay mga problemas pamanit. Doon na kay minor skin disease, mga sokin, tigpaminaw, up bone air, ringworm. O guban pa mga sokin tikwano, huwag na ilang katapat, Dr. Punji Soap lamang ang angay ninyong i-apply sa inyohang pamanit. Ang ato usap nga doktor, ang ato usap nga case skin low, power whitening soap mga sokin tikpaminaw. Dako po ni siyang tabang, gusto mo muhamis inyohang aping, inyohang panagway, entero kalawasan, gamitin ninyo o case skin low, power whitening soap. Sabon nga. Nindot kayo resulta. Dragon Soap, celebrity ka na mga sokin tikwanaw. Like Kutis, artista ang resulta. Pag ikaw, naka-K-Skin Low Power Whitening Soap. Ay mong kalimot, mga sokin tikwanaw, palit ninyo na atong mga produkto sa nagkaraing butika o pharmacia Bisaya. So, gamin na now. Pwede mong motek sa gala sa atong numero dogang kasayuros mamayang paglawas. 0950-4419-006. Mauna sa atong numero sa 0950-4419-006. Alang usap sa dugang kasayuran mga sokin tigpaminaw. Atong hatagag pagtagad ang ato usap nga panglawas. So, mga sokit tig Mindanao ay makalimot ha sa pag gamit sa mga linat ha, mga pagkaon nga naa sa lata mga sokit tig Mindanao. Ang mga pagkaon po nato nga ginaputos og plastic o ang mga ginaputos mga sokit tig aluminum or foil, mao tingali ang labing ngilad nga paagi sa pagbutang sa hilo sa ato ang sa mga pagkaon o ang paghikog sa hinahina mga sokin tig Mindanao. So malapan ni Dr. Bernard Jensen ha nga nakadawat og daghang mga pasidungog no o mga taho dito sa Amerika mga sokin tig Mindanao ang paggamit sa mga aluminum or foil. Ano kalimutan na ha kay mo na si hinungdang nga makatag na tugdugang dili maayong resultas panglawas basta dragon imong tumanon adlaw-adlaw sigurado imuhang lawas baskugon.
6: Mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na, matag adlaw mapalit na sa tanang butika, duol sa inyohang mga lugar, Visayas, ug Mindanao.
8: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta na kasta.

0: ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
1: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika.
2: Kita, Balagosa.
3: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
2: Kanang kuan ay D3Bio o kanang kung saan ba isa, oy, DTX 500.
3: So, kung saan ba i-feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
2: kuan, iyang sakit. Iyang murag ni Muminor, ba, kung makatumar, kita sa state ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya, basta naka-state at tumar ani.
3: So, wala pa na siya nainuman na kung saan yung gibati, ma'am?
2: Yung luyahon siya.
3: Luyahon?
2: Yan, dali siya mag-ubo. Siya sa kuwan niyang gitrabahuan ani.
3: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuwan. May PC. D3Bio o kanang TX 500.
1: TX 500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na. Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Taang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago by beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Dragon Fruit Plus.
10: Ako si Hermes Hinlayagan, taga Purok Tres, Hinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasiyam pangihi sa usa ka gabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karon rin. Ingunan na kayo, epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsunan ng Tonaminaw, i-mintin lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
9: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Ako po si Alicia Ocasurog, taga-Purok Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nans product ay Nans Coffee, Nans Liniment Oil, Cervicare, Remind, and Eye Drop. Ang Nans Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa gagabion pag moinom ka maayo na imong katulogon. Ang Cervicare naman nagagamit na gud ko ani niya bisan pag wala ko makuan pa atong mayoma nako gagamit na ko ani niya kay nagpost naman ko panglimpyo man na siya. Ang Remind naman hinay-hinay pong na maka-remind kay limtano nung food ko kaayo. Tapos ang eye drop kay pareho man ni mama na magluha-luha ang mata. Okay pag butangan namo sa gabi mura gilimpyo hanput siya. Salamat Diyos Ginoo bisan og dili jud ning grabe jud kaayo ang kuan. Maintain ra gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man siya.
12: Amin naunta ang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron drops.
13: Nagila kagaanan. North mapa ang Kurokotro.
14: Ma'am, unsa man imong experience ani atong Vitron drops na kay gamay bata nga haom ani?
13: Oh, naa ma'am. 4 months.
14: 4 months. Unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
13: Mark, siya ma'am, na-admit niya siya at wala pa siya 1 month. Nang ako po siyang nakuha nang sa iyang sakit niya, tatawit ang kalibanga.
14: Then Vitron drops, imo hanggi pa inom sa iya ha?
13: Oo ma'am. Pamilo pa lang nang inom, mami naman niya ang katulog ngayon sa iyang saltutoy. No, hantad ka rin ma'am, maawa din ako ng gimintin.
9: Vitron drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Ayong hapon, ani nga kita karon sa Barangay Kawit, kaya ito ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
17: Ayong hapon, ako si Shane, taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katong wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200, karon kay 120 over 80 na lang ang ako. Pod arthritis, nawala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
16: Oh, daghan kayong salamat ma'am no sa imong statement.
18: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
19: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
20: Feel the music, Star Radio!
19: Oras sa Star Radio, alas 11, painte.
21: Morning Pasada!
19: Tawag na for requests and greetings!
20: Basta naka-star, sikat!
21: Morning Pasada!
19: Dini lang sa Star Radio!

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo og inumog Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
13: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
14: energy. May adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Doon na ako yung sakit sa tawagan ni kanding magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako na yung Amigo Skenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Maunang ganahan kay kuning amigos. No kay makapabasok. Kung yun, sigurado yun. Then, human paggabi eh, murag, manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes humag panahapon. Puyo, dyan yung amigas. Amo nang palit mo mga kaisuunan o amigas. Kini si Lolo Tibor siya. Nagang salamat.
15: Who Wonder Cardio Care. Ang high blood, usa ka hilom pero delikado nga kontra. Kasagara hinungdan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo. Gamaw hinungdan sa kamatayon.
16: Apan ayaw kabalaka kay ani anak. Ang Ho Wonder Cardio Care. Usa ka natural nga suplemento nga magkatabang sa pagpaubo sa high blood pressure o magkapaayo sa sirkulasyon sa dugo. Ho Wonder Cardio Care. Natural, luwas o napamatud-an nga epektibo. Ho Wonder Cardio Care.
17: Ako si Idlalin Balansagong ko, taga Procotso, Kabangasan, Bukidnon. Gigamit na kong product ng Isko and Sevicare kay kung magutuan ko ng disminery yahun. Tapos, kanang every time na magbalo ako ng station, isip ko sa kay estudyante, maka-absent din ko lang tungod sa kasakit. Masalamat din ko sa Sevicare kay tugod na nagtumay ko naman kay okay na karon ma'am, okay na kami situation. Salamat kaayo.
18: Sa panahon karon naanda na, pero may gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
19: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
13: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
20: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
21: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga

because my dreams are bursting at the seams.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 11:55.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no sa ato ang pagpanag-uban-uban. Okay. Lain na pod atong hisgutanan. Okay. Karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no.
6: Tama.
5: Ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan, kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
6: Tama.
5: Especially karon dok sa mabugnaong panahon.
6: Okay.
5: Dok alam no nagsiging ulan-ulan outside. Ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
6: Tama.
5: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
5: Yes.
6: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
5: Yes dok.
6: Mayong adlaw usab diha nimo.
5: Ano, yes diba? Dok.
6: Ano higala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokinti paminaw nga kape nga mao makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. mao na higala mga sokinti paminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokinti paminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki nato nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Meal nga usa day ni siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin D to ka Dragon Meal mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga mohatag og active or pagpagahi no mohatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ang atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante nga naman mo namatikdan at ugin mo daw dayon sa inyo mga soaking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha, gamit good mo mga sokin tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mga kanahigala mga pinalangga kong tigpaminaw. Ha, tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ang ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhata kaninyo dugang kusog. Kalig-on, labi na giyon kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw mahatagan. O insaktong solusyon.
5: Yes mga ka-dragon fruit. So unsa ang ginseng anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka-potensyal nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka-adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
6: Okay.
5: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw?
6: Okay.
5: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang akor mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
6: Okay.
5: Sa atong mga partner ang atong love Doc.
6: Yes.
5: Kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
6: Tama.
5: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
6: okay,
5: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So, ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta naka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
10: Star Radio.
9: Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, alas 12, 3.
12: Newsbreak. Maing ulto maghandos adlaw karong Biyernes, pitsa 18 nimong bulan sa September 2026. O karon sa tuang newsbreak.
13: Antos balita newsbreak. Antos balita newsbreak.
12: Ubos sa pagpangulo ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, konti sa Chief Operating Officer Mark Lopez, padayon nga gipalig-on sa ahensya ang mga infrastruktura, klaro mga pulisiya ug dugang nga mga oportunidad alang sa mga mamuhunan sa sektor sa turismo sa Pilipinas. Sa gibahigayon nga 9th Hospitality Philippines Conference ug Hotel Investment Summit Philippines sa Manila Marriott Hotel, nahimong sentro sa diskusyon ang papalig-on sa Pilipinas isip usa ka kompetitibo ug andam alang sa mga investment nga destinasyon sa turismo. Girepresentahan ni Tisa Assistant Chief Operating Officer Attorney Karen Midge Sarinas Baido ang ahensya sa panel diskusyon nga dunay trimang policy, infrastructure and incentives strengthening the Philippines Balyo Proposition for Global Investors. Gipasiugda sa baong diskusyon nga dili ego ang tourism incentives lamang aron makadani og bag-o nga mga investors. Inanglan kini nga sabayan sa hapsay og lig-on nga infrastruktura, klaro nga mga prioridad sa investment, paspas og epesyente nga mga proseso, ego nga panginahanglan sa merkado og malungtanong nga pagpalambo sa mga destinasyon. Ubos sa direksyon ni COO Mark Lapid, usa sa mga importanteng mandato sa TISA ang pagpalambo sa tourism infrastructure, pagpasayon sa tourism investment, pagdumala sa tourism investment incentives o pagsuporta sa mga tourism enterprise zone. Tumong nining mahimong mas andam sa investment o mas andam usab sa mga bisita ang mga destinasyon sa nakilanlaing bahin sa nasud. Lakip sa mga importanteng lakang sa TISA uban sa Department of Tourism kung DOT mao ang pagpalambo sa Philippine Tourism Investment Roadmap 2026-2040. Among roadmap, magsilbing dugayng panahon nga giya aron matakdo ang mga prioridad sa gobyerno sa infrastruktura ngadto sa mga oportunidad alang sa private sector investments sa sektor sa turismo. Lagip nini ang pagtino sa mga prioridad nga destinasyon, mga ginhanglang proyekto sa infrastruktura o mga oportunidad alang sa pribadong sektor.
13: Dos Balita News Break. Dos Balita News Break.
12: Mao kato ang news break nining mudtuha gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 Byron ni Bay Librado Mingon. Mga handos, bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Mangudto pag-usab kanatong tanan.
13: Handos Balita News Break. Handos Balita News Break.
14: Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here. The climate change phenomenon is here. And real. Every human with a functioning conscience must accept this is a reality. Every Filipino should act now to prevent this devastation to our Mother Nature.

0: Si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radyo, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Ay, inom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintinan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga ganyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mapalis ang mga butil. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabog Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Kita Balagosa.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa
4: So, ano sa may feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
3: kuwan, iyong sakit. Iyong murang iluminor, bawag makatumar. Bitaw si Estet, ani, ma'am. Kuwan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba. Abdik ba siya, basta maka-estet, tumar, ani.
4: So, wala pa na siya nainom, ano? Sa diyang gibati, ma'am?
3: Yung luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung gitrabahuan, ani.
4: So, ano sa may maka-estoy, ani, ma'am, sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
3: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni Angkwan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
1: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. TX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang D3 Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sa D3 Coffee Mix.
1: D3 Coffee Mix.
6: Testimonya sa Huwanda Herbal Oil.
7: Po, si Samilita Balibis, pagka kuroso eh, sila po sa Lipsumotel Store. Nako yung customer, pagpanganak niya, mag-upitso kayo, ganito man na naman, gawas niyong bata. Already gamit niya ang wonder oil. Tamo nga wapag kagamit na, so layigin niyo gamit eh, pipibog yun. Kaya kung gani, nakabuhiwan ko, dahil
6: Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
8: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag-Hard Mama. Extreme na.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kinis sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Go! Na! Dragon Fruit! Go!
9: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: Ako si Dina Adilianuset, nag-iag ko din sa Purok 2, yes, Poblacion, Tibawi, Bukidnon. Ang akong gipalit na product, non-herbal capsule, UAID, kapalit po ko o non-coffee, kapalit po ko o non-eye drop. Then ang akong gibati din, kanang usahay, ang akong BP mo, saka din, di magpugusto nga mag-mention ko kay mga para sa high blood nga kapaliton sa butika kay madlock lagi ko. So, hindi po paminaw aning sa Sincerely at the Island. Dagan man kayo o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-trya non-herbal capsule o UAID, akong gi-pari. So, muna kini ang gi-mention o dagan kayo salamat lang at the Island sa iyang plaga.
12: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
13: Jonel Brand.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni! Tinuod ni! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka!
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
7: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
6: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
7: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kaya nga akong tuhod ay termente nalang magsinakit.
13: Oh, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
12: Sama!
13: Kaniyo?
12: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
13: Kaayo kini sa daghang sakit. Sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, Sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
12: Mao ba? Be, mainom ko gamay guskopi, be.
13: Asa magalo?
12: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
14: Amigos, Kinik Herbal Coffee Mix. Bifat approved.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
16: and
15: more.
16: Many more.
15: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
17: Hi. Ang akong ngalan, Dernesto Bilbao Palaran, nagpuyo sa Rock Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Lanscorn Coffee, ma'am, o katong UED na mayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
18: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
19: Hindi ka hulang na. Taga Paradise, ramon man tayo sa mga ito. Akong ika, testimony ka sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, kurbida. Nagkakuon, nagipo kayo. Kay, di pa-admit ako ni doktor. Pero akong ipa-ultrasound, tingin ko ang doktor nga naada ko bugol-bugol sa iyang matris. Upat lang siya kaya bulan nga kusog kayo, yan doko. Daghan kayo mga tambal na nagresita sa doktor. Ala kong ipalit ang Wonder Banaba Plus. Duwa ka-estab akong ipalit. Akong asawa, sir. Karoon sa Diyos. Naulian.
18: Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
20: Agi.
21: Naunsa ka din, ha?
20: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
21: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
20: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
21: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
20: Imo na bukong binuangan, ha?
21: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
20: Mauba? Unsa man na?
21: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
20: Daghana din ingredients ani, no?
21: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara, o, sulay dayon.
20: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
21: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
20: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
21: Dragon Herbal Oil with Subaki.
20: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
22: Fruit Plus.
23: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
20: Okay,
23: gi-atake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini yung Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
22: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
24: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-370. 2912.
20: Hey.

0: atin sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa Mga Garay. Kini atong programang Tudling sa Mga Garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo, akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo lingaw o iyon man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay bi po na itong mga product no? Sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Daghantang mga produkto. Ay, ubay-ubay gilpon. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Hemo Aid, Wonder Herbal Coffee. Ay, mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Napagantay, Wonder C Plus, no? Oh, sabi, may isgutan na ito. Sabi, di po. No? Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, og tablet, capsule. Kompleto na. Ato sa nimbalakan, mga pinalanggang ting paminaw. Dito sa usa kadapit nga tugob sa kalipay, kita nagkita, nagkailanay og nagkahimamatay. Ninglungtad og dugay ang atong panaghigalaay, unya ang atong mga kasing-kasing nagkasinabdanay. Ikaw og ako dili makatuo sa nahitabo. Ambot ko na ang tanan sa kahigayunan bagituyo. Bisag ako nga ani adiri og ikaw anaa sa layo, ang duha ta ka mga dalan iya man gayong gipatan ko. Oh, akong hinigugma ang kataho mo dili gayud hitop nganto. Giday ko ikaw, ginaludhan sa silingang simbahan. Ang kaanyag mo angay idayandayan sa kadalanan, nagpahinog sa pagbati ning dughan ng dugay ng gitaguan. Sukad sa atong panagkaila o panagsuod, gibati ko dayon kanimo ang gugmang matuod. Miturok ako og milipang suod ning akong dughan. Ang buhi nga liso ni San Valentin nga balaan. Oo, ikaw og ako, mga ulipon kita ni Cupido. Kita ang adan og iba sa bag-o nga paraiso. Kung ikaw ang bulak sa tanaman sa Ginoo, ako usab ang alibangbang nga maniba diha kanimo. Ikaw ang diwata og prinsisa nga makabibihan. Ikaw ang gabayan sa mga kalag nga nagkatibulaan. Ayaw gayud biyai ang mga karnirong nahisalahan. Kay ikaw ang dilaab sa nagkaahom nga kahayag. Alang to kaninyo tanan,

0: isa to, mahal kita. Prince Birano, alang kanin yung tanan. Hatod sa pinaka the best nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil day bisag ahar na naabot. Oh, naabot nang Australia, America, China, bisag ahar na lang yun. Naabot nang atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kay gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, isakitagtian, mga mabdos. Gamit kay nang Wonder Herbal Oil. Paminawa, na testimonya, gagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Kinsa gani ni nay?
2: Nanay Pina lang siya. Nanay Pina kay ilado kay sa din eh.
1: Nanay Pina, ang siya pilido?
2: Pantanusa. Taga Kugon, Balingasag.
1: Kugon, Balingasag. Sige, Nanay Pina, salti imi, nay. Unsa ka dakong tabang ang Wonder Herbal Oil dia sa inyo ah?
2: Sir, pasalamat ko sa inyong Wonder Herbal Oil. Sir, kay ang akong arthritis sir, na ulian gayon sir, o ang akong usay aghuot at luglan, ako itong ihaplas. Yan yung senior na ko sir. Mauragid ang sa tabang na ko sir.
1: So kanang Wonder Herbal Oil, nakawala sa imuhang arthritis?
2: Oo, oh, wala nang mabag ako si Il. Natukin. Marag aghukong ba na karon taloy si Ginoo. Salamat dito si Ginoo nga naa sa mo yung tao na instrumento sa mo, nga matatabang sa mo ako. Pinuod din sir. Thank you kayo.
0: Inana kanindot. Maunay na kanindot sa ito ang produkto ng Wonder Herbal Oil, di ba? Niya, kanang itong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinang naman nagvitamins na itong mga kahayupan. Kung pwede ka tuong mag-tao lang magvitamins, pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Niya, ang pinaka-dabis ng vitamins, Wonder Animal Vita. Eh, mamino ito, testimonya man eh. Gagamit sa produkto ng Wonder Animal Vita.
1: Ihatag sa itong kumplitong pangalan o address.
3: Ay, ako si Ed, si Maribel Oro, kaga Imaculada, Labason, Samuanga del Norte.
1: Sige ma'am, sulti imi ma'am, kung unsa ka epektibo ang kanang produktong Animal Vita diya sa inyong mga kahayupan.
3: Nungod din kaayo ang Animal Vita, kaya kung din kaayo siya mo kuhan ang tubig, nungod din ang baboy. Ngayon, ganyan na siya nakasiad ang iyahang lawas, nungod siya dayon. Nungod din kaayo siya gamiton.
0: Ato pong Wonder Banaba Plus. Nindot po kayo. Huwag magmahay na itong produktong Wonder Banaba Plus. Lisod kagbawas, nakay bugun-bugun sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Kinani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin mani. No? So, epektibo gini kayo. Paminawa, o, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Kumusta man ang iyong paggamit sa Wonder Banaba Plus? Dugay na ka nakapalit?
4: O, diya sa kuwan, Maramag.
1: Ah, sa Maramag? Pila na kakabulan na kagamitan na?
4: Wow, 20 kadlaw na magdialin akong inom.
1: Ah, kuwan na, hapit na magbulan.
4: Oo, oh, hapit na magbulan.
1: Nagproblema kasi mong pagpangihi. Unya, kumusta man ang iyong paggamit?
4: Pangihi lagi na ako, kanang magbawas ko, magpuno man akong tiyan, pero may motong gagamintinan, kuwan na. Primero inom na ako, tulog ako, 3 days, 4 days, nag-2 times sa din ako ko.
1: Oo.
4: Pero nag-once a day na lang.
1: Ah, once a day. Unya, kumusta naman ang iyong pagpangihi karon?
4: Hindi naman ko mabilar, kaya magsigi mo pangihi itong magabihi bitaw, sige mata-mata, hindi ako balik kayo tulog eh. Mangihi ko, gagmay naman kayo.
1: Sa una, mangihi ka, gagmay kayo.
4: Oo, gagmay kayo na. Pero mata ko, katlaw na muna, mangihi lang ko.
1: So makarelax na kaugtarong karon, makatulog na kaugtarong?
4: Oo.
1: Padayon lang ko gamitan ng Wonder Banaba Plus, sir.
4: Oo, muna akong gikuan ron, gimintinan lang, wasardin na lang eh. May naman akong kuan.
1: Imong pangalan, sir?
4: Alin. Taga Maramag
1: Bukid. Okay, salamat kayo.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Garay ko paliog tanang Sevier Heights CDO labi na sa mga ambungan o mga banggiitang tao. Si Mr. Edsel Dimata o Marco Gutierrez Tahax Roibix. Garay medis dugong lang sa Purok 5 si Amir Palaman, si Tweety Palaman. Kit Amir nagbagaray si Diangkit Palaman ang imong sungin digbamina. Bagaray ko kay Nanay Judith nga gapamati po. Garay ko diri sa manual din nilang Kapitan Larry Saplagio kadto kang Hel Putol Rosilo Balubao, Josephine Cruz, tanan nagpagaray Ding Gomez. Kuya, ngutan na kung sa'y may purga sa bitok sa nating akaba or nati sa baka. Salamat, Pail Adolfo na disini matali. Garay kong ate Crisami Ipil nga nagsuwat rin, nagpagaray John Lee Ipil. Greet kay Mads Wilma, nag-greet si Vic Manggilimutan rin Tampakan, South Cotabato. Kining nagamit og Vitron Drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis sa gamitong vitamins na Vitron Drops para imong anak dili magsige og hilak magabii, unya dili magkinabog, unya imong anak dili mahila hilantan, sakit. Imo nang gamitan og Vitron Drops.
1: Pangalan og address.
5: Vitron Sayandong sa Sakop Salantapan, Tibangay.
1: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
5: Kusog na siya mudula o bukaon. So wala pa sila nagamit, hindi kayo bukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
1: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
5: Isa pa ka buka akong napalit.
1: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
5: O, dili. Karon, kaon na.
1: Pila edad sa imong bata, sir?
5: 1 year.
1: 1 year old o saka tuig?
5: O, kambuk na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Ingon ana ganindot no mga pinalanggang tigpamina mga tong Vitron Drops. Anang Vitron Syrup maayo po na. Para po na sa mga duha ka tuig nga bata ta magdusi anyos. Ang anak pili ang pagkaon, bugo-bugo sa klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang ogwan, sige na lang og hinuktok kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase mo nang mga panahon nga mogamit ka anang atong Vitron Syrup. Ay, maminaw ko na may testimonya ana. Yan may nagamit og Vitron Syrup mo ay magmatuod sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
6: Ako dahil si Herilyn Flores sa Bad Lab, taga Upper Sumilong Payaw, Sambuanga, Sibugay. Sa una, kay kanalagi akong mga anak, sir. Nga kanang dali kayo mukha nagpatulogon maudtod. Dali na sa pamaton, pero sa dihang nakainom na sila, yung mga kwanto lang gani, wala pa isa kabulan ako sila gipainom.
1: Wala pa kabot o sa kabulan. Pilay edad sa imong bata, ma'am?
6: Ang kaning panganay na ako, 6 years old, tapos ang kaning ikatulo, mag-3. Muto akong itistingan.
1: Unya.
6: Okay na kay, okay na ilang tulog. Ganang inig matulog lagi, ako matulogon, maghapon-hapon ako mata, tapos inig magabi eh, sa'yo matulog, tapos usay, mas kuwana na lagi, adlawan na, usap mo mata.
1: Unya, kumusta man ang ilang pagkaon?
6: Okay, okay na kayo. Kay dahira sa unang wala pa nakainom. Banat na yung kaon ba?
1: Mubanat na sila o kaon karon.
6: Oo, tapos ang itong iyang style bitaw, sir, nga sa kung gitext nga, kuwan, nga sakitan siya or unsa din na makuwanan, muutong dayon.
1: Unsa may rason nga nung muutong man ang imong bata?
6: Amo ningi ko ang gi-try og pangutan ang murag may diferensya sa kasing-kasing gamay ba.
1: Onya, unsa man ang imong gipainom sa iya ha?
6: Katurang Vitron Syrup.
1: Onya, kumusta naman sa karon?
6: Makasukul-sukul na taon siya na yung mga kuan sakitan, dili na pareha sa una nga dayon rag utong. Kana ra daghan vitamin nga na take pero kaning ra gyud nga vitamin may among nagpistingan nga okay gyud siya kayo, sir.
1: Okay.
0: Yung nana, kanindot ng ato ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lolo, si lola, si papa, si mama. Ato na ang gamitan ng Vitron Tablet kay naanay vitamins na po na iron. Testimonya, paminawan ng testimonya na gamit ng Vitron Tablet.
7: Kanay man kung Vitron Tablet, akong gisisingan kay di man jod ko katulog. Unya, namalit ko, bali unong katabitas. Unya, akong gitumar pagka igawin na hurot ang 5, maayo, nakatulog naman ko.
1: Sa una, ang imong katulog, putol-putol?
7: O, putol-putol mga guwan. Isa ka oras, doon ka oras lang ako ang tultog.
1: Unya, karon?
7: Ay, okay na kayo. Kaya nakatumar naman ko, Vitron Tablet, nakatumar naman ko, maayo, yung kayo, tested, probid, yung gano'n yung tabitas ba.
1: Salamat kayo sa atong paggamit. Kinsa ganin eh, sir?
7: Si Dodge Flo ng Kalibay, eh.
1: Taga?
7: Taga Don Marcelino, Davao Occidental.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron Tablet mga pinalanggang tigpamilya. Ayakas mangutana unta ko og nganong giwa naman ang alkaline nga gamit ka ito para sa among mga mata. Si Junior Amit Idrisikihor, salamat kuya og imuunta ning matubag ang akong pangutana. Kaya pagibati Jojo Labawan sa Pigkawayan, Kapayuran, Zone 4. Anak, nagbati si Nini, kuya. Mo request kong song, matod mo, salamat, kuya. Ah, nag-greet ni, nagbati. Oh, nagbati, Tagalog mo ni. Oh. Sa dili makadaot nga, sir, dili makadaot ang animal vita nga ang kanding buntis purgahon. Ano, ay lang ang buntis. Ulata lang mo dako na yun ang tiyan. Kung bago pang pagbuntis ay lang. Pero kung dako-dako ng tiyan, pwede na. Karay ko na lang, Kuya Cesar. Pangga, Day Badida, Mary Ann, nga perming naminaw sa imong programa, Kuya Cards. From Ati Bilin o Blibho. Salamat kay nimo, Kuya Cards. Kahit lang ko sa kapatid ko, Alfredo Pascual, Emilio Henry Elmido Brother, sa ilang wife, Prissy Willia, Evelyn Ilin Elmido, Luz, and to my close friend, Candida Umuzora, Danny Umuzora, Ofin, Makigod, Imak, Ambayik, more power, God bless. Katong-atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitaong, kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha, kay bisan og herbal, pero di lang to ba? Kanang Huwander Herbal Coffee. Amin ang kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. O niya, di po mo taas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggang ding pamina. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Wonder Herbal Coffee. Ang Wonder Cardio Care ha, kani atong mga kaigsuunan, bida rong panahuna. Kadaghan pa kay balatian ro eh. No, di kang sakit ba? Yung mga atong kaigsuunan ng mga high blaron, mulapas na kanina mga 140 pataas ng over anang inyuhang kuan, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150 ana. Ah, 150 over 90. Ano basta kay taas, taas nga blood pressure, delikado na ba ana, no? Kinahanglan na mo nag Huwander Cardio Care, no? Huwander Cardio Care gyud tong kinahanglan nun, no? Importante man kay nang Huwander Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kaya di gani normal, mutaas na, ma-stroke ka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Traidor, baginang, kanang sakit bitaw nga, kwan? Kanang high blood, traidor. Ay, kupiansa na kay traidor. Testingi, suway, gamita ang atuang produktong Huwander Cardio Care, mga pinalanggan, tingpang. Nindot, biagil kayo ng Huwander Cardio Care. Proven and tested na gina. Kato pong mga almoranason, oh, kay sakit ba ginang almoranas, no? Niya, ay mga tao nga na, di lang ipong ganahan mo tugan, kailain mo po kayo nauna-unaon ng sakita go ng almoranas, go, no? Na ako yung mga kailangan na yung mga almoranas, di po ay nang ipanabi, gano'n po naman na kay almoranas, ang mga buhaton, magpalit lang ka o Huwander Himo Aid. Pwede na gina, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ano mo dito? Oh, ina nga, papalita mi og Huwander Himo Aid. Labi na kung di pa bitaw kay grabe imong almoranas, pero grabe na gyud kayo, subject for operation na. Di na lang punta mag-atik-atik ana kay mga food supplement or binato mga produkto, no. Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang ana, mo tukar-tukar lang kung makakaon kag kontra, no. Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede ra gyud ka ana mag-inom og Huwander Himo Aid. May na magklaro hay ta. Huwander Himo Aid. Una imong imnon. Pero katong mga kaigsuunan nato karon nga kana bang busy ka sa trabaho ba? Exposed ka sa init og ulan, no? Pareha nang mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya maabugan. Pag pahatag pug proteksyon sa imong lawas. Oy, labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya. Kana bang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga paniudog pa niya. Ang bingi po na'y magkagalingon, ay, pag ino, mag-Huwander C+. Kana Huwander C+, ba? Mama na nga itong vitamin C nga, mutabang, na'y capsule, ana, para sa mga dagko, Huwander C+. Pangitaan ko na sa Parmasya at Butika, o di ba ka, na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, na po'y syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old. Huwander C+, nga syrup, na gani may drops, ana, para sa mga bago na tao, taman 1 year old. May drops, ana, ka ng Huwander C+, ha? So atong giangyo, ang atong mga kaigsuunan, nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mugamit ka ng atong Huwander C+. Ha? Nai-drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old. Nai-to to 12 years old nga Wonder C Plus nga syrup. 3C pataas na tay Wonder C Plus nga capsule. Shout out ko sa kumbana na minaw sa imong programa. Tagpila imong Wonder Barley o Bamera Juice, Kuya Cards. Salamat, Kuya Cards. Kuya Tig, paminaw, gusto din sa mga garay. Karoon pa ko ka kuha sa imong number. Great lang ako, maing pagpaminaw. Kung iyaan o iwan sa Basay, Negros Oriental. Silang Manding, Nura o Inko Marian. Ako may gagaw, tanan, laras. Kumusta mo diha, tanan? Kusog ang inyong istasyon sa Basay. Salamat, Kuya. Jubi sa Balyani sa Kahapunan, Valencia. Great na ko si Freddy Puntihon. Drive og tinwheeler truck, request dayon kog song Kuya Hain ang utlanan. Salamat kaayo nimo Kuya Cardo. Salamat po gayo. Pagaray na ko si Bibila, Brinilin Pahardo, Jibar, Ati Elvira, Joymi, Liti Lidisma, Linda Montesilio, Bibi Matugas, Maylin Abista, Ati Susan, Mary Villarin, Nining Laurinio, Winnie Piuson, Agret Rinan Miranda, Pahabol, Christine Navarico, Mark Condrado, Toto Puras, Junil, Minusa, Jibar, Linunia, Runil Traya. Atong hatagag pagtagad ning entry sa balak, pinada ni Esmeraldo Adlawan, taga Adolfo Holmes, Barangay San Isidro, Tanhay, City, Negros Oriental. Ang title siyang balak, Matamis Kaayong Handumanan. Matamis Kaayong Handumanan. Ato ning hatagag kinabuhi. Bisan pag gilumutan sa katuigan, nagbiling buhi labas sa panumduman. Saksi ang langit nga bililho na ko giisip tip-tip og bahin sa kinabuhi, matamis kaayong handumon. Mga buhing handumanan ang panid sa akong kagahapon. Saksi ang payag nga guba nga uni ang huni sa gangis og mga mang hindi to tanag sinaaray kamatayon lang atong pag makabulag sa pagminahalay. Ang kunon ko usa lamang ako kabusog timawa pananggugmaway utlanan. Sakit palandungon dito ka nagpauraray sa laing binuhat aduhan ng pamilya. Tungod sa tumang kagulanan, midagayday dayon ang luha akong mata, bungas ang kasakit, gimugna ang saad aron pagyaso. Noyon ako ang pakyas paglaom kung malipayong yugto namong duha igo kasa. Pupadayon lang nako ang tinunguhang kalipay og danlag. Luibon mo buhat, walay bili ang pangandoy sige na buhat. Sama sa gapnod, nagkatuaw sa lapad nga balak, bangis nga balod, walay kasiguruhan, idagsa sa baybayon. Padayon na nakong tinguha sa kalipay o madamlag. Abot ang binuhat, walay bili sa pangandoy sige na buhat. Naisama ko sa gapnod, nagkatuaw sa lapad nga laod, gidagmalan sa bangis nga balod. Walay kasiguruhan kung kano sa idagsa sa baybayon. Sana good. Sure ni? Esmeralda Adlawan, Adolfo Holmes, Barangay San Isidro, Tanay, City, Negros Oriental. Matamis kay Ngandumon, Indres sa Balak, Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

Kaya kumusta gmaing adlong be your nest kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 18, 2026. Like so atampo na usab ang atong paghatagag pagtagadan this time ang atong letter sender usa ka nagngalan og Jose. Buenos standby Jose, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas sa atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
o labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar. Bueno, standby, Jose, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Doon ay kasumbungan siya problema. Apandili ko nun niya mapilit yung kasing-kasing at imahigugmakan ako. Habi mo ate, usahay. Musugot na lang ko bisag unsa yung isugo ka na ko, mag-uban lamang mi. Mohangyo siya katabangan ako sa trabaho. Mohangyo siya nga pupalit og pagkaon. Wala ko eksapayan, kalipay ko. Nga mamalihog siya kanako. Kinasayod ko nga pinaagi nining butanga, iya makita ang akong worth ate. Malipayon ko nga na ako'y mahimo para kaniya. Kay kung malipayon siya, malipayon ko ate. Apandilitan ng gugma dunay kapaingnan. Nakabato na po siya laing hinigugma. Pila lang kabulan, nagbulag na po sila ate. Ako ang ihang nahimong shock absorber. Sakit man ang realidad nga ayara ko niya kinahanglan kung masakitan siya. Apan malipayon gihapon ko ate. Nga ako yung tawagan. Nga ako yung sangbiton. Ate, gignan ko siya. Kinila ako maistorya. Dili man ako ang lalaking imong pilion. Pero higugmaon tagihapon ka. Hangtod sa kumakaya. Mihilak siya, migakos ka na ako. Sa matag higayon nga mugakos siya at hindi ko tuyuan, sakitan ko. Ako na siya masayod. Kumag-unsa siya kung wa ko. Ati R. Nahubog na po siya o doon na po'y nahitabo ka na mo. Dili sa pag pahimulo sa higayon. Apan siya ang mangitag move ate. Usay mo kaingon ko mo ba niya kung compensation sa kung kaayo nga doon kaniya? Nga iya ko dula-dulaan? Naangko na ko iyang pagkababay, apan sayod ko nga bisag kano sa dili na ko maangko na iyang kasing-kasing. Matod niya, komportable ko na siya kanako. Apan kipangutan na ko siya, nga na di ko niya hatagang higayon. Matod niya, pwede man ko nga friend lang mi hangtod sa hangtod. At iadili ako ang tipo sa lalaki ngayong gusto nga makauban sa kaminiyon. Mukha na hinungdan. Nga dili ko niya, dawaton, isip hindi gugma. Sayod ko nga doon na siya standard, gwapong lalaki, ang bunga ng iyang gusto. Ati R, mas masakitan ko kung mapalayo ko nga to kaniya. May hinungdan na nagpabilin ko. Namasin gihapon nga makagusto siya kanako.

apan miabot na gid sa punto ate. Nga nahuna-huna ko. Tingali. Tagaan ko nag-chance akong kaugalingon nga mahigugma sa uban. Mahinungdan na naglikay na ko kang Juana ate. Nakabantay siya o natingala siya. Nganong di na kay ko magtagad-tagad kaniya. Nanguta na siya kanako. Dala ka suko. Ngano nga di na kumutagad kaniya. Ikapoy lamang ko. Mukha na akong tubagado kaniya. Madad niya kung kapoy lang ano maglikay ko na kung ato kaniya. Ate, maski paningkamutan ako nga magpalayo na lang. Sa matag-higayon nga musulay ko nga magpalayo kaniya. Pangita ko ang pagko niya. Huwag matag-higayon nga tawagan ko niya nga maghilak, hindi ko makabalibad. Mawala ang tanan kung kay ubos kaniya. Huwag magpabili na pagko sa iyang kiliran. Amot ba ate? Kapilan ako nasakitan. Apan usa katawag niya, naanadayon ko. Usahay maglagot ko sa kong kaugalingon.

RTR. O sabi ang ngayon ko pag-abuhaton. Ania paghihapon ko sa iyang duol. Anda mo tabang, anda maminaw. Papasa kong kasing-kasing. Aduna na yung mga pangutana. Sigig balik-balik nga pangutana. Unsa ba ko sa kinabuhi ni Juana? Panakip butas? Tigsulbat siyang problema? Gusto ko mapili na ate. Piliun ko ba kong kaugalingon? Muli kayo nangato kaniya sa hingpit? O sa gihapon? Magbabilin sa engkiliran. Pamasin. May gugma siya kanako. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Jose.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tan-awon sa akong edad nga 57. Oops, ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gina ko ang mag-inom o Nance and UA. O ang resulta, permanente taga akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin ng mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and UA na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UA Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biog Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Engineer, pwede pangutanon taga-asa ni si Jose kung ang address. Bitaw. Anyway, ala ang problema ni Jose is in love siya isibuy kay ning tao ay. Hangyoon lang siya nga uban ni ko mga hubog sila dunay mahitabo pero friend lagi sila kalimting nahitabo na to kagabi. Ingon anak ka practical. Si Joanna. Ala no, nagidiay yung anak po nga babae ba. But anyways, of course, kauban na to. DJ Nova Abaniel.
3: Yes.
1: Oh. Ate pa, sorry.
3: Yes, mayong adlaw. Ate Arlene Cap Jones na to mga suking tig paminaw.
1: And of course, Cap Jun di asa. Sa katong retired playboy.
4: Yes, masuwerte yung adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
1: Kani si Jose, dili ni siya retired playboy. Member ni is mga
3: Mirisi. Ako ani nga team.
1: Oh, imong team na. Pastilan. Imagine na, napati lalaki ngayon, anak, no? Kuha ka dress, ani, Magi. Bitaw. Napati lalaki ngayon, anak, no? Nga, gamiton lang iha pagka lalaki kung nagkinahanglan ang iyang friend. Pero nag-asa gihapon siya nga basig one day ma-develop niya ako. Pastilan. Kung ikaw, si Jose, unsay imuhang buhaton, magpabilin baka nga muuban sa tao nga imong gihigugma bisan nasayod ka nga wa kay kasiguruhan ang imong gihupta na lang nga basin mahigugma siya.
3: Kung ako si Jose, ma'am, syempre, dili ko eh. Kanang, loay kayo siya paminaw, ma'am, no? Kaya kadalasan mong ka kahit tabo ni sa babae.
1: Sa babae.
3: So, kaninga, kanang, kung kanang strange kayo siya nga sa lalaki siya kahit tabo nga. Mm. Kanabang, grabe ba ni garbo ang lalaki. Pero kanyang yes. siya kayo, maragway garbo, no? Kanang,
1: so, kaon niya tanan niyang yes. garbo ba? Nga bisag, di kuha ang uyam. Mm. Kanang,
3: nyagi prangkahan na baya siya ni Joanna nga wala gitay chance nga magkakita friends rata pero mo lagi na ay ginakuha sa iyahan na ay benepisyo nga ginakuha so
1: gay mo siyang kanabang
3: boy toy
4: oh, friend with benefit
3: yeah friend with benefit
1: Luis si Jose kay ang iyahan magod is
3: may feelings in
1: yes feelings involved yes
3: so kung ako si Jose kanang dili siya pwede nga magsettle sa inga na sama sa akong ginaingon kanunay sa even sa mga babae no nga we should not settle for less ma-applicable pini sa mga lalaki
1: yes.
3: na kung gina-take for granted gani ang inyong kaayo ang inyong presensya so unsa may sense nga naamo diha kanang pinila po din yung kaugalingon kay napoy mga babae nga nanginahang lanog ingana nga pag-care ingana nga attention so dato ka sa babae nga makita na ang imong effort makita
1: Di Jose nga makikitag babae nga tumpangan ang ihang gugma.
3: Diba?
1: Kaya ba kung usa siya kami in love, kung usa siya kabuutan, dapat matumpangan sa usa ka babae.
3: Hindi pwede maghulat. Tsaka maghulat na siya kuhan hangtod sa hangtod. Di gina makagusto siya si Joanna. Kaya mga pamasin na ito, murkagi magitaan ng mga basin, makagusto rin sa ako.
1: Oh.
3: Basin kuhan.
1: Yes.
3: Pero mula gidili na ito na pwede pang hawakan ng mga basin. Kaya oh, hangtod na kasiguraduan. Yes. So, you deserve better, Jose. And nay mga babae, gid nga deserve nga maka-experience sa kung unsa ka klase nga muhigugma.
1: So doon na po di ay mga lalaki no nga kanabang sila ang masakitan kung the more nga doon ay mahitabo nila siya nga kasakitan kinasayot sila nga wa sila sila. I mean,
3: diba?
1: Kaya kasagara mahitabo ang babae mangod na nga
4: daghan oy gami daghan mga babae gamiton lang pagkalalaki. Basta ito na itabo kong Kuya Jimar.
1: Nga lang, yun sa si Kuya
4: Jimar. After nga ginakuha siya,
1: pahimus lang
4: siya sa pagkalalaki niya.
3: Ala no, kuya. Nani mga
4: yan. Mag-date sa lain ng iyang uya.
3: Talagsar, kayo
1: niya. Tinood na.
4: Oh.
1: Ato buhatan og letter si Kuya Jimar.
4: Nagilak ko lang siya sa tago taon.
3: Ay, nako.
4: Pero kung tawagan siya, maingon niya, ihatod ko, Jim.
3: Diretso na yun, diretso.
4: Pero hindi sila, ha?
3: Alam
4: mo na yung uyab nga, gimingaw ko.
3: Ex siguro.
1: Ex niya.
4: Mag-uban sa taas.
1: Tinood na Kuya Jimar.
4: Tinood.
1: Ang itungagan lang daw ni Cap.
4: Tinood. O na nga karong panahon na, Loy, eh, mga laki karong panahon na.
3: Makabintay din siya ni karon.
4: Ginagamit lang sa mga kanang mga babae nga.
1: Cap, lalaki manggig ka, doon ay mga nanang ang sitwasyon. Kanabang, besay nasayid mo nga, dili ka mo, apan nidot-dot kasi mong kagaliyon, kinamasin ka nga maging ka mo.
4: Kaya ay anong sitwasyon ni Jose, pastila. Mayo na lang nasang sa wala.
3: Hayahay siya paminawon kung ang lalaki kay ang benefit ray gina-expect. Pero sama ni Jose nga, nag-expect siya nga mabalik sa iyayang
1: pagigugma. Pero grabe nga, kumaabili mo, dapat makita niya si Joanna, nakauyab siya glain, but still, kini nga tao, nahigugma kaya po sa iya ha.
3: Grabe no.
4: Swerte kayo si Jose.
3: Ang swerte si Joanna. Yeah, imagine, dili siya mabakantihan, ma'am. Kaya kung masakitan siya, naro siya
4: Imagine, dili sila uyab, bro, makadulog si Jose.
3: Mogan si Joanna
4: ang ayahay.
3: Kay ang iyang kasakit, dili magdugay. Kay naman siya distraction. Naman siya kanang pacify sa iyang feelings ba na si Jose. So, imagine.
1: Ate, grabe, no? Pero, di ba ang babae, kinigida, once ka nagbulag mo sa iyong uyab, di ka pwede mag-sex o bisag kinsa lang. Kaya nga, no? Ako lang tuo, nga, ang babae, kung makig-sex ka, dun ay feelings yes. involved. I
3: pero
1: mean,
3: lahi sa
1: babae
3: batasan,
1: ba yan?
3: Lahi batasan si Joanna nga, basta nanay alcohol, murag mawa na siya.
1: Ay, see.
3: Ay, ako.
1: Yes, dati ko kayo nailahan, no, nga, mga, kumahubog sila, makalimot sila.
4: Bagay na. Katong gisundo na ko sa malay-balay ate.
3: Halaka, no.
4: Nahubog, susbo, ambak naman sa kinang taon kung gusto naging makigminyo.
3: Halaka,
1: no. Ay!
4: Oo, oh, napagusto lang lalaki ng minyoan siya.
3: Halaka.
4: Nagpahubog naman taong gikan sa malay-balay.
1: Ah, di ay, anak.
4: Ayon siya, kung di, kuminyuan mo, amba ko ano yung sakiran.
1: Di ay.
4: Dagi mga babae nga na.
3: Pero tingali, ma'am, no, if mo layo bitaw si Jose kang Joanna, basta hindi ha makita ni Joanna ang value ni Jose.
1: Paminaw
3: no? Kanamang tistingan sa niya ba nga, mo laylo sa
1: sadili. Ay, yes, di ba, nilaylo
3: na siya. Actually,
1: pero tingala si Joanna, ano, di na makamutubag, ano.
3: So,
2: importante siya.
3: Diba? So, Bastin, kung kanang likayan yun ni Jose or kanang mangita yun siya babae nga iya makarelasyon.
2: What Bastin, if makigrelasyon siya lain nga yung panahon i-focus niya dito sa mga babae?
3: Yes, Bastin, diyan makita ni Kuani Joan ang ahalan no. Nakagusto naman ni Kuani bisan di ni kaayo ang bunga.
2: Pero kaya usahay, bitaw. Diba? Makita ni mo, ma-realize ni mo kung sa'ka importante isa ka tao kung wala na diha. Yes, may kagasayang nga, di ba?
3: Kaya gimpil, so, kanin mo si Joanna, mura gina-take for granted niya ang attention niya, ginahatag siya ni Jose. Kaya nagsalik siya ba nga, bahala kung sa'yo may tabo sa kuana si Jose diha, willing nga, maminaw sa ako, willing, ana ba?
4: Dami bang itaglaing Jose na siya?
2: Mo, that's why
4: ganyan. Doon kay ka Jose, ayaw, ginpagkukala
3: mo. Dili man, ang looy si Joanna, kay talagsara ka makitaglaki
4: may ana o pagmahal.
2: Sa tinood lang, kung kining gugma ni Jose panagsarag kay ni.
3: True.
2: Imagine kay ko ako'y lalaki, ako ko ako'y lalaki ha, nakauyab siya glain. Of course, doon na nahitabo. Dala nga nung wakas na pa ko niya, di ba?
3: Di ba? Niya, klaro kay ginahistorya, gina siya, giprangka, bagi siya, kapila na siya na-reject ni Joanna. Niya, napabiling niya kung siya.
2: Panaghigala na gina yung kaya.
3: Grabe.
4: Ano magpalayo bang ka Jose? Mas mayon na lang na kay...
3: So kung ikaw lugar ka, willing ra kay nga na kap nga, kanang reserve lang ka. Nga mag-ulat lang ka kanusa siya masakitan.
4: Reserve ko na yan. Reserve po na ako siya.
2: Sa iampo. Iampo na lang niya nga si kasakitan.
4: Di man. No? Ang insaktuan na, mangita si Jose o kuyab nga iya, ha?
2: That's
4: pero
2: why.
4: Pero si, kini si Joanna, imintin lang niya po niya.
3: Uy, kaya
4: hay. Iyagi po kaya ko. Kiluoy ba si Joanna po?
2: Grabe ka, unfair.
3: Imagine sa nagkasakit ka Jose nga, ayaw lang to isipang nahitabo sa to kagabi.
2: Uy, correct.
3: Kuman ko rin mo gigami, kita mas tamasan.
2: Babae ba yan?
4: Kaya para si Jose, kung bulagan po si Jose sa iyang uyab, na po si Joanna.
3: Balas-balas.
4: What friends are for?
3: Uy, ginawa.
4: O nag-iingon niya, friendship?
2: Friends are for. O, nanay-comment si Kwan. Be, beta na po.
3: Na.
2: Absence makes the heart grow fonder.
3: Diba? Muna siya. Diyan mo makita ang value. Diyan mo makita ang value sa katao kung wa, diha sa imuhang atubangan.
2: Correct. Ayan mo
3: ma-realize.
2: Ma-realize.
4: Tuhin na lang nga katong uyab ni mong abroad. Gabinotan gito dito para di ka masakitan.
2: Bitaw, nagbinotan mang yun.
4: Tinood po ito, tinood yun. Kanang panahon niya, kanang wala sila trabaho, magkita-kita siya sa mga kauban dito.
3: Atuhin
4: na lang yun niya kanang...
2: Yung ipa-overthink si Tunet.
4: Huwag sila, huwag sila kanang...
2: Ay, yung tuunit, ay yung tuunit, ay tuunit kap.
4: Atuhin na lang yun niya. Kanang pag-abot siya yung kamingaw, di ko siya ka-text-text o glain mga kauban mga kwan dito. Kay butan, ba, good kayo.
3: Bakit ka si Kap?
2: Pero sa bagay, no? Karon bitaw panahon na
3: disud kay salig
2: Cap June doon na lagi mga asa na situationship.
3: Yes, diba? Uso na siya karon.
2: Uso na kay karon ang situationship.
4: Dili so, dapat i-address ni Jose nga amigo ra gid sila. Ang importante nga di mahuwala si Joanna kang usipon.
3: Uy, imagine forever ka magkuan anak ka magkalas-kalas kasi mo oras ug panahon ug pagmahal nga walay balik.
4: Oje kalas-kalas.
3: Walay balik sa iya.
4: Kalamya na itawagan lang ka nga uncle ka.
3: Mga ni lawas ra iya nya paghigugma wa diha. Unsa may
2: lain
3: may imong magin anak wala man.
2: Tinuod. Kay kana bang unsa may use nga magsige
3: diba?
2: Mo, 'di ba? I mean,
3: si Billy ana.
2: Mura pag gadula-dula ra gid sila. So kung ako ka Jose, dili na lang niya i-take personal ang kana bitawng ginahimo ni Joanna sa iya ha. Mangita na lagi siya lain
3: yes.
2: Kay kana bang the more manggood niya nga kanang
3: iyang dibdibon.
2: Dibdibon,
3: the more siya masakitan.
2: The more siya masakitan niya. Kuan manggood siya na siya, na siya kuan bang one day basig may gugma siya na.
3: Na siya mga paglaom ba nga.
4: Dot ang imong
2: basa gid siya.
4: Kaugaling mo no si kang Joanna.
2: Kun dili gid bitaw ni ingon ana si Jose kag kalong ngano si Joanna makighilawas mo sa iya kung mahubog siya. So pining na gyapon siya barog kay gano makigaway makighilawas man sa iya si. Di po this grabe ka pangit pud siguro sa.
4: I-try pud ka Jose nga kanang makauyab kupot ka. Niya kanang pabalupot mo kang Joanna nga dili sa ta magkita ka na koy uyab pod ka dulugan.
3: Animalo siya aron maka.
4: Pero ayaw gig akong tambag nimo. Ayaw gig buhi kang Joanna kay sayang pod ba ya.
3: Dili ako dili ko magkalas-kalas og oras nang tawo nga dili kaya ibalik sa ko ang sa kinahatag.
2: Sa tinud lang usa pa may use nga mag relasyon ka aw makiguban ka sa kataong kabaw magagway ka mo.
3: Diba?
4: Friend gani mong duha.
3: Nya dili man mo yang gusto gani kay na may feelings and involved. Okay rag no strings attached kay kana halabira pero wa man.
4: Wa gani na. Bagal sa English nga ingon ni Maggie nga friend with benefit.
3: Nya dili gyud siya gustong friends lang, naagi siya feelings ngani. So sakit
4: na
3: kayo na para sa iya kapoy nga aya ra kaduulan kada kuan, kada masakitan okay. Siya.
2: Okay. Unsay may tawag ana? Unsay kalainan sa situationship o kanang walay label nga relasyon?
3: Same na siya, mo na siya ma. Same ra na siya duha.
4: Sangsama kung manawag lugar na si Joanna naglain niya tawo, di masakitan ka o si Samot, mas mayo na lang na. Na kung magkinahanglan si Joanna, ikaw ang tawagan.
3: Mga ni i-detach niya yung self kaya ron makamangita siya kuan ba?
2: Nakasugod naman siya nga mo distansya. So yan na lang pahinay ka.
4: Ayaw, uy, kay sayang kayo si Joanna.
3: Di, sayang ang kuan, ang kadalawin
4: niyo sa ka. Sayang ang mga kagabihon nga ikaw ay ang tawagon.
3: Uy, di naman pupirmi. Ayaw raman og masakitan.
2: O gani, ka na mahubog na.
3: So, maghulat ra sa kanunay masakitan. Mahubog, kalain po na. Lahi rabi yun ang gana
4: mga... At least na sa igihulatan sa wala.
3: Lahi rabi yun akap ka nang nakay ka nang kauban nga. Dili hinubog ba? Kanang nahigugmag yun sa'yo mo. Dili kay ayaw ramuto nga og nahubog na diha.
2: Okay, unsa bagay ang ngayong buha ito ni Jose? Maghulat ba siya nga one day may gugman niya sa Joanna? Or karoon palang daan, mulistan siya na siya? Tagaan niya chance niyang kaugalingon nga makauyab o laing binuhan. Balik tayo man lamang sa PKS Tawag. Stand by.
0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
6: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing aning kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
8: Nang dili magud kay ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
9: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata kaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: syempre ato sang uy, atong i-announce atong NAS Medical Mission, no? Nagkadool na gyud karon ng October 6 di atas Midsayap sa Poblasyon 8 Covered Court, Barangay Poblasyon 8 Midsayap Cotabato. Pagka October 7 di atas Kidapawan Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kidapawan. October 8 sa Bansalan sa may LSV Hotel via Cruz Street, Bansalan Davao del Sur. October 9 sa Coronadal sa City Mall Event Center. Sa may City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4. Ayan, Coronadal City. October 10, dito sa Jensen sa Barangay South Gym in front of Public Market Jensen. O gaatol sa to Medical Mission, na doon na kita libre ng gijig water, ipanghatag, no? Para sa to mga suki ng mga tigpaminaw sa to ang tulumanon. And of course, daghan ang iyong ma-avail sa itong NANS Medical Mission. And of course, ang iyong mga entry usab para sa itong NANS Million Bonanza para sa ito ang Grand Rose sa December pohon. Then, adunay mo daw 1 million pesos sa Visayas and another 1 million pesos sa Mindanao. And lain pa nga consolation prizes na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao nga tag 50,000 pesos. Okay, dito sa itong mga YouTube and Facebook viewers from Kisha Ann Lanting, Mang Adlaw at TR, watching and listening here in Calbayog City. Samar, pa-shoutout sa ako igsuon nga naminaw karon samtang nang hugas o plato. Fan kayo ni siya sa inyong programa.
1: From Roderick Mungkal, Mayong Adlaw sa tanan, watching from Zamboanga City samtang nagwashing sa motor kamo ang akong kamulo ginapaminaw.
0: From Vince Andre Pangdan, mientras wala pa'y customer sa among tindahan, focus akong attention sa inyong live.
1: Pa-shout out sa akong mga cousins diri sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayaw mo sigig paglalis diha kung Team DJ Nova o Team Cap John ba. Maminaw ta og tarong Team Ate Arlinta diri. From Trisha Nicole Makatulay.
0: Ayan. Ate R, DJ Nova o Cap June, dugay na ko sig tan-aw sa inyong live. Pero karon pagid ko nakalugar o comment, bibugid kayo inyong programa. From Miguel Bagitas, watching here in Bislig City, Surigao del Sur.
1: From Rafael Kagawanan of Kidapawan City, gikan sa lunch break, diretso sa inyong live. Kapoy ang trabaho pero happy ang mood tungod sa inyong show.
0: Greetings Ate R, DJ Nova o Cap June, shout out from Dagupan City, always nagahulat sa inyong live. Kada adlaw from Camille Yvonne Laksamana.
1: From Noraisa Ebos, pa shout out from Kigan South Upi, Maguindanao del Sur.
0: Present sa inyong live from Mabinay, salamat sa inyong good vibes. Kada adlaw, isa ko sa inyong loyal listeners from Nathaniel Luis Pangilinan.
1: Maayong hapon Ate Arlene, DJ Nova o Cap June, shout out ko sa akong mga anak nga si John Robert and Brian nga ganahan gyud sila maminaw sa inyong programa mawala or makawala sa kakapoy og stress. Shout out ko sa Cardenas family from Crescentia, Cardenas.
0: And shout out sa akong pamilya di sa Don Carlos Bukidnon, suli listeners sa program ni Ate Arlene. Ambing mo diha kanunay from Jervin Alunan.
1: Shout out sa akong bana nga si Brian Natad nga napareha na gyud ni Cap John. Kusog kayo mo prangka kampigid siya permi ni Cap John. From John Brian Austria.
0: Yeah. Shout out sa akong mga barkada diri sa Trento, Agusan del Sur. Idol kay nila nga mga tambag o galawan ni Cap June. Kusog kayo mga gaslight from Jethro
1: Tagulao. Tabo ko sa gaslight. Hi to Joan Bianx Balucos watching from Toril, Davao City.
0: From Hanelin Jumarito. Ayan. Hello Ate Arlene watching from Tinago, Riverside, Osamis City.
1: From Lovesky Diggs, maayong hapon Ate Arlene watching from Ecoland, Davao City. Nakaapas na jud ko sa imong live. This is my first time nakaapas sa live ni Ate Arlene since tigpaminawan ko sa radyo. Cap June, ang kontrabida permis advice para sa sender.
0: Okay. Dejinobs, unsa may mo itambag na lang kang Jose?
1: Again, para na ko, Jose, importante gid kaayong atong timan-an nga atong unahon ang atong kaugalingon, atong unahon ang paghatag og value sa atong kaugalingon. Kay lisod man kaayo nang magkalas-kalas ta og oras ug panahon sa usa ka tawo nga sayod ta nga nagid siya boundary ba nga gihatag sa imuha no nga giniprangka gid siya sa imong taman ra mo amigo. So what's the use of spending your time sa usa ka babayi nga aware ka nga murag kanabang gina-take for granted ka. Gina-take for granted ang imong kamarupok, ang imong pagigugmas. Iya, nagsalig siya ba nga? Naabito siya duulan every time nga gusto niya. So, unfair kay siya sa imo, ha? So, ayaw sugot, Ana. Never settle for less. Isip po sa kalalaki, ginahanan ka, mutindog ba? Mutindog sa imong kaugalingon nga makakita kag babae nga kaya suklian kung unsa man ang imong ginahatag nga pagigugma o pag-care ba? Kay, kanang sayang manggod, kay daghan kay mga babae gid nga nangita og ingani klase nga kanang pagmahaso sa kalalaki ba nga always willing nga mamina, always naan ang presence ba, emotionally willing ka. So naapay mga babae nga kaya na ikuan kanang suklian. So ayaw na anak kang Joanna. And again, sa kupang yung kaganina no nga siguro kung imo nang padayuno na imong paglaylo sa iya, di ana makita ba nga unsa kadako ang iyang gi-take for granted. Basta hindi ana ma-realize nga hala na day siya kuan ba, na siya ka ng attachment sa imuha. Kay kanang makita mo ko na ito nga si Joanna, ihang words kay dili igyo, dili igyo, pero nga no iya mang ginapangita always yun. Yes.
0: So, manggamit doon siya, manggamitay.
1: So, para na ko, ayaw na nalaumi ang thought nga basin makagusto siya. Pasagda isa siya, no, hawa diha panikamot nga, makakita kag kanang babae nga hataga ni mong atensyon. And diha na, that's the time nga ma-realize na ni Joanna kung unsa kada ko ang iyang gisayangan. So, you deserve better, Jose. Sa ganun yes. na, kinainyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: Okay, Kap Jun, dire, ipaglaban mo ang kalalakihan. Dira!
2: Siyempre, we say, klaro kayo o tataw kayo nga kita nga mga lalaki ginagamit lang sa mga
0: babae.
2: Sakit kita
0: pa malandungon. Wala siya nag-in English,
2: ha? Sakit kayo pa malandungon ate nga the girls are using, no?
1: Ni English na gitso, Ana. Di palupig sa English, ikaw.
2: Kinibitaw si Maggie, makaingon yun niya, kining, makaingon din ko nga, kaya ang lalaki, ila lang ginatabas-tabasan. Klaro kayo sa sulat, tampo ni mo, Jose. Sakit kayo.
0: The girls are using the...
2: Kaya kusog sa mga kalalakinan.
1: Pilari kusog sa lucky cup, no?
2: Kini si Joanna, gahangyo magid sa imo, sa imong panahon usahay, ayaw yun pagbalibari, inutot na lang yun ibong kaugalingon.
1: Kaloy.
2: Kay, kung imo nang balibaran, basig manawag...
0: Kaya, napuglain.
2: Basig manawag no, naglain, mangitaglain, samot ka nga masakitan. Oh, at least... At least napay chance nga kung magkinanglan sa ikaw yung tawagan. Ang imo siguro nga tumong diha, imong paring kamutan o imong ipangamuyo, na always siya masakitan para always put ka niya tawagan. Always siya bulagan sa iyang uya para always
1: kalain po mabubukuban nga doon. Nga human siya ni Homol sa pikas ni Homol po siya ni mo. Ganaan ka na niya lahi.
0: Anyway, Basin sa ending bitaw, ang ending ani, o na mag-choice si Joanna, iyan na lang yung si Jose na lang gadihang...
2: Isa lang ako ma-advise ni mo, Jose, o sa tanangga palamati karong panahon na, ayaw lang kalimting na magbigaman ka always para magbalik-balik si Joanna sa imuha. No? Ihapon, gini si Kuya Kap mo yung ngondini ko, guwapo, dilipon ko pangit, pero isa lang ako ba siguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa 99 na wala na sa ang iyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na yung makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration graduation graduate sa Remind Capsule ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
8: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Purukona. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, kanunay mulagsik, pero di na ako makunan kung unsabay ako gibatik. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagbuwad to ka dito sa butika kay naata na gano'n. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa. Paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibate dayo niya. Lagsik man ita. So nagpasalamat ko nga ang gitambag sa ato nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Ego salamat kanimo di Genova. Thank you, Cap June. And of course, thank you, Jose. Sa iba, papadangat imo suwa tampo di atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. Abi mo, tingali ipakita na pud nimo kang Joanna. Nadili lang siya ang babae sa kalibutan. Kung imong tanawon, taas na kayong panahon na nag-antos ka nga, nasakitan ka. Pero still, nag-asa gihapon ka nga maging kamo. This time, pili ay mong kaugalingon. Kinahanglan siguro nga, hatagasin mo siya si mong kaugaling nga ma-inlove sa lain, makig-date sa lain, para makita nimo ang imuhang worth sa imong pagkatao, sa imong pagkalalaki. Kay gani nga sitwasyon, murag na bali, dapat manggod ang babae mo ay murag nasakitan, pero this time, ikaw ang nasakitan. Again, tagay sa chance imong kaugalingon nga makabatunog laing hinigugma. Nga, angay nimo tagaan sa imong panahon, kanabang babae nga willing po nga mohatag sa gugma nga imong gihatag nga to kaniya. Suklian ang imong gugma nga gipakita nga to kaniya. Tuod kinagtuo ko nga usa ka successful nga relasyon, it takes two to tango. Duhagid mo ang maning kamot. O sa imong tanaw, wala kay pag-asa gid kang Joanna din, ayaw idot imong kaugalingon. Hatagi. Og bili ang imuhang kaugalingon tungod kay sa usa ka relasyon. Dapat kamong duha pareho pagbati sa usag usa. Tama na imong pag-antos, pagita na og laing babae para kanimo, Jose. Thank you very much sa imong pagpadangat ni Muswa Tangpo ng atong tulumano sa sensor ni Ate Arlene. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon, Jose. Stand by karoon taod-taod. Alas tong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Most of the gilay ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, mwede salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Paligo. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duoid Capsule. Nabalang ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga til nagahukong. Sin nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala na gid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, ang na-observe na ako sa Nans Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kong kape, kay ug mo inom kong kape, murag bati unayon na ako nga katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Crestan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gyud ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Dios na wala gyud ang buko sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga undili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Health Education's program ng Adlong Bearness. Of course, with Doc Jan Paul the Assist. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene? And welcome, welcome again sa atuang NANS Health Education's program.
0: Og siyempre, ala sa inyong mga pangutana, text ato 0917-159-5812. Ati Arlene, akong mama nagamit og NANS Capsule og UAID. Tungod kay daghan siya gipamati sa lawas, dugay siya makatulog og naa siya UTI. Salamat na lang sa iyang pag-take ka na sa UAID. Medyo niya arang-arang yung paminaog na ulian na yung UTI. May normal usab yung pagkatulog. Thanks sa inyo hanga produkto o sa labaw makagagahom. Kukibuen bagyo ni.
2: Okay mga kanans. Okay na yung mga kanans na isa sa mga itong mga timailahan mga kanans. Kung atong lawas ba is doing well, labi na kung naakit ay mga gipang inom or mga treatment na gina-apply sa ato ang panglawas para ma-address yung problema. Number one is yung katulog na to. Once na mubalik gani o kaayo, kanindot, ang ato ang katulog mga kanans, pasabot yung lawas ni mo, nag-repair siya kung unsa man yung mga daot. And then gina-try niya na in-neutralize tantanan ng mga acidity sa imuhang panglawas. Then next, mabantayan ni mo kung nibalik gani o kaayo, ang imuhang gana sa kaon, imuhang pag-ihi, paglibang, nibalik sa regular mga kanans, nibalik o kapag sa imong panglawas sa mga kanans, pasabot, ipadayon ang imuhang ginapang-inom kay kinisiya ang mas dako na makatabang sa imuhang lawas. Ang imuhang na mismo lawas ang nisulti, naghatag og mga sinyalis. Unsa itong mga sinyalis? Number one, yung gana sa kaon, nibalik o kaayo yung pag-ihi, limpyo na yung pag-ihi, dili na lubog. And then yung paglibang nimo regular na siya, dili naka-constipated. Then next, yung katulog nimo nibalik og kaayo, dayon nibalik og kapagsik ang imuhang panglawas. So kung first time ka na naakay mga problema sa panglawas, like sa ginatawag nato na UTI or urinary tract infection, ginarekomenda ko ang pag-inom sa NANS 1 capsule 3 times a day sulod sa 15 kaadlaw, sabay sa UAID Herba capsule 1 capsule 3 times a day pod yung pag-inom sulod sa 15 kaadlaw. And then take a lot of water kung pwede, makahurot kag 10 glasses of water every day mga kanans, and then iwas muna sa mga soft drinks, mga coffee, mga chocolate, or mga artificial juices, or mga acidic na mga pagkaon or mga ilim nun. Kung pwede, iwas muna tayo mga kanans samtang ongoing pa yung treatment mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc Jan, akong papa, 74 years old, na siya kidney og prostate problem. Dugay na kong sige og paminaw sa iyong programa og ako dahing gitry pagpainom sa NANS Herbal Capsule og UAID. Ang akong papa, nakahurot siya og tagduha kapad. Dako kog kalipay kay wala na kuno nagasakit iyang tiyan. Okay na daw iyang gibati. Kusog na siya mukaon. Ate Arlene, sa una di siya ganahan mukaon. So wapas siya ganun siya produkto. Luya ang iyahang paminaw sa iyang lawas. Sige siya higda. Pero karon abtik na kaayo, siya na gani ang mamalengke. Dagang salamat sa Dios kay gihimog yung instrumento ang inyohang produkto. Karon NANS product na gyud ang iyang gina-maintain sa tibok namong pamilya.
2: Og dagang salamat sa inyo no sa pag-share ninyo sa inyohang mga experience. Lalo-lalo na sa imuhang father mga kanans, no, nagkaroon siya ng problema sa iyang kidney, pati man nagkaroon ng prostate problem mga kanans. Kumbaga yung prostate niya, ni-enlarge siya o medyo nihubag. Kaya siya mismo nakabantay na sige sakit ang iyahang kutukutor sa iyahang tiyan mga kanans, kahit tungod nagkakaroon ng spasm. And then nakabantay po siya pati yung gana sa iyang kaon, nawala o dali siya luurod kumbaga ba. And then sa iyang katulog, nagkakaroon siya ng insomnia, maglisod sa katulog, and then luya ang iyahang lawas mga kanans. So mo ka to no, gitry niya ang pag-inom sa NANS Herba Capsule o UAID Herba Capsule. O ikaw mismo nakakita sa imong amahan o naobserbahan ni mo siya na ang imong amahan nibalik na akapagsik ang iyahang panglawas. Then wala na siya gariklamo, nagapanakit ang iyahang tiyan, nibalik kaayo iyang gana sa kaon, and then iyahang katulog nibalik. Then, nibalik kapagsik ang iyang panglawas kay ikaw mismo ni ingon na ang imuhang aman karon siya na mismo kapamalingki. So, di, pasabot mga kanans, kumbaga, kondisyon ang imuhang aman. Kay dili man na kondisyon isa katao kung dili siya mamalingki.
0: Yes, diba? And sa panahon karon dog, especially COVID, bawal pa ang 70 plus mulakaw. Pero at least, no, nakagawas-gawas na siya.
2: Yes, so mga moto mga kanans, no, na kung pwede lang sa medyo limitana nato sa mga senior citizen mga kanans, yung magsigig suri-suri mga kanans, lalo na sa panahon karon. Yes, dako kayo ikatabang ang pag-inom sa NANS Herba Capsule o UID herba capsule sa mga pasyente na naay problema sa ilahang prostate o sa mga medyo niluya na ang panglawas tungod po sa dala sa pangidaron mga kanans. Nans herba capsule, imnon 1 capsule 3 times a day, then UID herba capsule 1 capsule 3 times a day po yung pag-inom. Sulod sa 15 kaadlaw or hantod sa 30 days mga kanans. Kung after 15 days okay na, ibalik na kaayo imong panglawas mga kanans, pwede na lang imnon ang Nans herba capsule 1 capsule 2 times a day, then UID 1 capsule 2 times a day pa rin mga kanans, up to 30 days na yan mga kanans.
0: Okay, daghan mo ito mga pangutan na doka panin naman igo ang atong oras, hangto na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nans, again usbo nako, Nans ug UID ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nans Herba Capsule.
0: Kaya yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang Nans Herba Capsule. Karon ang Nans Herba Capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang

0: available gyapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Maayong adlaw mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Chocomix Jr., ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nan's Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Bonanza Season 7.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, las 2:54.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw na programa.
9: Agbo inat-inat sa inyong simol. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumustag? Mayong pagpaminaw kaninjong tanan mga gurima. Welcome na sab, diri sa to ang programang Balong Dagur. Kumusta og manginaot lang ta? Kakarong adlawa na amo sa kadasig. O kakondisyon sa panlawas. Adlaw karong Biyernes ba? It's Friday. September 18, 2026. O atong tigmo 17. Giduot ang Waipurul na napikas ang flood control. Pabutas sa batong giandang kuradlawang ha? Nasa Jod Baka mo. Unang lingaw-lingaw no webe. O pamuta may gala ang duha para

Wa mo ka dog ni wag wag na Christmas. Okay, padayon ta diri sa doon. Pag panag-uha. Wag wag ka na Christmas. Aga, dito ito may gala sa mga tubag. Sa Rick ng Sikatuna Street, Cebu City. Tumoy man ba? O tumoy ramay na sud. No, tubag, sinutig mo kay babae nga. Nanganak, gikan daw kang lito sa Balamban. Kumusta mga taga? Mga taga Balamban na yun. No, tubag, sinutig mo kay batang gihungit o glinugaw. Lito gapos Balamban. Kaung kaluga. Ayan, dog to bag, simpati mo kay babae nga nangihi sa Arinula. Katong pinatarget. O, sa una si Lula. Mangihig Arinula, tunong pa kay lingkuran pa. Karon layo na Arinula, pinatarget na. O, sa kilid na magagi. Ako ang tubag kay Center Gate Saddam Astoria, Cebu. Gikan daw kang Jimboy. Kumusta na Jimboy ng Astoria, Cebu? Ako ang tubag, simutin mo kay Yawis Motor Litos Balamban Computer. Uwap aga po. Aga akong at tubag lang kay Shira o Center Gate Saddam Jiboy ng Astoria.

Karuli, may galas bugo. Kumusta man, mga taga-bugo? Dayon na akong atubaglong sa imong tigmo kay push button computer. O ay pa ako tubag kay Sira o Center Gate Gapon. Kay isa lang ilabay, o G-Boy. O akong tubag, o si G-Boy sa Asturias. Gay kadaghan ma. Oga ang tubaglong Sir Bato. Kay imo nang pisliton, mampadaplin man ang mga tao. Computer. Uwap agapon. Tubaglong kay toothbrush kay hubuan man sa taklob ug itulod sa baba. Mao na nga pikas ang flood control. Christopher Baluhabo o Buluhabo, Bungaw, Barangay Trinidad, Giolngan City, Negros or Yantong. Kumustag, maayong pag paminaw diha mga kuri. Long ang akong tubag. Oh, nagdaro, may purol ang kabaw niya, mapikas ang iyong tagi. O pura sa lambusan, computer. O suway lang purol na imong ko. Purol na imong kabaw. Ang chuchoy bitang kapag.

0: Larita Batad ng San Remigio, Cebu. Kumusta mga taga San Remigio? O balaw tubag kay kandado og yawi? Ang yawi ang way purol. Nga, giduot niya sa kandado mo ang flood control. Kay maabli man na nigduot sa yawi. Ilin ng daan bantayan, computer. Wap aga po. Ah, wap aga po ang mga kurimaw. Dayon na balaw ang tubag tigmo kay nagdaro sa umahan. Gamit ang kalabaw sa daruhan. Aog daruhan. Luis Galve ng Hagna Bohol. Computer. Long, nagbingka na. Pagliki, muna nabipikas ang flood control. Agikan daw may galag kang Janet Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Aga balong, akong tubag. Anang imuhang tigmo? Nagtimba og tubig sa atabay. Gikan daw kang tim-tim sa Cebu. Computer. Uwap aga po mga kurban. Dayon ang tubaglong kay bulldozer. Gikan daw kang punsa naga. Computer. Lang tubag si Parna. Oh, gikan daw kang ting sa buhol. Musta mga taga buhol? Majong pagminaw ninyo. Dito may gala sa unang Pasiaw. Gikan daw may gala kang Bibi sa Dumagiti.
1: Kanang bayhin?
0: Oh,
1: kanabi to ingon nila nga ang susi kuno sa pag-asinso makwartahan kasipag at yaga. Oh, di kumutuo na bayay.
0: O, ingon di magkumutuo na.
1: Ah, basta.
0: Ano gani?
1: Akong silingan nga mag-uumabay. Grabe kakugihan, grabe og sipag at yaga.
0: Kunya,
1: nabuktot na lang karon, napuno nagkubal ang kamot og tiin, wag ihapon na kwartahan, bay.
0: Mo ba?
1: Oh, mo hindi kumuktuan ng sipag at yaga. Kuan, noon, pulit pa ka ng mudagan noong kapag politiko.
0: O, nga naman, sab.
1: Usan ako ka, amigo, bay. Nidagan og politiko. Usa pa lang ka term, paldo-paldo na. Ayaw! Oh, usa pa lang ka term, ha? Wa may sipag at yagaan, ha?
0: Ayaw! Yeah, mat usa pa lang ka term, ha? Paldo-paldo na dayon. Ayaw! Isa mo na lang.

Ato ba, ganay mong digmo kay doorbell na lang. Gituslok ni mo ang buton, nable ang git o ang control. Gikan daw kang Juan Bugo. Kumusta mga taga Bugo si Bo? Aga ako. At tubag balong anang imuhang digmo. Ang tubag kay si Pernalo. Igen ano man si Pernalo. Agong tubag long babaeng boros gi si Sarian. Gikan kuno may galak kang Joy Joy. Sikiho. Kumusta mga taga Sikiho? Atong number may gala 0997-521-0657. Oh, 0997-521-0657. Seven, ha? Aga akong at tubag long sa imuang ating mo. Ang tubag anak kay Tuig. Gikan daw akang Peter Buhol. Pedro. Aga ang tubag anak long sa imuang digmo kay nagbulkit og ligid Juan sa Buhol. Musta mga taga Buhol? Dayon ang akong tubag long sa imuang digmo nagbuak og lobi. Dayon gikagod o gikan daw kang bubot Buhol. Uwa ay pagyabot. Long nag-opera. O, gikan daw kang Sansan Dumagito. Kumusta man mga taga

Kumusta mang buhog? O, kalamay na ba daw? Ikan daw kang Freddy ng tuburan. Uwa ay pagyapo. O, pultahan sa simbahan ba daw? O, ikan daw kang Mackie Boy. Malabuyok. Kumusta mga taga Malabuyok? Computer. Long sampot na. Okay sa tong kay nuktok nga nung

Gabas o kahoy, agamit ang gabas or chinso. O, gikan daw may galagang test sa Dumaguete. Kumusta man mga taga Dumaguete? Ang tumaglong kay unsa ni siya? Lang tubag ana kay Baba. Mone pe Baba. Pipi on. Akong tubaglong gunting. Gikan daw kang Luloy sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og akong tubag long kay nag-add-add og banis saging. Berto daw may gala sa Mingla Nilia. Kumusta mga taga Mingla Nilia? Og di apriod long bilahan mga lahi pugag trip. Og tubaglong nagluto og puso saging. Ikan kuno kang Jennifer Buhol. Uwa pagyod gyapon. Og tubag nako balong anang imuhang digmo naglitson og baboy. Og ikan kuno may gala kang Francis sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Dayon ang tubaglong sa imong tigmo nag-ihaw manok Bisaya. Computer! Hindi magkamigaman ta ba, no? Mura, gamo ihaw

0: at tubag-balong sa imuang tigmo kay Onsa ni Chinso Floor sa buhol. Wa ay pagigyapon. Ah, wa ay pagigyapon. Diritas lain pang pasiaw. Gikan daw kang uplok may galas buhol. Kadtos balong nga bata.
1: Kanang nay.
0: Unsa man balong? Unsa ining list sa lalaki nga naglingkod nay? Lalaki nga naglingkod? Ah. Imong tatay ay. Nganong tatay man? Di ba imong tatay lalaki boy? Ah. Naglingkod. Shit. Oh. Muna imong tatay boy shit. Muna English. Loyas daw wa manghilab. Ah, sige lang, kabalos na kaya pong galaw. Balos, magkani binog ha, gani. Oga, balong akong at tubag anang imuhang digmo kay Gabas. O, oh, Gabas daw. Di, pagyod. Doktor na long, nagsisaryan. Computer. Wa pagyapon, ikaduhang lingaw-lingaw ba'y utso? Ha, katong kapaabot may gala, ikaduhang lingaw-lingaw. Utso or number 8. Dayon na paabot ang usa para mag-complete. Aga balong, akong tumag. Release. Di, pagyod, lalaking naghubo lang. Ibunalan niyang flood ko. Akong tubaglong nag-on og washing machine. Igan daw kang minche. Ah, Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay? Pioto. Di, pagyod, long, lubing, ikudkod. Kung Pioto. Wa ay pagyapon. Ah, wap agapon mga salingan. Ang tubaglong kay positive o negative. Randy daw sa buhon. Kumusta man mga taga buhon. Aga akong ang tubaglong sa imo ang tigmo. Nagdaro Michelle Dumagite. Kumusta man dia, Michelle? Aso may dumagiti. Og, kumusta dia? Dayon, akong tubaglong sa imong digmo kay Samad. Oh, sa Samad. Nasamad nga wa tigbay siya, nabaho nga wa tuyo. Nasamad namin. Akong tubag, balong sa imong digmo kay Pana. Computer. Wapagigyapon balong. Sipar lagi na. Ito na, namugos na. Gikan daw kang amay. Sikihor. Kumusta man mga taga Sikihor.

Bibis Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og ang tubag ana longkay. Bakho. Computer.

Japan, nagpalupad og drone. Gikan daw kang tata, may galas mo. Uwap aga. Long babae ng anak. Computer. Uwap agad. Long cellphone, nahulog na buwak. Buboy, si Kihor. Kumusta si Kihor, boy? Ha? Dagan paghihap po mga niki niya. Dayon, Balong, akong tubag kay nag-opera. O, gikan daw kang dansoy sa buho. Computer. Wa, pagyod mga kurima. Akong tubag lang kay nag-gunting og sinina or papil. Gikan daw kang Jasmine sa Malabuyok. Kumusta mga taga Malabuyok? Beautiful.

0: Kog. Tunga sa pan. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ha? Tunga po mo. Ayaw! Lahir naman niya may tunga ka, dili mo itag iya, kaya mas dako pa yan. Balong akong atubag sa imong tigmo kay Boundary. O gikan daw kang Alusi Bugo. Kumusta man mga taga Bugo? Piyoto. Wapagid nga po. Okay, dito may galas line pang Pasiaw. Kadtong apo ni Lola Dikla nga si Henry o si Balong,
1: kinanghin,
0: oh,
1: wagid na to maigo ang wak-wak na biis atop na.
0: Wagid ba, duol na mo nagigat to ba? Wagid na to maigo.
1: Ay, naigo pa to ah.
0: Tao-tao ni Tubag ilang lulas kwarto.
1: Ay, naigo palagi ko ah. Ay, naigo palagi to ba ya?
0: Tumag ilang lula.
1: Ay, ninyo. Buang mo mga bata, ako naigo palagi ko ah. Mga tonto mo.
0: May gani, laki huwag ka maigo.
1: Oh, wala naon ka sila lula ka lang. Sige na mo pala silang pangayok. Huwag mang tindawa sa pensyon.
0: Oga, balaw ako ang tubag anang tigmo ni mo kay Daro. Uwap, agi po. Dayon na akong tubaglong kay o nangka. Uwap, agi po. Okay, akong tubag. Balong sa imuang tigmo. Ang tubag anak kay Tuara. Ayan, tubaglong sa imuang tigmo kay Kawayan.

आ गया वो बलोग आको आतुबाग अनग इमोहांग दिगमो सीसीटीवी

motor. Kanang uban bitaw may gala magbulkit og ligid sa motor. Grabe ba, bilwa-bilwa ako ni Mohang. Yantas, ibangil pa sa teleskop. Mga tanggal kong pintal. Pag-ampig, buti alay kikiampingan mo na. Kamogay. Hampas, hampas.

Nga pikas ang flood control. Ang tubag anak long kay si Persayabi. Computer. Wa ay pagyud gyapon. Tubag long kay ruler. Pagyud lansang manak balong. Gikan daw kay bibit sa buhol. Kumusta mga taga Bohol? Dirita may gala sa tuang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Ang animal nga marotate niyang ulo sa 270 degrees. Matuyok o marotate niyang ulo may gala 270 degrees. Mao ko na may gala ang owl.

0: Kini si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong hinatigod ng isahay, ang akong BP mo, tata, di ko gusto nga mag-insin ko ka nga para sa hidlag nga kapalitan sa butika kay nadlo ko di ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlen, dagan magkayo og mga testimony nga mga ayos sila kay hidlag sila. So, akong gi-prayat ng several taxon o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagan kasi salamat lang at si Arlen sa iyang plada. So, si Dina Adilano said, agayo ko din sa Purok do, yes, kumlatin si Dawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan sa pagkadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul de Asis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hinigoli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to mga gala dun sa tuwang pagpataguman. Mga gurimaw.
6: Ayaw! Ayaw!

So, apit na mag-usa ka oras, wagin makit ini balaw si tikla. Tanga apo ni mo, oy. Nara ko din loyo sa aparador, oy. Dudluan. Yarong di makita. Uy, nara ko din, uy. Ismiring hoy. Ismiring hoy. Nge. Kung ako'y kusgan, ang uy at gan, ako'y lukdoon.

0: Indonesia, yang cocok selfie. Computer. Wapagapon lang tubag na ko remote control. Computer. Katapos ang ibili may galas ko rimaw number one. Ah, kumpleto na ha. Wato'y oras, salamat kayo sa pagpabinaw. Huwag manasap pohon sa mga oras o sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: ay non sa maning atong panahon karon. Dili nan masabtan ning atong klima ro.
1: Naun sa kidara Brad? Nga nagbagulbol man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili nya ta kasabot aning klima nato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Unsa man na?
1: Ang climate change mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kini gumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal ani.
1: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod karon, magtanom na kita ug nga kahoy.
1: Let's save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa moabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan. Oras sa Star Radio, alas 3:37.
3: Newsbreak. Maayong hapon maghandos, adlaw karon nga Biyernes Pizza 18 nimong bulan sa September 2026. O karon takna lain sab nato ang newsbreak.
4: Andos balita newsbreak. Andos balita newsbreak.
3: Metambong niadtong Agosto 25 sa si Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, konti sa Chief Operating Officer Mark Lopez sa commencement exercises sa College of Tourism and Hospitality Management sa Cavite State University Indang Campus. Si Lopez ang nagsilbing commencement speaker o naghatag og mensahe ngadto sa mga estudyante na nakaumana og andam nang musulod sa bagong yugto sa ilang kinabuhi. Sa iyang mensahe, gawahag ni Lopez ang mga graduate nga gamitong ilang kahibalo og abilidad isip kabahin sa padayon nga paglambo sa industriya sa turismo og hospitality sa nasod. Gipasyog daw sab nini nga ang mga bagong graduate aduna importante nga papel sa paghulma sa kaugmaon sa industriya sa turismo o pagmugna og mga oportunidad alang sa sektor. Samtang padayon sab nga gipasugdahan sa TESA ang mga programa o proyekto nga nagtumong sa pagpalig-on sa tourism infrastructure o pagpalambo sa industriya sa turismo sa Pilipinas.
4: Andos Balita Newsbreak. Andos Balita Newsbreak.
3: Mao kato ang newsbreak nining hapuna gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Kini ang inyong tig balita Andos 98 Byron ni Bay Libraduingon. Magandos bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban. Sa makausa pa may hapon pag-usab kanatong tanan.
4: Andos Balita Newsbreak. Andos Balita Newsbreak.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga
6: butika. DTX 500.
8: Ako si Alex, may kayuti ay judso. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Kung tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
9: Wow! Ito po ay Araceli Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, di alternatibo, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
7: Mapalit sa mga butika.
10: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
11: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo og inumog Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
12: Dragon Fruit
13: Gold!
12: Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
13: Gold!
14: Pure energy.
15: Agi.
16: Naunsa ka din, ha?
15: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck dasan siguro ko.
16: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
15: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym kahapon. Pag-uli, nabasa pag igugulan. Dalang panuhot siguro ni.
16: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
15: Imo na bukong binuangan, ha?
16: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
15: Mauba? Unsa man na?
16: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
15: Dagana ding ingredients ani no?
16: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
15: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
16: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
15: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
16: Dragon Herbal Oil with Subaki.
15: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
18: White Nights Dumaguete Pension House
17: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
18: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
17: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
18: White Nights Dumaguete Pension House.
12: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
19: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
20: Oh la la.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Paminawta ang testimonya sa Memo Smart Capsule.
7: Ako si Alcer Junior Nudalo, nag-eskwela sa Valencia, sir. I'm 20 years old. Lintanan ko na dugay ko makasabot sa klase. Nya karon pagtik na ko nining Memo Smart Capsule, gipamatig gyud ako nga kini duna gyud albyo. Nindot ang pagkatulog og dili na limtanon og gana pud ang akong kaon. Nindot yun siya gamiton, sir. Dako ni gikatabang para sa ato ang mga bintanong espesyalis sa mga estudyante o mga trabahante po.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika.
8: Ako din si Divine Faith si Rondo Sanoria. Mapuyo ko sa Prok 4B Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, ako ko nag-inom sa COVID administration. Masigurag sakit akong kusunbaway. Klaro ito akong dugo. Pag tumar na ako anak, ay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako kang pasalamat sa Cervicare o sa Nanspada.
9: Na ba'y special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop?
10: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
10: Tapad lang sa pansuan.
9: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
10: Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako dai si Rodaline Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapa ko kayo no mani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lain ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple, so kad nga, nakainom na ko nga. Sige na ako anong inom. Bayan na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba. Ang limpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawag ka pa minum kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Ah. Kay maka, kwan sa lawas, makabagsik.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, alas 3.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlaw. Sa atong ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
3: Okay, so salamat kayo kay Dragon Mill, no? At isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, mga suking tigpaminaw. Nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no? Sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw, mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsoon nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no, tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab naausab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw and additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga suki nako nga tigpaminaw, kung ikaw nag-use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga suking tigpaminaw, madako po siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga suking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga suking tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no? Unsa pa kaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga suking tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga suking tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mister, no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape nga bag-o na tong produkto mga suking tigpaminaw nga madungog ninyo ang mapapalit usab sa nagkadayang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya Doc na epimedium.
3: Yes.
2: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China,
3: okay.
2: Sa taas na gyud nga panahon og based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction kun ED Doc og based sa ubang pagtuon nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
3: yes.
2: O kababainhan.
3: Mm-hmm.
2: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usa ni siya sa mga produkto na pudok, no,
3: yes.
2: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market,
3: okay.
2: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat! Oras sa Star Radio, alas 4:03.
5: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige o guna-una. Ayaw nagkabala ka, kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
6: Let's get ridiculous!
5: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
2: Yeah! Sudya ka sa kahanginan na. Ay, hudya ka sa kahanginan. Ubanik ko ninyo. Nay mga lugar, mga kaudyaka, hanga. Samtang nay hangin di as inyo. Basta walang manimaho, ako nang tinguga. Sana all. Welcome sa tong programa, ha? Sa mga immune na sa tong tingog, matag-adlaw, shout out diya kaninyo. Labig shout out di ay sa tanan na tong mga listeners ug mga viewers. Sa atuang programa nga kana bitong na immune na sa tong tingog, na immune na usahay nga diin taon maapas og great, pero ga comment gyapon og text atong programa. Shout out diya sa ninyo, ha. Anyways, shout out mga kaudyaka sa atuang gusto mo text sa atuang programa ang hudyaka sa kahanginan. bitaw, pwede kanyo ipadangat inyong paudyaka, ha, naman tayo numero mga kaudyaka, oy. Punbok lang ko na ninyo. Paalag ko sa'yo, di na ako mabasa inyong mga text kay palabi, magod akong yaw-yaw. Uy, mo, sala, magod po din ako mga kaudyaka, ba? Sala, gid po din ako. Munang di na ako gakaapas inyong mga komento, inyohang mga, unsay tawag na pa, shoutout. Kay kargado, magod kong yaw-yaw, ba? Ngano mabugaan to niya, nga di magkakahutag yaw-yaw. Nagid siguro ning daan na pagpalit nako mga kaudyaka kay abi ninyo wa mo ko gipanganak igo ra mo ko gipalit. Shout out kay La Kaiser. Pwede kini ipadangat ang inyong pa joke time man naman tay numero 0997 765 9923. Shout out to Antonia, hanginon gyud ka, klaro kaayo. Mubitaw ng dire usay painayan na lang ginamo among aircon dire tungod sa kwan? Anang tungod sa kahanginon ako ba? Hindi na kailangan mag-aircon. Shoutout po! Ay, sa tanan nato nga gusto mo avail o ganabitaw, dakan kinangutana sa ako akabahin aning Nature's Gift Marketing Corporation product. Ako na puning i-mention sa inyo taod-taod mga kaudyaka, ha? Dinita masuko kung usahay, mag-mention ko mga produkto, ga-promote ko produkto, nahurot akong oras. Sa magatunya, o naun siya, magatunya. Pwede, good to mo ma-shoutout, basta mo comment lang mo. Pero kung di mo comment, baha mo dia. natin mga produkto, mga kaudyaka, ha? Uy, sa katong mga, sige, comment. Halos matag programa na to, nga hanto karon sige comment matag takna sa tong programa. Munang ato puning pasikat ato ang programa mga kaudyaka, ha, kay maulaw tas uban mga kaudyaka. Beta uban ni ko ninyo, mubo ra ni nga sunata kay para mo balik rata, kay kung taas ang sunata dugay man ta makabalik og yaw-yaw. Para ni sinyo katong sige request ta kagabi, mubalik ra po si Lady Antonia.

0: Ripain taon kayo ang nagkuha, nag... kung sa'y tawag anak, nag-request. Kung sa'y uso mo may i-request mga kaudyaka sabay, beta permis uso. Di lang ta magpalabi mga kaudyaka ka ng pugsong yun natog sabay, binag mga luho na. Di po na maayo ha. Kanang Nature's Gift Vision Pro Capsule? Oh, nagkahanap imong pananaw, lisod sa pagbasa, murag di na kay kakaklaro sa mga letra. Oh, usahay po, sige, gamit o gadget. Oh, ang imong trabaho, gatubang sa screen. Kasagaran, mabati ni mong kakapoy sa imong mga mata. Pagamit o Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tagpila man eh. Sus, tag 18 pesos per capsule ra. Antonia, klaro na yun kay imong signal. Grabe po na, di, signal gyud. Shout out ya kanimo. Kanindot mga kaudyaka ba? Oh, ninduta kayang malipay ta mga kaudyaka nga kanang nindot na ang mga signal ninyo diha. Okay, lain kay magpalanog-lanog, uy malibakan ta sa tong silingan. Lain na ba kayang ubang silingan ba kay bisan ultimo tingog sa tong speaker libakon pa ta no. Sa manilang speaker oy balo-balo buto-buto nya bati kay tingog. Inutang ra ba? Wa para ba nabayran? may man ang karon nga tinaw na inyong mga signal diya mga kaudyaka. Palunog-lanugin na. Pero nakadepende sa inyong silingan ha. Nakadepende sa batasan sa inyong silingan. Para bagay mga silingan mga kaudyaka ng mga suko kay alingog-ngog ko ng mga kaudyaka ng mga silingan bitaw ng misaka ng edad doon niya misaka na po ang BP na. Ay, speaking of nakakiay ba mo sa itong ang kiay nga sunata nga hawak mo ang beat? Ubasin ba diya mga kaudyaka nga kalit lang mo katuwang diya, ha? Di ba nalalim? O, oh, naisolusyon na natay verticure capsule katong mga galuya, galisod, o balansi silang lawas, murag nakainom ba? Wa manunta na, wala manunta na ka-spirit of Douglas, pero nga nung nagtuyok ang kalibutan. Murag nakainom, usa kasasye nga kuan. Usara kay kakasasye, pero kusog kayong sipa, mga kaudyaka ba? Natay a verticure capsule. Makatabang sa papakunod sa kahilo, lipong-lipong, kung sabay gibate ninyo diha, mga nanay, mga tatay. Di lalim, oil kay ang uban raba kay ga-action nagtunga sa lawas. Wa mo kabalo? Uy, dagan ang andoy karon nga matunga ilang lawas, kay mulupad, murag kikik ba? Okay, wala, mahal naman kayong plitihan. Lahi na yung kapangitaon sa tawo karon abin yung gasolina ilang kapangitaon, haplas. Haplas nga pangpalupad. Taon na, mahadlok sila mamista, kayo hadlok matakdan karon na. Balag hilit nga lugar, patakod ko, be. Ala, oy, taas naman kaya kung uras yaw-yaw. Oy, natay verticure capsule, mga kagalaan, ha? Para paligons, balances, batoks, vertigo. Oy, abin ninyo, mga kaudyaka, kani mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, nindot kayo ni siya kay ma-avail magunin ninyo sa mga parmasya. Tanawagin na pa, tanawain yung mga parmasya diha. Pangutana po mo. Ang problema, mangudita, mangutana. Oh, kulang tagpagpangutana ba? Ayaw, gin mo kaulaw mangutana, mga kaudyaka. Oh, may mawa sa inyong mangutana, guro mo.
1: Hello, miss. Pwede mangutana na mo yung verticure capsule. Pagdali, kay kakalipong nako.
0: Ayaw, nagasula-sula na imong lawas nga. Kita, manggood ba, mga kaudyaka? May ganita.
2: Ah, okay raman eh, okay raman eh. Kulang na kong tulog.
0: Pagkaugma, nalipong na pod.
2: Ah, okay raman eh, okay raman eh. Kulang na kong kaon.
0: Pagkasunod, nalipong na pod.
2: Okay raman eh, taga-adlaw mabukuway kwarta.
0: Di naman na maayo, mga kaudyaka. Basin, bertigo na na ba? Nagpakipi ako sa inyo, diha. Pagpakipo rin taon mo sa inyong kaugalingon, oy. Please lang, yun. Aga ingon man natay Memo Smart Syrup. Oh, sa inyong mga kung wa magaling kay anak kay di pa ka ready o oh, imong pagumangkon o oh, imong mga binata. Oh, pwede kay nimo regaluhan og Memo Smart Syrup. Oh, Memo Smart Syrup para sa inyo na tanan ha. Oh, sa mga chikiting ninyo nagidad 1 to 12 years old. Kabalo ba mo nga kining Memo Smart Syrup? Oh, brain supplement ni para sa mga bata makataban sa papaligons, memorya o konsentrasyon. Oh, shout out diya kaninyo Mayong Condes, Jess Italy, Neljane Bilbar, Toto Sanchez, Jess Bucana, Davao, Dias Neil Jane Dias sa Banisilan, Cotabato, Revel Day, Pinamulaan, Emily Kagatin. Shoutout po dahi Mitch Piquinto. Okay mo kalimot na po dahi Memo Smart Capsule. Dili lang mga bata ang tagaan at pagtagad para sa blades, brain supplement na apod tay para sa tua. Hamtong ang pangidaron. Uy, dapat, uy. Uy, dili na to. O, nag-invest mga itas uban ng mga butang. Uy, atong utok, di na to tagag pagtagad na naunsaray ka. Ayaw ingon, nga di na ni mo gamito ni mong utok sa tanang sitwasyon.
2: Well, okay naman, kaya nagbasok naman ko. Okay naman, kargador naman ko. Di naman siguro okay naman niya akong utok to niya. Ayaw, call.
0: Ante, uncle. Gataas ang atong edad, mas maayo nga mag-Memo Smart Capsule ta. Kay hadlok ay makalimot na ta. Pagmusaka atong edad, limtano na biyak ta. Simba ko lang. Oh, mayon ka.
2: Limtano, eh, simba ko lang, simba ko lang.
0: Oh, kajot lang ha, kaya morgan na noktok. Oh, no. Ikaw rin, bago pa ni simba ko lang, unya niya doon kasi inyong pultahan, kaya morgan na noktok. Pag Memo Smart Capsule, bumakay galaan ha. Adunay kombinasyon sa natural nga herbal extract, essential nutrients, clinically studied. Aron makatabang sa pagpaligons, memoria, pagpaayos, konsentrasyon. Mas klaro nga pang huna-huna. Sa tanan butang, ginagamit mga matindiro kag matindira, mabarbiro kag mabarbira. O himo mga kalabira. Ay, kalabira, sorry. Napil ang kalabira. Bisan unsa ang atong trabaho, gagamit ta og otok. Ayaw na ilang lang na imong trabaho, lahi lay imong ilang lang. Problema man gud sa atoa kay kana bitong trabante ta mga kaudyaka. Basta trabante ta labi na ginikana na ta. Unya dagan kay tag obligasyon mo ra iset aside na to ang pangkaugalingon po nato nga kuan ba kanang atoa bitong dapat nga iprayo pud sa atong kaugalingon. Usahay gani kalimot na tagpamahaw. Kalimot na tagkaon. Unahon natong panarbaho para sa pamilya, para sa pamilya. Ang ending kay ang pang kaugalingon nato ang para sa tuang self, para sa tuang panlawas, gikalimta na nato labi na gyud sa tuang pangutok. Unay naka-diferensya nato mga kaudyaka, ay mo pagpalabi po din taon og atiman sa ubang tao, atiman na po ng kaugalingon ni mo ay. Ako gani gi atiman ako ang kaugalingon. Nay nag-comment din rin, ingon nga Lidia Antonia, gikan kag parlor, nindot na lagi kay aura ka. Usay nindot ang aura nga igor, may taon ko nagputol kog bangs. May bawan maguna ko kung maghiwi akong bangs kay magtakilid na siya ba? Kailangan na triman. Hawat ko ang bit, hawak-hawak ko ang bit. Muna siya, kailangan ninyo ha? Memo Smart Capsule o Memo Smart Syrups mga kabataan. Mag-joke sa tao, yabi pa lang puan. Sige lang, tagyaw-yaw dere. Shoutout, Jenlyn! Lola Sabel o Lolo Dugoy, naminaw ni mo. Laban Family, Bilyafas, Tubil Family, Jenlyn Laban. Mel Barnido, shoutout, Rena Fuerte. Nakikinig mula sa Barangay Katipunan, Arakan Valley, North Cotabato. Love Sundanay, Aliwete, Aliwati Family. Ingan man ni Mer Tampalanon. Diya sa may Kayapunga, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Elmer Tampalanon. Giselle De Vicente, Baday. Shoutout diya kaninyo. Lady Antonia, may pa sila. Sige, lagraag. Kita dire, sige, panikgamot. Murag minyo. Migay Vlog, shoutout. Ingan man ni Robin Adradi, Mary Urbina, Boyke. Shoutout diya kaninyo, Byung, siyang Lola Filipina Ginto, Lola. Lola Unta, naminaw ko karon. Lola Filipa Ginto. Shoutout Ginto, Tudluanan Family, Madapiton Family. Shoutout diya kaninyo ha. Tanasa natog na pa'y joke time mga kaudyaka ha. Kay usay ra ba, kay pitos, kanya akong programa, wag yung gasend. Usay, looy, ay. Maproblema, mangani ko. Ay, parohinog family, shoutout diya kaninyo. Og, sa ito'y apelido si mong ante. Tanawa ra yung ante, ha? Dili, parohinog, oy. Buwan, parohinog, og, sa itong pamili. Oy, nakalimot man ko, oy. Nakalimot man ko, naunsa man niya akong programa. Wamay, nag, wag yun in tao, oy. na naunsa ng wamay tao nag-text o joke time dire. Naunsa naman ni, eh, oy. Kaluoy, basa dani, wag yun, nakaigayon mga kaudyaka. Naundangan, tanalang ni programa, wamay nag-joke dire. Sige, bye. Joke time! Pero, katong mga joke, bitaw, usang nga wako ka move on, katong yung joke time nga nag-request siya, so, kainom doon mo ato mga kaudyaka, katong nag-request siya, kuan ba? Unsa to title gani, nakainom doon ba mo ato? Oh, katong... Oh, nakalimot manoon ko eh, basta joker to siya. Ilan ako maka... Ay, wamaday ko kayo nagmimo smart capsule, bantong na nalimot. Joke time! Osa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Osa ka adlaw ni Ana. Ingon in tawon... na nagira mga kaudya. Hala, nagira, hala. Si Tonyo, kaninga joke gikan din ni Elmer Dagan. Wa niya gibutang ag lugar basta kay Dagan. Ah, manimi Dagan si Elmer. Naa kunos Tonyo og mga terorista. Daw be mga kaudyaka. Ang naitabo ani, nakigira man na sila. Unya, ang nabili na lang sa grupo nila si Tonyo. Ang mga terorista, daghan pa kaayo. Pero grabe ka brightness Tonyo. Naginusara siya, pero naaday siya'y back up mga kaudyaka nga paabutay. Muna naginambog sa Tonyo.
1: Hoy! Sumoko na kayo! Wala rin kayong mapapala!
0: Ang terorista dagan kaya.
2: Hoy! Huwag kang ganyan!
1: Sumoko na kayo! Marami kami ako!
0: Marami kami ako! Inambog sa Tonyo kay daghan ko siya, sila, pero siya pa usa. Unang na yun siya,
1: marami kami ako! Marami ako kami!
0: Ingon ang terorista,
2: hoy! Sumoko lang kami! Kung mai-spill mo ang ceasefire!
0: Ipa-spill man sa iyaha ang ceasefire.
3: Kakaloka.
2: Spill ceasefire!
0: Gusto nyo, kaya man nag-study. Wapag yun na kami mo smart capsule.
3: Kakaloka.
2: Hoy! Ituloy ang laban! Gira kung gira!
0: Soko, gusto nyo kay... Oh, ipa-spill man siyang sisper, di man siya kabulos ispiring, munang ituloy ang laban.
2: Hoy! Ituloy ang laban! Igira ta na lang ni! Padalaan ta mo di ang krisantimum sa inyong haya!
0: Suko kay Stunyo siya,
2: padalaan ta mo ang krisantimum sa inyong haya!
0: Tubag pang isa ka terorista.
2: Sige be! Ispill krisantimum!
1: Hoy! Bungol! Ako na ingon krisante, ma'am. Ingon ko, Rose. R-O-S-E, Rose. Mga bungol.
3: Nakakaloka.
0: Sa muka ba ning gagira nga mag-spilling pa man, oy? Pero abi ninyo mga kaudyaka ba, grabe ng... Apektado kay taba, bisan layo rata ba? Sagira sa... Oh, ngano magud po niyo? Grabe magud po kay ilahan ko ano isig gira na gid sila mga kaudyaka ba?
3: Kakaloka.
0: Makakita bitaw mo sa Line News mga kaudyaka sa internet. dagko kay mga missile giandam sa Amerika. Uy, murag di gakautdan. Unya ang Iran naapod. Kita ka dere ba? Mula pagsugod mo pang haplas diya. Ang uban kay nag kuha naman. Oh. Namalit og manika, naunsa day mo? Hala, oy, mabalik ras Lady Antonia ha. Ikiay ninyo. Kiay na.

0: Yes, buksan mo, papasukin ako. Mura karong bulan na, ikapila ko na natukar. Bangan mo, sige mong request ana, oi. Kunya, kaya na-download man yung hawak ko ang beat. Ibalik-balik na po ninyo karong bulan na ba? Bot ni, oi. I shout out Lady Antonia Pudyakas tanang staff sa AVRC 3 Zamboanga City. Ni Sir Teddy Cahill, ni Ma Marilyn Cahill, ni Sergio Maraginot. Ingo man ni Mrs. Dolores Cortez Makahidid, ang napodyakas Joel Mabinis, Blind Relief Massage. Ala, kuan day ka sir, no? Kanang member maday ni si Kuya Joel. Member ka Kuya Joel sa Blind Massage. Si Dias Tagum City, shout out ya kaninyong tanan. Si Au Mandi ay ka-idol, hudyakas kahangin, kahanginon. Kahanginan ba? Imoon, yung ninyo kahanginon na. Ay, naputay tayo kitawag diri mga kodiakag Nature's Gay Purple Corn Coffee, ha? O, muna ni siya, katunggingon, bitaw na ako mga kodiakag lami og lasa, healthy og taas ng antioxidants na pwede ikapulis inyong pamahaw. Kaya protektado pag inyong kalawasan. O, maprotektahan ang lawas gikan sa mga free radical supporters kasing-kasing atay kinis og nerve. O, pwede kay ninyo tumaron. O, pwede kayo gamiton ang Nature's Gay Purple Corn Coffee. Usa ka matang sa kape. Nganindot ka ayo tungod kay naay mangosteen, barley grass ug psyllium husk. Unya stevia ang ginagamit ani nga pampatamis, de igyon mo sa aka imong blood sugar. Atay, kung kana bitong akong ipang-mention nga mga produkto, if they approve man din mo angay mabalaka. Testingin ninyo. Ang problema man god, sige tagyaw-yaw diag unsa epektibo ne, kuan ne. De kita kabalog tilaw. Oh, di kita kabalo og i-try. Oh, kung sa Bisaya pa, pagsuway mo. Kung sa uban mo, ingon pog panuway mo. Mura maglain ang panuway mo. Ay, po ng panuway mo. Uy, oh, shout out po Lady Antonia. Uy, nganong murag wala lagi kay problema si mong bana. Kay siyempre ako man ang problema niya. Nangutana sila Antonia, ngano kung nung ako'y problema sa kong bana? Was la kabalo ako iyang problema. Hello, oy, basat in town, oy. Ay, shout out po Jose Longo, yes, basak lantapan, it's me, Katleya, Jolie May Sasa, ingon man ni Sarah Jean Sigon. Shout out is akong asawa, Sarah Jean Pablo, si Baby Cyrus Rendells Cotabato, Tara Vitor Tadlas, naputay Nerveflex Capsule. Kaning Nerveflex Capsule? O para ni sa inyong mga nerves, inyong mga kaugatan. Kung permi ka makabatig, haway ang lawas, binod ang kamot, o tudlo, murag na ikapanusok sa pamanit, timailan ba nang kikinahanglan na tuhatagan o suporta nga itong kaugatan sa lawas. Ang maayong solusyon, Nerveflex Capsule. Oy, salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Pag siyempre, kininga oras, kininga programa. Yatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memosmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Memosmart Capsule, lingon man natuang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerveflex Capsule. Kini si Lady Antonia. Manabilit kaninyo og hantun na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. Kini si Lady Antonia. Manabilit kaninyo og hantun na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa ang Hudyakas Kahanginan. Og ako mo ingon, kung sahod yaka kakanunay maminaw, siguradong ikaw malingaw!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 4:34.
5: Fantastic na hapon!
6: Inubanan sa mga manindot ng music.
5: Manindot ng music!
6: It's Hapon-tastic!

0: advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:58.
3: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paim na ang bata o remind Chuco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
4: 5 plus 1.
5: 2.
4: 2 plus 2.
5: 4.
4: 4 plus 4.
5: 8.
4: 8 plus 8.
5: 16.
4: 5 plus 4.
5: 9.
4: 5 plus 5.
5: 10.
6: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
7: I dream remind Choco. It's so delicious and yummy. I love remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo o smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music.
8: Manindot ng music.
1: It's Hapon-tastic.

0: kasi si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500,
2: mapalis sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Vitribio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na lang mainom nako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Vitribio o DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
1: Vitribio.
2: Mabibilis sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Paminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
5: Apolonia, Alado, Dampalan, Dapitan City, ma'am. Among baboy, natalibanga, dua kabuok, nabutag, usa kabulan kapin. Daga na kaya akong tam wala akong mag-anog animal baita naggamit taloy sa Diyos amo rin itong nahimuslan kay nadako rin siya naabot ang batin o 40 kilos agusa 60 kilos salamat kayo ma'am sa inyong animal baita
1: Wonder Animal Vita mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar
6: kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon Negros Oriental Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
8: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Kalight Nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahal. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na. Energize ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Ako, si Delia. Kuya Ate, kumaya. Tatambakan ba ACT? Ako, nagagamit ang nas. Pada ni Ate Aline ang nagdok dyan. Tangan na kong produkto mo, Ate Aline. Ako nagamit nas product, nas cafe, nas eye drop, nas capsule, UAID, serving care, nas Aplas, Alena. Mugi na tanang prasa ko sa Alin. Ako nagamit. Namasin na kung ko sa Alin. Wala na sa tuwing nga. Ako wala pa ko nga. Kuan lang na ninyo. Ang buta lang madagway. Meron ko nagkukuan. Anong problem? Kalau isa Diyos. Sa akong sakit na nagkukuan. Tungkol na akong kukuan. Sik nga. Nas. Doktor ni Alin. Ang lindak dyan. Ako nagpasalamat ko. Dagan sa Ginoo ka nakatabang ligit ang produkto nga nang at alin salamat sa SSD.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Antun. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig na imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
12: Donnell Brand. Brand.
13: Ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulung-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Avon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Wala no mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isug sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang I use Avon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang Ayusabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayusabon Beauty Serve sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
8: Hard Mama.
7: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag-Hard Mama. Extreme na.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
10: Many more.
9: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
11: Ako si Alicia Daugdaog. Nagamit ko sa Nans Coffee o Nans Capsule o Nans Hot Plus. Taghan kayo kong sakit, ma'am. Ako sakit sa tuhod, akong bana, na ako'y ulcer. Ma'am, nang nag-mintin migid ana, ma'am. Maulian mang yun ang among mga gibati sa mong panglawas. Salamat kayo, ma'am.
7: Dragon Fruit Plus. Natabangan.
10: sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
12: Yes, oringos ako nga lang. 74, kabuhi, maayag, sa buwang ganitor.
13: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o dragon fruit?
12: Nagangay, protect ako, Dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya, hindi ko kasagawas. Hindi ko pangit.
13: Sa dahil nakainom ka dragon fruit capsule o kape, manindot na gini mo paminaw?
12: Oo. Oh, salamat ko na yung mga produkto, so, Dok.
13: Okay.
10: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
14: Mga penata!
15: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan kupira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
14: Mga penata!
10: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
16: Atong paminaon ang nagagamit sa Wonder Panaba Plus.
17: Pangalan Maria Trevisinda, dito na Anastasio, Tagaagalas, Bicolong City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sa iyong magabi, magilar ko, di ko katulog. Sa iyong pag-aadlaw na po, mga nga po, magka-iihi po na gamay ko po. Magkalibang po ko, inagmay ra. Sige po kung magalibang-galibang.
18: Ginagmay
17: na. Nga, nakasige makong puminaw ang Wonder Banaba Plus.
18: Okay.
17: Kaya katulong akong gamit kay nang kalma man lang akong nabalik na ang normal.
16: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Kagawasan, gihul nga na, ma'am. Negros Oriental.
3: Oh.
2: Pilang edad ni mo na nai, Virgie?
3: 74.
2: 74, bata pa. Bye, Virgie. Isalaysay ko na mo, bihul sa ito'y paghitabo sa mong kinabuhi. Gawa pa ka nag-inom mo, Amigos Coffee.
3: Sige ko ang liyaha, kapoy ka ayo.
2: Naon sa Manday ka?
3: Nakuha ko na, nasa... Sana diyan ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, ay. Mintag din na tumbalik. Pero, Amigos Coffee, sige na akong diinom.
2: Naon sa Manday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa Manday ka?
3: Marag, kasi, di na lagi masabot kong paminom, marag. Alayan lagi ka ayo. Nga, may hindi. Gidala ko nila sa doktor. Nutris ko mo ko. Trabaho. Stress ko. Nutris trabaho.
2: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nga, di na po kasulti ato.
2: Di na kakasulti niya. Di na po kakabarog.
3: Kabarog. Agakon ko.
2: Agakon. Pero kung ka agakon, di na yun.
3: Adili, Diyod.
2: Surrender na yun.
3: Nasa kay mag-series pa ko bag dumagiti, ala, nangihi man ko mag sa series ko, no?
2: Nangihi ko sa... Hey, ikaw
3: ha. Balo, di ko na ng series. Eh, balo, di ko kabalo.
2: Wala ka kay Bawag, asa na, wala ka simuna-huna, no?
3: Wala lagi.
2: Mga pila to ka buwan, nanay?
3: Mga unong yun.
2: Unong ka buwan, ngay nga, apay mong kahintang.
3: Nga, nakadumog akong Paris bahin na ng amigos. Iya kong gipalitan.
2: Okay,
3: yun sa ito, karun di ako mo dahil matumara ay nagutuma ay nag-inom ng uban.
2: So nag-inom ka amigos?
3: Oo. Buntag, unto hapon dyan. Iya ipinan na ako.
2: Katulog din mo imnan na po tao ng Amigos Coffee?
3: Ah, sa Uy Town, sa Jusiel in Town. Uy, yan naon tayo. Alam mo ko'y kal...
2: Mga pila ka kuhan, mga pila ka buwan ni mong ininom sa Amigos.
3: Mga kuhanan eh, tuig na.
2: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang, katong so wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unang dyan, kuno, ingang kumpares.
2: Unang dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung Amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang Amigos si Mulawas.
3: Dwara?
2: Dwara kabuhan?
3: Okay. Pag human akong inom, so malaya naman kumaato sa uma.
2: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Eh? Nagparil naman ko sa mga batong nakayang.
2: Ako na, balik na, balik na sa normal, trabaho na ka.
3: Oh, no. Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noon. Yan, di. Wadi bati yung kainit. Ganahan di ko kain mo sa trabaho.
2: Ah, so nabalik ka kalagsik pag inom ni mo sa Amigos Coffee.
3: Oh, kaloy sa Diyos yung tao, no. Kaloy sa...
2: Kaya lang sa Diyos tao palabig pa trabaho. Hinahinay lang po da.
3: Naana kay... Buring mang kaigo ko'y buhat, Diyod.
2: Ah, so mali maghihok-lihok na dyan ka. Lawasan mali ng kagawasan, mali dana sa bukid sa Gihulngan?
3: Oo, oh, ibabaw sa Tinayunan.
2: Ibabaw sa Tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo kanay? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
2: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na experience, gini mo nga, epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
3: Anindot dito ayo na, gaganaganay kong mga basiyo kay Rome Sigil Palisa kong Paris.
2: Ama nang iyong ka nga, imong pailisan.
3: Oo, gani.
2: Ay, asa ba mong palitan imong Paris?
3: Ato sa kuan, ato sa kanang nga lang San Sebastian.
2: San Sebastian Pharmacy, oo.
3: Oo, o ari po sa Kajolwar, sa Estisina ba.
2: Ah, sensasyon na. Awari ka magpapinawan sa Like Radio. Kaya nag-live mo daro sa Like Radio. Ikaw, gino'n niya. Dahil naman yung gusto luar, oh, diway si El.
3: Oh, eh, minsan butar gamit niya ito kay Chloe sa iPod.
2: Niya, pero okay yan na, okay yung paminaw ni Mostong Amigos Coffee.
3: Ah, matay nindot, di ka ayaw pagka nindot ta dyan.
2: Dugay-dugay na ka nagamit na nai?
3: Oh, mga kuan na, walo na ka bulan.
2: Walo na ka bulan? Sige na yate, murag na ay mo biyahe na ko, di ha. Okay na, tagaan natin ka na po ka box sa Amigos Coffee, ha?
3: Hala ka nindot, hala ka nindot, hala? Ha? Sige.
2: Sige.
3: Ano ako, ano, dapat na ako rin basiyo?
2: Ayaw lang sa, ay wala, Manhattan raman ako na para makapahuway sa dagpalit. Napulo ka ba sa Amigos Coffee, tagaanti ka ha?
3: Oh, wow, kanindot.
2: Uwat na lang, basing Lunes, ako ay pabilin niya. Basing Lunes, Martes, Miyerkules, basa karong si Wana ha?
3: Okay.
2: Eh, bato-ato lang si Mumbana ha?
3: Okay.
2: Kita may pangalan si Mumbana?
3: Si Dani Esmero.
2: Dani Esmero. Okay. Sige niya, kuan. Unsa ni? Pagkapina na itong kuan. Unsa may panginabuhian ni mo niya sa inyo, ha?
3: Ay, mangguna rin sa baol.
2: Mangguna rin sa baol. Pagkapina na itong lima ka, kuan. Pagkapina na itong napo kakilong buga sumay.
3: Hala, daging kalakain salamat sa Ginoo, tangoy.
2: Sige ha. Kuhaan yan dito ha, basing mga Merkulis, lagpanto ay mumana o huibis ha, kaya kung pahapitan dito bugas o napo ka box nga kape.
3: Sige nga, salamat daan kuya.
2: Sa kato ay mong testimony ha, tininood to ha.
3: Tinuod yun kaayo, bisa dirigan niya at ang mga silingan, daghan ni suba, namalitpod sila.
2: Namalitpod sila.
3: Okay, tingala mo siya ito, tingala mo silang kukunong nalagsik kumukuhat.
2: Ay, nalagsik ka gahat. So, alang nanay, sa tipangani mo?
3: Si Virgie Esmero.
2: Nanay Virgie Esmero, alang sa tanan nga naminaw kay nadungog ka rin sa DYCL, kay daghan kay naminaw rin sa kong program, kay gilayab di ka. O sa ika sulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee?
3: Sus, Ginoo taon, ayaw din mag-undang anak, pamalit din mo kay lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawat.
2: Okay,
3: tibo dyan kayo. Oo.
2: Nagagay, salamat na na, Virgie Esmero. Tagasa ka ni ka?
3: Kagawasan, Gihulgan.
2: Kagawasan, Gihulgan, Negros Oriental.
3: Oo.
2: Nagagay, salamat na eh.
3: Sige, salamat.
4: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup na mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal World Coffee Mix, BFAD approved.
5: Hello.
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
5: Nagtira mo, ayun na? Nagtira din sa balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, kisa yung pangalan na to, sir, na endorse mangudas kuwa nga patawagan ko nung pa. Kay usa ka sa tigamitan sa tong Amigos Coffee. Kisa yung pangalan to, sir?
5: Ako nga lang, Isayas Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Pastor? Okay, Pastor, unsa ka nga sikta, Pastor?
5: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay, asa itong lugar, Pastor?
5: Ako diri sa kuan, Bunga, Barangay Tamao, niya sakop sa lungsod sa Tayasan.
2: Yeah, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
5: Yes, yes.
2: Okay, Pastor Isayas, no?
5: So, Pastor Isayas Ilintorio.
2: Pastor Isayas, mangutana lang dani mo, unsa may nganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasi natian nimo sa Amigos Coffee o before nga pagka nag Amigos Coffee, unsa man diay gibati sa tumbol lawas, Pastor?
5: Una sa tanan ang amigo magud ni Sir Ayan kay naman koy black time diya sa iyang istasyonan. So salamat si Sir Ayan nag-endorse og number na ko diya sa imo, kay gusto ko nga maka-testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, Pastor. Na unsa man ay ka, nga nung testimony, maka-unsa man ay Naun sa manay ka sa una o pagka nag-inom mong Amigos Coffee, o kung sa experience ni mo karon na nakainom na kag-Amigos Coffee?
5: Sa una, nagyog ko'y gibati niya, kinibitang aslum-aslum, manugab niya ko ang guwan. Manugab ko aslum mo niya.
2: Okay.
5: Magsuka-suka ko na yung tanang way ganang mukhaon kay ingunana maguda kong gibati. Taon-taon na gini.
2: Kuhan, paas ka, acid, acidic, hyper ka, hyper, ha?
5: Hyper, ho, hyper.
2: Hmm.
5: Na ay panahon nga, manugab ko, kanang mag, maginhawa ko nga murag magbako, bako ba, magbako.
2: Lalom-lalom na to, acid reflux na siguro to.
5: O, kanang mo inhale ko, ana, niya, inhale ko, ana, ko, murag ko, magbako, noon siya naman eh. So, kadaghan akong kapigigamit, kining amigos mo, gay, nakapa, nakapa natangtan sa akong gibati pero na ako po ako prostate
2: oy naso ang pila ba iyan by the way pastor hanay prostate pila na edad na to
5: well pero kung edad ka raw na ako sa 69 nag-irob na to
2: padong nga 70
5: nga 70 oh
2: ah oya gawa sa atong nakay acid reflux atong nandong acid reflux kay inil-exhale ni mo sakit na magkutok-kuto niya aslong ginawa. Maglaom-laom na ito nga acidity. Kaya na kay prostate, pastor?
5: Na kay prostate nga. Sige kung pangihi kada magkanang magabi. Dali normal ako pangihi. Naayos ay kasiyam, kapulo.
2: Wow. Pertinis sa buhas katog. So di ka katog atong tarong?
5: Mili yun. Makakuan yun. Makadisturbo gus katulogon.
2: Mm-hmm. O niya. Sa pag dugay na sa Tony Mugi, antos-antosan.
5: Oo, tayo. O, lugay na.
2: Pila na katong-katuling?
5: Naay, umiyo siguro nga ulo nga kung pag ko na ko itong sakita ng sakita pero karon anam-anam ng gamit ko Amigos nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay naanap unom kalima na
2: so di na para sa una kasiyam kadagan so na normal na hapit naman normal
5: oh,
2: mga tanda ko ni mo Pastor Isaias mga pila nagkakabuan na gamit ko Amigos Coffee
5: kini manggod tungod kay kining pagkita na ko sa karton diha ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na manggod diha na alas 6 unya kita na ko na may amigos diri na ko sir na ba kay baligyan ni sir siya disiplin so, pero nga kuha diyon nga kuha to dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa barangay Bago
2: okay.
5: Nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Malalo o sa Ayungon.
2: Naaman sa Tayasan Pharmacy?
5: O na, na. O di ako nagsigipalitan.
2: Pila na kagato yung pinalitan pa, sir?
5: Ayun, bago pagin noon eh, nakapagin ko sa mga tulo kabuwan akong gamitan eh.
2: Ay, at least no, tulo kabuwan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
5: Na solusyonan. Pero sir, abinin mo pag na magoy panahon nga diay mga simana nga walay baligya.
2: nahot na, no.
5: Buol kayo ko ato, kay kami ba yung duhas si Mrs. na gamit? Nakaroon kay naguol man ko kaasa kung magkapalit ini. Pag-abot na kong Himalalod, ay nagbaligya dito. Ako nitikman kong palit kong duha na lang kong karton, gihurot na kong palit.
2: Naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
5: Oh, dito ko nagpalit, sir.
2: Oh, yeah.
5: Duha na lang ko diyahan, duha sa karton. Doon na lang ako nagpalit, ma'am. Mga itong na, karoon, mauna po yung mong gisigigamit kay, wala ba may kagamit itong pagka walay baligya diri sa Ayungon o sa Tayasan. Nag-uulgi niya ito. Karoon, niya itong isang simana na diri ang ako ang mga insoon diri kay Kagabangkalan.
2: Ah, taga-Negros, day ka?
5: Kabanggalan, Occidental ako. Ako ang mga egsoon dito.
2: Ah, Occidental ka o niya. Kamusta ba yung mga egsoon?
5: Eh, karoon, nakatilaw sila. Ngayon sila, asa man takapalitan eh, wak man dito sa Kabanggalan.
2: Nakagya po, naas pharmacy dito.
5: Naa dito?
2: Oo, oh, naa. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
5: Wala pa sila dumduman na, sir?
2: Sige, naasa. Apple Pharmacy, ah. Halos mo na ang pharmacy dito na apod.
5: Ako na sila sugin lang dito, makalaboy ko nito.
2: Oo, na, tatos ka mang kalan. Pero sa imong experience, Pastor Isaiah, proven at tested yun.
5: Yes, kami proven din may nga magtiayon karon. Mga kami may gagamit yun, ani.
2: Okay, so okay lang ni mo, Pastor, tagaan, di ka napulo ka box na kape.
5: Sir, litay ko na, sir. Kay Murago na itong speak na ba yan? Magka-attack na ikakaroon ako, ano?
2: Maka maroon. Pasko maroon. Pero dili sa dihadian ako mahataga kay lagyo man ta.
5: Okay, okay.
2: Ako sa nang ipasbay sa kong mga tao kasi sunod si mana or sunod kuan pa. Naay mo agi di ang tao nako pahapitan tika ha.
5: Okay ra guys sir.
2: Or ibili na ako ni Sir Ayan.
5: Okay, pwede, pwede.
2: Ay, pero sandi, dara mga kadiha, i-update lang sa Ayan na kaya para ipabilin. Okay, okay mga kami nahutan sa mixed stocks karon ron, inig-abot. Mabiyahe mo na akong mga tao, kaya nakabiyahe na mag-usla itong naging semana.
5: Okay, sir, nga, diligin na mawala ng kapiha, sir, kaya mo ginaminti na sa mudre.
2: Oh, okay. So, kaya na, napulong ka box na kape, nga, pagkapinansan na itong 5 kilong bugas humay.
5: Wow, salamat yan na sir.
2: Ginagmay nga kuhan, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
5: Ito mo. Ito mo dali sa kong silingan sir, dagan mi kayo gikonana, kanabang gisugin lang ini nga kape niya, dagan ako na nagamit, pero doon sa mong silingan.
2: Okay, ya. Yeah. Medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo ha.
5: Okay, sir.
2: Pangalan, pangalan, usap, pangalan, Pastor.
5: Sir Isayas Ilintorio.
2: Biasa, kung ano ito, asa ito nyo ha?
5: Barangay Tamao.
2: Barangay Tamao.
5: Tayasan.
2: Tayasan, Negros Oriental.
5: Pero namin dito sa Sitio Bunga, sir, Sitio Bunga.
2: Ah, Sitio Bunga, Tamao.
5: Oh, Tamao, along the highway ra.
2: Ah, sige, sige, sige. Ako na yung ibili ni Sir Ayan ay, maka, na yung makadrop by ha.
5: Salamat ka, sir.
2: Masama rin karong, di kini mahuwan ng tuiga.
5: Salamat ko ditawag ka. Salamat kayo.
2: Ayan, salamat kayo, sir, ha, Pastor.
5: Salamat kayo. Huwag ka panalangin sa imo, ha, sir.
2: Salamat.

Yes, nagandang salamat, Pastor Isaiah. Gikan sa Tayasan niya. Apoy gikan dari sa gihul nga, no? Mga nagkalain-lain testimonya sa atong mga nanay, sa atong mga tatay. Sa paning mga nigamit sa atong kapeno nga nakasinati gidog kaalibyuhan. Katubagan sa mga balatian. Arin na ta, hugarin na ta sa Amigos Coffee. Amigos Capsule, mapalitia sa mga pharmacy butika sa inyong lugar. Samahan ang mga gipamati sa kalawasan, mga Lord. Kamuray na sayod sa kondisyon sa inyong kalawasan sa mga nagluya na. Sa mga adunay mga sakit sa tuhod, sakit sa hawa. Adunay rayoma, arthritis, name it, whatever it is, mga idol.

0: Yes, amigos coffee na ta, amigos capsule. Atong ipadayon mga higala this time. Ari po daw garita sa pagpaminaw sa kaipiktibo sa amigos capsule.
1: Yes sir, si Kuya Injong ni Hikisay, pangalan na to sir, kay nagpatawag man ka na ko sir.
2: Yes, yes kuya, nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa amigos capsule.
1: Oh yes, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes kuya.
1: Si RO-16 dia sa 90.1, One Cebu, no?
2: Yes kuya.
1: Pwede na edad ni mo ron Kuya Rolly, RO-16.
2: Nag-saisinta na kuya itong March 26.
1: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, umutahan na lang ko ni mo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kaya nagpanikad man doon ka nga mo testified eh.
2: Yes, kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate sa listi, no? So, wagin may maglangay kuya, ning purchase may, ning inundayin ko na ining Amigos Capsule.
1: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ikashare ni mo sa kadaghanan nga naminaw ka na.
2: Yes, grabe yun siya ang effect ko. Kaya, anyway, before, bago hindi mo, na nautay sa'yo din magkian, may inundayin ko ang Amigos Capsule. Nga din pagdayon katong po sa gabi eh, 2 times a day. So, nindot niyo guys siya, yes, daan siya yung lawas, pamating yung lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihang karting ko yung dusi ka, sangkap, no? Puro sumbal, ang anaan ni ini. Then, doon ay encarnitin ang palaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, nga dunay guyabano nga green tea sa ilong ng has nga mangustin o collagen nga napag-iigyo pa tayo. So,
1: Ano sa experience ni mo, Kuya Rolly, pag inumin mo sa Amigos Capsule?
2: Searching, hindi pa yun siya, Kuya Gib, pamati sa inyong lawas. So, yun kamahayan kung magamit ka din yung Amigos Capsule, kung matumar ka din yung Amigos Capsule. Ako nagsaisinta lang ko, so naamgol siya ay ginseng ko lang. So okay. Makapalagsik yun siya.
1: Nilagsik yung mong kalawasan?
2: Yes, kay everyday naamday trabaho, so kung yun, mawa ang mong kakapoy, gumika na ng ginseng na dibutang, usap sa sangkap sa Amigos Capsule. Kung namin siya glutathione kuya, huwag ka niyong comedian. So, daghan ito ulak, walak mo ito, sa isimtar ako.
1: Ayay. Ayun
2: ba yun? Kaya ni Hamis na nakuha ang naong.
1: Ni Hamis ang naong.
2: Yes, kuya.
1: So, nakita na niya. Grabe yun, talira. Okay, so, karon na, Kuya Rolly Marayan, so, ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Izin kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya, usual, kaduha man to sa una, pero makahigay yun ang good to, pwede na.
1: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
2: Nanay pangiyod to, kuya. Kung makang lugar, kaya sa lugar, bahalag mag pitaw ang mata, so pwede gapon.
1: Ay, ako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mabtik ang tanan.
2: Yes, kaya. Good combination din eh. Kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa Amigos Coffee. And gayon, 30 minutes, usap ka mo take sa imong hang breakfast. So, 30 yung minuta, huwag sa gabi. So, mabiyak ako, mo inom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee, ngayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto ko yung alas 9 sa gabi. So, gudang paghigda. So, na yun.
1: So, ano, katkat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly?
2: Mag-ituray-suraya sa kuya. Ngayon, alam na.
1: alam sa. Niya, pilayin na din mo partner. Pilayin na din Ma'am Janice.
2: 45 kuya, 15 years ang gap na mo.
1: 15 years niya. Kamusta kayo medyo idadidara naman po si Ma'am Janice? So, painom po ni mga Amigos Capsule si Ma'am Janice?
2: Yes, kami doon ako, kuya. Yung lang dyan, eh. Yeah, painom sa kuwang sa Amigos Coffee.
1: Gana ko nung ito, 40 pataas. Kuya Rolly,
2: maraya. 45 yung edad doon, kuya.
1: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta ba? Ninghuaw ba o nindagayday pa?
2: Grabe kuya. Ang dami. Huaw naman, pero kung gamit ka na yung Amigos Capsule Coffee, sigurado dyan na dinihuaw at minuhang matinato.
1: Ay. Huy! Nako. Sige, alam sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alam sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
2: Yes, sa tanang naminaw rin, no? So, ako yun mong awagon, kaya naman sa mga butika, palit good mo ang inyong Amigos Capsule na i-try ninyo o inyong buntag o sa gabi eh. So, ang epekto na yun, grabe good sa atong kalawasan. Labi na ang atiran ko ninyo, Amigos Coffee.
1: Yeah, yes, taga kayo naman, Kuya Rolly. Taga-atagay ka, Kuya Rolly.
2: Yes, poblasyon na Asuryas, Kuya Asuryas, Cebu.
1: Oh, direct 90.1, ikaw may gibansagan o ROC-10.
2: Yes, ROC-10, Rolly, Kapampangan, Marayan.
1: Yes, taga kayo, salamat!
3: Ay, apo, sakit na po kayo ang akong tuhod. Apil ang akong likod. Murag, gitatugan kong bato. Lisod na kayo ilagaw.
4: Sige, nagyugagreklamo, analo. Dili na pwede mag-antos lang ka. Na ako'y pasulay ni Molo.
3: Usa man pod na. Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
4: Ay, dili, Luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal na siya nga tambal. Nga makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
3: Tinuod ba na? Usa may, naanabi.
4: Natural nga mga sangkaplo. Nga makatabang mutawala sa sakit, mupalikon sa lawas, huwag mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
3: Mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Apo, nindot nilagay akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko ang tarong.
4: Mau na lo. Tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang o ginumlo ha.
3: Salamat kayo po. Di balik na gyud ang akong kusog.
5: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural na sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
0: Yes, adto na sa mga Parma Shop butika sa inyong lugar. Amigos Coffee na ta mga higala ang kape nga proven tested inubanan no sa atong Amigos Capsule. Inyong nabatian ang testimonya ni Kuya Rolly Marayan mo nang ayog si piyata mga lods. Amigos Capsule, Amigos Coffee na ta mga KMRGBFM nga nagpaminaw. And sa atong mga Star Radio diha sa Tayasan, wala na taigong oras. Dagang salamat, happy Friday, happy weekend mga higala. Dagang salamat.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
1: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kalinga akong tuhod ay! Permente na lang magsinakit!
2: Ah! Ayaw nagka-problema, lo! Naanay alibyo!
1: Usama!
2: Kaniyo?
3: Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix.
4: Kaayot din sa daghang sakit sa masa, ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer,

0: Rosely Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mapasaka butika.
0: Ako ay Rosely Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
5: Magaling si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong bitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500
1: mapalit sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibati sa akong lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Mo to, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duwa og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo, maong sa Astasan, wag tangang balatian.
8: Ang kamong masulubon, tungod, kay nitaliwan na. Sa laing kalibutan, ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka, kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
10: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit
10: Gold! Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
10: Gold!
2: Na! Dragon Fruit Gold!
11: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
12: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
13: Hard Max.
14: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
13: Mag Hard Max Extreme na.
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
16: White Nights Dumaguete Pension House
15: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
16: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
15: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
16: White Nights Dumaguete Pension House.
17: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
18: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
19: Christy, sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
20: Kailan nakabulan niyong inom sa itong produkto, ma'am?
19: Kuan na, 6 months na. Dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga as mo'y sige na kong dihaplas food sa kong tuhod.
18: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
21: Ako si Consolation Ramos kanang ako nagian sa una kay kuan kay kuato kanang dito anxiety kay gubot kay migikan ato sa yuta na maling mi bag-o og balay. Blessing in disguise dining pagabli nako sa FM pagka alas 12 dayo na ako'y nadungog ng mga testimony katong mga kidney problem. Ana, si ko, matay lang ko, ani, di kay ka nang, kung kay ko ato stress, kayo akong lawas ba? Tapos na, feel you din ako, wala na did ko, gimo sa ko lawas, gawa sa akong menopausal, ka nang, kurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta na mo ba niya. Matay ko palit, aning, tanan kaning non-scapsule, kaning UAID, o kaning cervicals, ni palit yung guana. Na-feel giday na ako, na-relax akong lawas. Muna, hangtad karon nagsigid yung kog inong kanapirabuyag, kung andyod kay ko, energetic. Salamat ka ay sa inyong produkto. Uy, sa singilak-hilak yun ko. Nga nakagamit yun ko anin yung...
0: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumanggit na pinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
22: Okay.
3: O de yun, lami po ang katulog.
22: Karun?
3: Katung pagkatilaw.
22: Pagkatilaw
3: sila. Kanang kapsul o
0: coffee. Mga pena ta! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
23: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
24: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
25: Star Radio.
24: Basta naka-star, sikat.
25: Feel the music, Star Radio.
26: Oras sa Star Radio, las 6:49.
27: Newsbreak. Maayong gabi maghandos adlaw karon nga Biyernes pitsa 18 nimong bulan sa September 2026. O karon ining gabiona ani ana ang kompletong detalye sa tuang newsbreak.
28: Dos balita newsbreak.
27: Mutambong ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Contisa sa rehabilitasyon o papauswag sa Rojas City Airport sa Capiz. Personal nga nagpahigayon o on-site inspeksyon si TISA Chief Operating Officer Mark Lapid niyato nga Martes kauban si Capiz First District Representative Howard Ginto. Nagpulong usab sila si Lapid o Ginto kauban ang mga opisyal sa Cebel Aviation Authority o mga kon Cebel Aviation Authority of the Philippines kun kaap aron isgutan ang mga plano alang sa baw nga tugpahanan. Sumala kang Lapid adunay gigahin nga 61.2 milyones kapesos gikan sa TISA alang sa pagpaayo sa Rojas City Airport ilabi na sa terminal building o sa palibot nini. Gilauman nga sugdan sa TISA ang mga improvement work sa sunod nga bulan. Gipasabot ni Lapid nga adunay laing pundo ang kaap alang sa modular expansion sa terminal. Human sa modular expansion, musulod ang TISA aron muhimo sa interior works o guban pa nga mga pagpaayo. Kabahin ang rehabilitasyon sa Rojas City Airport sa ILIPAD o Institutionalized Leveraging Infrastructure Program on Airport Development sa TISA nga nakapokus sa pagpaayo sa napulo ka mga domestic airports sa nasod. Lakip sa mga pagpaayo ang pag-redesign sa sulod sa airport, rehabilitasyon sa mga comfort room, arrival o departure areas, pagpalapad sa baggage conveyors, pagbutang o bagong air conditioning system o pagdugang o baggage carts, gang chairs nga ana ay charging port. Sumala kang Mark Lapid, importante ang pagpauswag sa mga tugpahanan tungod kay usa kini sa mga nag-unang ganghaan sa turismo. Gawas sa Rojas City Airport, sakop usab sa ILIPAD program ang mga airport sa Butuan, Sambuanga, Tugigaraw, Siargao, Pagadian, Lawag, Calibo, Dumaguete City o Calbayog City.
28: Dos Balita Newsbreak.
27: Mao kato itong news break na ining takna gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Kini ang inyong tigbalita Handos 98 Byron ni Bailey Brad Mengon. Maghandos bisan kabus kaman aban kun maayo ang imong binuhatan sikat gas sa katilingban. Sa makausa pa maing gabi ipag-usab ka na itong tanan.
28: Handos Balita News Break. Handos Balita News Break.
29: The climate change phenomenon is here and real. Every human with a functioning conscience must accept this is a reality. Every Filipino should act now to prevent this devastation to our Mother Nature.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, la size 58.
3: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
4: 5 plus 1.
5: 2.
4: 2 plus 2.
5: 4.
4: 4 plus 4.
5: 8.
4: 8 plus 8.
5: 16.
4: 5 plus 4.
5: 9.
4: 5 plus 5.
5: 10.
6: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
7: I drink remind Choco. It's so delicious and yummy. I love remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo o smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit.
1: Dipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag,
2: tulog pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
4: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3Bio.
6: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay doon na namian ako nga daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oys ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mapa sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy. Aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TV nga. Murag dili. Wala na kayo siya ni kuan sa kuha ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko ani Astasan herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. What are you traveling for? Business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Dragon Plus.
12: William Anfone.
13: Okay.
12: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
13: Yes. Mm-hmm.
12: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto nga herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayog yun.
13: Yes.
12: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
13: Mm-hmm.
12: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya.
13: Mm-hmm.
12: Sulayan ninyo.
11: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
14: Dragon Fruit Plus.
11: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kersiki ho. May sulay ko pag tumara sa service care. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganyan gito time sa dira. Pari sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa kong push on, sa likod aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kubda ko. Okay. Nakadungog ko sa radyo aning Servicare sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
16: It will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
17: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
13: Hardmax.
17: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
13: Mag-Hardmax. Extreme na.
18: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
19: White Knights Dumaguete Pension House
18: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
19: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
18: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
19: White Knights Dumaguete Pension House.
20: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
21: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
20: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
21: Tapad lang sa pansuhan.
20: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
21: Emps Flower Shop.

0: testimonya sa Wonder Iswalin.
1: Si Romeo Cabasag, nagpuyo sa San Isidro, San Roque, Pantano, Zamboanga City. Ang ako ang igamit sir, ang Iswalin, kay muhangat man ko inig, saka na nako sa kuang panguma. Namunang nakadungog ko sa RHB nga, ang Iswalin, maayo daw sa kaming sa paginawa. Nakaroon, nakapalit ko, itinood yun ay, epektibo. Kanyan to, maglisod ko ginawa, ay, mangita ko lugar nga makadiskanso ko. Pero karon dili na, makaabot na ko sa kong area.
0: Iskwalin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Maayong adlaw sa tanan. Ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo diri sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nag-suffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, girisitahan ko sa doktor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugong sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee, kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayo nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
4: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
6: Yes.
5: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo gud na siya. Abtik ko na inyong lawas.
6: Salamat kayo.
5: Tinood yun na.
4: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
3: Oras sa Star Radio, alas 7:29.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa iyo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mga ga-DTX? Ay, mga ga-Lidri Bayo. Hello, hello! Sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa Bago na Usab. Live nga edisyon ni nga to ang programang kasayuran sa maayo nga panglawas. Doc Hans sa lima nalo sa gihapon yung magkauban. Hello di ay sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man abot atong pagsimya karon. Visayas and Mindanao. Tibuok kalibutan. And of course, ang ato ang mga pinalangga ng mga consumers diri sa Zamboanga del Norte. Dipolog City, mga lungsod, mga syudad, mga probinsya, mga silingan na ito, mga probinsya nga abot sa itong pagsibiyang karon. Hopefully nga maayo ang itong adlaw. Himsog, lingon ang lawas, layo ang lawas sa mga sakit o balatian. And hopefully nainom na unta, no, ang Klinika DTX 500. Ang tatak DTX 500. Hopefully ha, nainom na. O, kanto may mga pangutana, may kalabutan sa pag-inom sa D3Bio sa gihapon. Kining atong tuluman nun, muna'y maghahatag mga higalag mga katinawan sa inyong mga concern ng pangutana sa panglawas. And of course, sa pag-inom sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, may TC na to. Pwede mo nga maka-join ng atong programa pinaagi sa pagpadala sa inyong mga concern or pangutana sa itong mga linya sa cellphone. Sa 0981-654-8967. Subo na ko, 0981-654-8967. Ipadala lang ninyo mga mensahe kay letter on atong tagaan ng pagtagan. Ayaw galimot, kining atong tulumanon, hatod ganato sa tuang mga produkto nga available sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Libagalimtan ha, sayon ra kaayo, higala, ma-avail na to ang atong product. Addo lang mo sa pinakaduol nga butika na ay mga pharmacy sa inyong mga lugar. I am pretty sure nga available na sa inyong mga pharmacy. Anyway, hisgutan na to ron mga higala. Let's talk about D3Bio. O kinsa man tong kanunay gainom dira? Kadaadlaw yun, no? Gainom sa D3Bio. How does Klinika D3Bio mga higala protect us and our brain mga higala gikan sa gitawag nga Alzheimer's disease? You know what ang Alzheimer's disease? Usa kini ka problema sa brain nato diin sa mga early studies ang brain magkaedad ta. Kaniliging magkaedad ta, magka senior citizen, magka dual citizen ta, no? Dual citizen na ta. Basta senior citizen. Yeah. Ang Alzheimer's, very prone kayo kung magkaedad ta. Gakupos, gagamay ang brain. Gashrink, mga higala. Ang brain, nakita nila sa study nga magkaedad ang mga tao na binagyod ko ng Alzheimer's na ay changes sa structure sa brain. Now, kanon, let's talk about D3Bio. Sa unsang pamaagi nga makahatag kinigtabang na binagyod din ang to mga may edad na ron. O, mga lola na to, glolo, mga ginikanan na to nga nagkaedad na. O, kini mo'y usa sa mga suplemento nga mutabang ka na to sa paglikay aning problema sa gitawag nga Alzheimer's disease. Ganahan mo magka-Alzheimer's? O, bisag ako mga higala, dili ko ganahan nga magka-Alzheimer's akong ginikanan. O ako anak ron, ako'y ginikanan may edad. Di ko ganahan, oy. Dili lalim, pilti ka pa ita mga higala. Ultimo ngalan ni mo, dili nakakahinomdom. Kung naa kay Alzheimer's disease, pakalimot na ka. Di nakakaila si mong mga anak, si mong apo. Di naanay mga changes sa mong kinaiya. Now, ang cold compress extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Muni ha? Naa ni BCO ang atuang D3 Bio. Actually, na yung mga discusses, a lot of scientific circles, mga higala, gidiskasan ang potential benefits aning BCO against, no? Tungod kay na asya'y neuroprotective effects. Including, mga higala, ang ability sa BCO sa pagsuporta sa brain health sa may mga condition sama sa Alzheimer's disease. Not only, ha? O not only ingon nga musuporta sa may mga Alzheimer's. Usa po ni siya sa maayo nga imnon ingon nga prevention for having Alzheimer's. Prophylaxis. Prevention mga higala. Nga later on, dili ta mag-develop og Alzheimer's disease. O, sa mga nagkaedad, dira protektahi ang brain. Itong mga katigayunan dira, no? Basin, uwato na lang ta, ilaro na lang ta sa itong mga silingan, kariente, igsuon, kay dili na ta kahuna-huna ang darong kay naanantay Alzheimer's. The idea behind using cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ha, sa may mga Alzheimer's, primarily mga higala, tungod kay ang BCO manggod, taas manggod ni siya og medium chain fatty acid. Yan. Which gatabang sa brain na to sa paglikay sa pagbaton og Alzheimer's disease. Now, ang D3 Bio, gabos kini sa ketone production. Oh. Atong si Suiho noron mga higala. Kunsay mahatag sa medium chain fatty acid nga nasa D3 Bio. Actually, pag once nga makonsumo or mainom na to kining medium chain fatty acid nga nasa D3 Bio, inom tag D3 Bio, mahimo kini siyang makonvert via liver into ketones. Ang atong brain gagamit og ketones as alternative fuel source kung ang glucose metabolism mahimo siyang impaired. So kay ang brain mga higala nagdevelop ng Alzheimer's, ang glucose dili na na siya gakuan, dili na niya magamit ang glucose basta magdevelop ng Alzheimer's. Kay ang brain gakos na siya og glucose metabolism impaired. So, unsay maayo nga remedyo? Naay alternative way aron nga masuplayan gihapon sa energy ang brain. So, kay dili naman mudawat ang brain sa glucose, kay lagi na anay changes sa mga brain cells due to Alzheimer's, ang alternative fuel source nga pwede natong ihatag sa brain nga mabuhi siya og balik mga higala, mag-regenerate ang atong brain is the ketones nga naa nato makuha sa medium chain fatty acid. Actually makuha man nato ni sa mga prutas, mga nuts, mga good fats, kining MCTs. Hinumduma na to nga abundani na anih sa pag-inom sa D3 Bio. Just take D3 Bio para diha-diha makakuha taog kanang MCTs para nga ang brain cells sa mga nagkaedad na masuplayan na to og kitawag nga energy. Aron mabuhi, no? Oh. So, muna yung mga kaso, mga higala sa mga may Alzheimer's disease. Ang ketones nga naa sa D3 Bio, ga-provide kini siya og more efficient energy source sa atong brain cells. So, kung masuplayan na to og energy source ang brain na to, through ketones, kay lagi ang glucose, gakos ng impairment, dili na kayo mudawat ang brain cells sa glucose, kay naay develop, naay changes tungod sa Alzheimer's. Ang pinaka the best nga alternative way nga matagaan na to energy source ang brain, nga maka-recover or either mabalik ang maayong kondisyon sa itong brain is by using ketones and by taking D3 Bio. Oh, ha? So, particularly, kung ang brain manggod na ito, manghiga na, pwede ni siya mag-struggle sa pag-metabolize sa glucose due to the disease tungkol sa sakit. So, ang brain na ito, dili na siya mudawat. Dili na kay niya magamit ang glucose as a source sa iyang energy, labi na yun kung may mga changes na sa brain cells kung magkaedad na. So, ang pinaka the best way, alternatibo nga pamaagi, na masuplayan na to og energy ang brain, is ang ketones. Muna'y pinaka the best. That's why ako, kanunay na kuning gina-encourage, labi na yun sa itong mga consumers kung magkaedad na, mas maayo nga naatay MCTs. Kung dilita kakuha sa itong mga gikaon, ang pinaka-simplest way nga makakuha ng MCTs or medium chain fatty acid is ang pag-inom sa D3 Bio kada adlaw. Inom lang kada adlaw. Binagyan ko magkaedad na. Inom na lang ta og D3 Bio kada adlaw. Kaduha, buntag og hapon, ha? Another one. Ang D3 Bio na ani siya natural anti-inflammatory and neuroprotective properties. Tungod kay ang D3 Bio na to, ga-contain siya ng antioxidant sama sa caffeic acid o ferolic acid. Kini nga mga klasik ng mga antioxidants, ga-possess kini siya properties nga makatabang sa pag-prevent sa cellular damage. Ang ginabuhat ni D3 Bio, iyahang ginatanggal ang mga free radicals. Ginakolekta niya, ginahipos niya ang tanan nga mga gitawag nato nga mga free radicals nga nagapundo sa brain. Onya gituan nga ang free radicals muni siya'y usa sa mga rason nga nung gakos og neuroinflammation. Which is associate mga higal sa nagkalain-lain ng mga neurological disorder. So, muni rason, no? Ang free radicals, nga nung mag-inflame ang atuang brain. So, ang ginabuhat ni D3 Bio, tungkol kayo na siya antioxidants, iyahaning ginakolekta, ginapagawas, gina-eliminate ang mga free radicals nga naa sa brain nato. Sa may mga Alzheimer's, ang inflammation manggod sa Alzheimer's disease, critical role kay na siya mga higala sa progression sa Alzheimer's. So, the more nga naa inflammation ang brain, mas mo grabe ang sakit nga Alzheimer. So, by reducing inflammation, by using D3 Bio, kung nagainom tag D3 Bio, ang inflammation sa brain gakawala mga higala. So potentially, naasay protection sa mga neurons o sa pag-slow down sa disease progression. Muna'y nakanindot kung naatay anti-inflammatory nga supplements nga ginainom, labi na gyud kung naasay maayo nga benefits sa atong brain. Medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio, makatabang mga higala. Ha? Ay glangay sa mga nagkaedad na mag-D3 bio ta. Another one, nganong patsada kaayo nga mag-inom tag D3 bio, labi na gyud sa mga nagkaedad na. Ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio, gabalansi kini sa cholesterol sa atong lawas. O take note ha, basta magkaedad na ba ta, gasaka ang atong cholesterol. There are some evidence nga ang cold compress extra virgin coconut oil nga naa sa D3 bio ha, makatabang sa pag-regulate sa cholesterol level, which is very beneficial since imbalances of cholesterol and fat metabolism may be implicated in the development of Alzheimer's disease. O sapon din siya sa mga possible nga makapa-apekto sa pag-develop og Alzheimer's, kaning imbalance atong cholesterol. So that's why nindot kaayo ko naatay D3 bio, labi na gyud sa mga nagkaedad. Ang ketones nga naa sa D3 bio makatabang sa reduction mga higala sa mga amyloid plaques. Yan. So basta naanay Alzheimer's disease, naanay mga amyloid plaques, naanay mga naanay pag-disrupt sa communication between neurons to neurons tungod sa neuroinflammation. So dagang study nga nagsuggest nga ang ketones lagi nga naa sa MCTs kung gainom tag D3 bio, makataba mga higala sa pag-reduce sa formation sa amyloid plaques. Ngumanay rason nga nung mag-inflame ang atong brain, then mag-progress ang Alzheimer's. So by improving the brain energy metabolism by using D3 bio, tungod kay kahimo ni siyang ketones, ato ang gina-reduce ang inflammation o ang accumulation sa mga amyloid plaques sa atong brain. D3 bio. D3 bio kadanlo. Available ha, iglangay mga higala. Oh, sa itong mga higala diri sa Buanga del Norte, Visayas, at Mindanao. Mga silingan na ito ng mga province, mga Facebook users na ito. Sa mga nangutanan, sir, asa man ta ka-avail anang D3 bio? Ya, unsaon man ang pag-inom? Ilagi, nagkaedad na kita. Nindot ni mga higala, daghan kaayog benepisyo nga makuha ninyo. Ani, makapaubos sa kolesterol, makaprevent sa Alzheimer's, makawala sa hyperacidity, unsa pag yun, tambal sa ulcer, patyon niya ang kagaw, ang virus, na antimicrobial, perting daghan na kaayog benepisyo mga higala. Dili mo magmahay, promise. Kung mag-D3 bio mo kadaan lang. Pwede sa mga bata. Ako ganahan kay ko sa mga bata. Kami nang yun ko naka-D3 bio. Very smart ang babies. Very smart mga higala. Lahi ang development sa brain sa bata ko na ay ketones. Tinuod na mga higala. Based akong observation, personally, lahi ang development sa brain sa bata ko naka-D3 bio. Manang ako na amoy mga bata dira nga nagida dos anyos, himuan nila nga vitamina ang D3 bio kadaan lang. Bisag one soft gel, adi ipausap ra na. Pausap. Palit gani mong chichiria sa mga bata nga tagpila ng chichiria ron. Palit gani mong soft drinks or mga artificial juices sa inyong bata nga walay binipisyo nga mahatag sa lawas sa bata. Kana pakahang paghatag og usa ka soft gel sa D3 bio sa atong mga bata. Katong naamoy mga bata drang ka eskwela. Oh, tagaan man ganin nyo ng kwarta para mupalit og chicheria. Unsa na lang ka na kung kanang inyohang ipalit og chicheria, i-convert ninyo sa paghatag nila og ditribayo. Mga colleges, eskwilag, high school, college, elementary. Oh, pwede na, pwede makainom. Actually, mga higla, nindot siya og benefit sa brain development sa bata. Maayo siya sa memorya. Dali kaayo maka-memorize ang bata. Oo. It because of the ketones nga naa sa D3Bio. O, ang D3Bio na to, ha? Ayaw kalimot mga higala dito maglangay. Naa kini sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinot sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamugo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon. Babalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. DTX 500. DTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
6: Ako si Sisi Dayon, taga Purok Paglaom. Akong edad sa isinta isite. Ako muna batsyagan, sakit na ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Ato, mga pa na ron, dua na ka simana. Dua ragad sa isa ka-adlaw. Kunya, pag-uma, inom na po ko. Wala na po ng batyang. Mga wala na yun, kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsigil na lang po. Inom. Pero sa pagkaroon, kalay sa Ginoo nga nag-inom ko ang DTX. Parisan po na akong may pisto. Kalay sa Ginoo, wala na. Nang libot din ang isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisto nga akong diinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
1: DTX 500! Bali sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Rosanne Bao, akong bana sa nag-edad ko rin.

0: vitamin C. Kana, muna yung pinaka the best nga klase sa vitamin C. Ang ato ang Mighty C.
1: Mighty C.
0: Para nga mawala ang kapoy, o kanang kapoy kay imong lawas, kada adlaw na lang, no? Bisang wala ka ginabuhat. Pag-maintain sa Mighty C o DTX 500. No, sabay ninyo. Pag diabetic ka, pag-maintain sa DTX 500. Anitas mga pangutana, be? How to order po? Ani na lang, no? Sa mga nangita. No? Sa mga Facebook viewers na to. Kung naamoy butika, you try to ask it sa inyong mga lugar. Or either, you can visit among ato ang mga online shops. We have online shops, Shopee, Lazada, and TikTok. No. You can visit mga higala. I-search lang ato mga product. Pwede ba ang DTX sa Galston? Yes. Pwede kayo. Kung naa kay bato sa abdo, pwede kayo ang DTX 500. Pwede po D3 bayo, isabay ninyo na. Buntag o hapon, mas maayo 3 times a day. So, kung naiba to sa abdo. Sir, ang DTX, pwede ba nga mainom? May guiter ko. Hyper po ako. May guiter, hyper. Hyperthyroidism. Pwede. Either hyper or hypothyroidism. Duha ka klase na siya nga most common. Pwede ang DTX 500. Mas maayo nga i-partner ninyo ang kuan DTX 500 og Mighty C. Kung naamoy guiter, kaduha. Buntag o hapon. No. Kanto may mga bukol sa liog nira, dili na magsigig kaon og tinapay hapan. Kay musamot ka na kung ang inyuhang bukol sa liog. Yan. Pwede, DTX 500, buntag o gabi. Isabay mga higala ang Mighty C. Unsaon pag-inom, 1 times a day or 2 times a day? Pwede 2 times a day, mas labing maayon. Okay, Anita's another... Tagpila ang DTX 500, Doc. Actually, sa butika, dili ni siya mahal kaigyod. Ang atong DTX, barato ra siya. The same ra siya price sa D3 Bayo. Muna kung giingon gani nga mo, palit gani tag chicheria, di ba? O palit gani taong ngunsa na mga colored drinks, walay mahatag na benepisyo sa lawas. Unsa pa ka kung mainom tag DTX 500 nga na ay benepisyo nga mahatag sa lawas. So, unsa pa ka kung mainom tag D3 Bayo? Ha? O ang ato ding sabon by the way, DTX Beauty Soap may mga katol-katol spanit, skin diseases, skin rashes. Gamit mong DTX Beauty Soap nanas mga butika sa inyong mga lugar. Katong medyo gahinay na ang performance panahon sa kagabion, tulumanon ni Mrs. Labing-labing. Galuyan na gamit mong Extend Herbal Capsule. Sa mga mahiligon ng kape, na ay patsada kaayo nga kape, nga herbal, di gyud kamahayan. Ha? Kape na, tambal pa, nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Anyway, musay babay ko higala ka itong oras, limitado kayo. Mapuhon, di same nga oras. Okay, di same nga sibian, mag-uban na uban nga punta. Sa gihapon, programang ka sa yuran sa maing panglawas niyo nakauban Dokan sa lima na lang, musay babay. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bayo, tara, mga penatang!
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.

0: bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:02.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
6: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
7: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. And of course, ano yan sa inyo hang o higala o igsoon sa kanginan. Ikan usap kini sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Doon na yung mga produkto, mga suking tipo yun, nga nasaksihan sa nakagamit o nakainom na sa ato sa mga kapsula. Huwag sila miingon, mga suking tipo yun, napaka-epektibo. Sama nining Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Na gumikan higala mga manusap kini ang mga natural nga mga sangka, mga naaniining klase sa mga kapsula. Dasok na kini sa nutrients o ingredients, dasok na po sa nagkadayang klases vitamin C nga nagkalinlain. Nga naaniini o ganiaw sab ang ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix. Ay makalimot mga sokin tikpaminaw. Dragon Herbal Coffee Mix, kaabag usab ang Hard Max Stream Coffee for Men. Mga sokin tikpaminaw, kinis yung klases mga kape. Walang palpitation, nindot kayang resulta pag ikaw nakainom sa Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga iksoon na ito, nga ibawalan na sila mga sokin doctors pag inom sa publikong kape. Kanigid ang kape para kaninyo, para kanatong tanan. Diligid maghapdos niyong kuto-kuto, walang palpitation. Habang usap mga sokin tikpay na ang ato sa mga Hard Max Stream Coffee for Men. Ang atong kape nga may mahata, ulugang kusog, kabas ko kalig o performance palimulabing ni Mr. Nga Tosab sa iyahang misis. Mga Paris na ito mga sokin tikpay, pag hinay na ang performance, gamitin ninyo o Hard Max Stream Coffee for Men. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-hard max with all kinds of ginseng. Ang ato sa Dragon Oil, ay makalimot to sa Dragon Oil mga sokin tikpaminaw. Dragon Massage Oil, disenyo ni si pang-massage ng klase sa plus. Nindot kayo, ang kainit o ang kahalang unotsot sa imong panit, lahos sa imong konuran ng ato sa imong kaugatan. Ano siya ang nindot kayo? Mapagpilihan ninyo mga sokin tikpaminaw ang kahumot sama sa sampagita, labinder ilang-ilang. Nga naan ni ini mga sokin tikpaminaw. Ay makalimot yan na, for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako kay tabang mga higala. Dako po ikatabang mga higala mga sokin tipo sa atong pamanit ang Dr. Fonzie Soap. Ano naman mo yung mga buni, ringworm, up-up mga sokin tikpaminaw. Baho mong ilok nga tugtiil. Dako ikatabang mga sokin tipo ang Dr. Fonzie Soap. Kabag usab na to mga sokin tikpaminaw. Ang ato usab nga Case King Glow Power Whitening Soap. Ang ato usab nga Case King Glow, mas dindot kayo mga sokin tikpaminaw. Kung hamis imuhang panit, musamot o kahamis. Imuhang usab nga entero kalawasan mga sokin tikpaminaw, gamitin ninyo na o Case King Glow Power Whitening Soap. Case King Glow Soap, celebrity ka na mga sokin tikpaminaw ang naanini. Aron nga kitang tanan makabaton sa insakto nga pamanit. Basta produkto, tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mapalit ninyo na higala sa nagandang butika o pormasya Bisaya sa Gaminanao. Pwede kamong mutik sa dugang kasayuran sa 0950-44-19006. Balikon ko 0950-44-19006. No? Mga higala, basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato ni nga mga produkto ba? Ano kalimot sa dugang kasayuran? Dugang impormasyon? Alang usab sa maayong pangluwas o ang butang kinini ang kaayo na to sa insakto nga pamagis pag-atiman sa panglawas mga pagkaon, mga pagkaon nga may makaingon mga sokin tikpaminaw sa ato sa mga panglawas. Labi ni gyud kung mahiligon ka sa nagadaiya mga pagkaon, pahinom-duman lang mga sokin tikpaminaw. Ato na siya nga ampingan na atong lawas kaya atong lawas sigala. Mao gini siya kapital unya mapildi lamang sa mga pagkaon. sa mga pagtulunan mga sokin ti paminaw sa ato usab sa mahinungdanon nga uyamot alang sa tanan nga pagsabot sa kinaiya sa ilahang lawas mga sokin ti paminaw nga wala mahatagi og pagtagad ha mana importante na mahatagan ato og pagtagad ang maayong panglawas mao na siya pinakanindot kaayo nga kapital alang usab sa atong panginahanglan sa inlaw adlaw basta dragon imong tumaron matag adlaw dili supplementation sigurado imong lawas baguhon.
6: Yes mga ka dragon fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas salig sa dragon fruit herbal capsule ug dragon fruit gold available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
8: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong

gabi mga bay, adlaw karong Biyernes, bitch sa 18 ni baong bulan. Nag-live usab ta mga bay sa itong personal account ang Ronnie Librado sa itong official Facebook page. Mga lamas sa kagahapon, unsa pa ay gilangayan ninyo diha mga bay? Hala, timbaya na mga bay. Itimbaya ang ilang mga silingan diha aron malipay sila ng ilang mga pangalan sa kahanginan ilang nadunggan. Mga manoy, mga manay, hala, ilabay na ni Byron ni Bay ang ilang mga greetings para diha ang akwibo nga mupitik ang inyong kasing-kasing. Hala, sige, hala, halahat timbaya na mga bay hagay. Ang tanan nga mga greetings basta kay di makalimtan atong yung basahon sa kahanginan. Sige mga bay, doon ay pagtibaya na rin atong basahon mga bay. Ani adi ay si Day Matubato ni Aunt Judy si Sardimio. Okay, pa-shout out po, pwede. Na yung paplix, kuya. Okay, iplix lagi. Okay mga bay, iplix na to si Aunt Judy Sardimio. Aunt Judy Sardimio. Okay. Ang una na yung ngalan ini mga bay maghandos, Judy Ann Caliura Sardimio, man to ni? Aban karon niya gusog, Aunt Judy. Oh, Aunt Judy. Sexy lady. Kanimo daghang na dani, tungod sa imong kasiksi. Munang ako na'y samalang sa langgam tamsi, nagpuyo sa kahoy tamasi, sa mga sanga nagliksi-liksi, aron maniba sa imong kasiksi. Sige! Doon ay mga pagtimbaya pa diha atong hatagan o pagtagad mga bay na diha si Lawrence Gador, atong amigo nga si Lawrence Gador, usa ka

0: Banggiitan nga boksidor diri sa Tayasan, mga bay, si Bay Lawrence Gador. Shout out bay, maayong gabi eh. Nga manihapon ta, okay. Manihapon ta Bay Lawrence. Sumay tong sudan diya Bay Lawrence. Niningatak na nininga kagabhion samtang ikaw diha na nihapon. Okay, sila pala niya. Timbaya na mo diha mga bay. Hakay, ang inyo mga pagtimbaya, ako yun ang basahon. Basta kay di lang nato mahikalintan. Okay, doon na pa pala, hindi yan nagtimbaya. Uy, naminaw si Ma'am Lintugdang nga kanunay sa pagkaminaw sa Star Radio way undang-undang. Samtang diha sa magtuhaw, always naminaw si Bus Digo Herodias way pakyas. Bus Dindo Abrencilio Vlog, kanunay maglaag-laag para mangliso sa mga radio sa iyang amigo iponting sa Star Radio. Kaya doon na pala indre mga bay ha. Doon na pala indre itong hatagan o bagtagan. Okay, wag yun magpalibak si Boss Dindo. Okay, idol. Atong basahon ha. Matupato ni Boss Dindo Abrencilio Vlog. Idol, very nice kayo idol. Byron ni Bay. Shout out idol. Nemo sa ako ang mga higala o mga suking tigpaminawan sa Star Radio Tayasan 98.3 FM. Akong itimbaya, sila si Kagawad Jubilin Alcunten, Kagawad Ichibay. Kwede ko na, Bitsabay. Bitsabi. Okay, Cuevas. Ito sa muna, Kagawad Bitsabi Cuevas, Yaya Amay Calyao, incoming barangay Kagawad, Robin Aquino, Aileen Ganaganag, this si Grapa, Kagawad Chuna Bahandi, Kapitana Ayan Tirano, o si Nunit Ko. Happy birthday, Sir Oscar Ko. Salamat sa pagbasa, Idol. Okay, may dahil nga gabi dia ha. Kagawad Jubilin Alcunten, kauban siya nga best friend si Kapitan Romel Mayagma. Okay, doon na pa yung lain dia. Nga nagtimbaya at umuntimbaya on mga bay. Okay, matod ba ito? Na po yung lain dia. Si Idol Dudski Oropong Kalyaw. B.A. Bay, great lang ko. Ni Nanay Libet o Tatay Rode. Hehehehe, salamat bay. Okay, matupatong ni Boss Dindo Abrencilio Vlog o sa ko ang asawa Catherine Sorenio. Okay, matupatong ni Kunsyal Jexel Olveros, kansang serbisyo publiko. Kanunay ng haros sa barangay Tanlad, B.A. Bay. Okay, B.A. Buda ni mo bay, Kunsyal Jexel Olveros. Okay, matupatong ni Bay Lawrence Gador. Shout out ko sa akong apuhan sa Dalumbay, sila si Jisrael Gador o Estrella Gador. Okay, may nagabida ni mo lolo. Lolo Jisrael Gador o Lola Estrella Gador. Nga nabinaw nining atak na nining kagabhiun mga bay o mga gandos. Tunglatan rin, basig doon na pa yung lain. Wala na to matimbaya mga bay. Okay, di pa yung lain ha. Basig. Okay na. Ngana na. Natimbaya na tanan. Okay ka mo diyan. Ngawal pagkatimbaya. Hala, timbaya mo. Kaya basahon lagi ng Bayro ni Bay. Sige. Silbing sinugatan ka na itong tanan. Kini ang nga mga kanta. Ipahinugod na ito sa itong maghigalaan diyan nga nasakitan. Ilabi na giyod sa mga hinigugma giilugan. Mauna nga mingo na lang sila. Kwa ang tanan. Dari ka na ako. Ayaw lang akong gihigugma. Kaya siya kong bahandi. Si ako ang tanan. Si ang ako ang kalibutan. Sige, ano ang kanta ni Jeremiah? Naghan man sila kay grupo man ng Jeremiah. Ano ang kanta ni Jeremiah? Kunin mo na ang lahat sa akin.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ang akong gid sugar. Sorte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilinong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Tising niya sa akong niya, anong gilinong mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibati sa akong lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa gyud alibyo. Maong sa Astasan, wag tang-ang balati.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Medyo ang inis sa Pangi, Tandag City. Akong gagamit yung ganang Wonder Herbal Oil. Nindot kayo ba kay? Misag si punong ko, akong ikuha sa tawin na simot-simoto na ako siya ba? Nya, mga sakit sa kalawasan makuha. Ngot-ngot sa tuhod, kuha gapon. Anong ganangin ko sa Wonder Herbal Oil. Nindot kayo na sa kalawasan, nagbina kayo may pagkabugdaw-bugdaw, ang ato pamaol, di ka talagang trabaho, mamanyos.
7: Wonder Herbal Oil, mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
9: Biroy baroro, tsinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drink.
11: Ga-RH to Angel Bacanis.

0: nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi.
1: Endless Life Funeral Homes
0: na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag Hard Max. Extreme na.
5: Kapoy na, sige galimo, pasinang imong oto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: Mga lama sa kagahapon.
7: By Ronnie Bay.
8: Atong oras mga bay, 27 minutos ang milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna. Gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasu-kasuan, dili kaihi, arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo, ano na bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan.

0: sa astasan ang pinakabag-ong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang Astasan Tena Organic Seaweed. Mas taas og santon purity, 5 times beta carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkor bay panglawas. Tungod ang Astasan barato lang. Ang Astasan mapalit diri sa Tayasan sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy sa Ingon, mapalit kini sa Butika Girl og Loren Drugstore.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay, atong hatag na pagtagad kini nga mga pagtimbaya sa itong makaigsunan karon nga naminaw sa itong tulumanon ang mga lama sa kagahapon, okay? Atong hatag na pagtagad, arita rin napita sa ibabaw mga bay sa itong panag-uban at itong wala na ito babasa ganiha mga bay. Okay, arita rin napita, okay? Arita magsugod, arin ni Samantha napita, okay? Adira. Ani Ma'am Idol Lisel di Canobito. Good evening Idol. Magabi po din mo Ma'am ni Dai Bebet Lagini. Good evening Dong. Magabi po din mo Dai ni Brad Asila Matio. Maayong gabi Brad. Musta? Okay ka ko Brad. Dayon, doon na pala Andre. Ani Maria Idol Maria Victoria Ochia Amor. Good evening Idol. Shout out ko sa tanan nga naglantaw sa mga tulubanon matag gabi. Okay, matubato ni Boss Dendo Abrin Silio Vlog. Shout out po kay Charlie Sotelio, ang superhero ng pindahan Tayasan ni Cruz Rental. Okay, magabi na ni mo Idol. Idol Charlie Sotelio nga maoy nakaluwas doon ay naanod unta nga dito mga bay sa sapa diya sa Panayawan sa barangay Pindahan. Okay, nagbalak sa gugma kamahalan, maayong gabi Idol. Maayong gabi po ni mo Idol ni Ma'am Kunsyal Yin Gornita Tutor Kamerong. At doon nga higalang Kunsyal diha nga mahigalaon sa yun doulon o dilisod pangitaon muna si Ma'am Yin Gornita Tutor Kamerong. Matapan niya, may gabi did she buy. Samtang matapan ni Idol Richard Aldi Silvestre. Good evening Idol. Shout out di ay saku ang mga kauban nga security diri sa Duli in IR Dumaguete. SG Kabang og SG Pabayos og ni SG Antony. Adaghang salamat Idol. Okay, gika na ni Idol Richard Aldi Silvestre. Samtang aduli naglain. Naglain, naglantaw nga lain, di kay naglain. Okay, matapaton ni Idol Rosita Grabilio. Awa pa siya katimbaya diha. Naglanta pa siya. Naghuna-huna pa si Idol Rosita Grabilio. Kung usaya nga itimbaya sa Star Radio. Sige, di na ta maglangay kay nalangay na ta. Ato nang hatagan o pagtagad. Kini nga nindot kayong sugilan ni Tima. Di po to nga Tima bang usay ka na nga na mga event. Nga na Tima. Kini nga lang ng Tima. Ani Tima. Sige, karon di na tamaglangay. Ani kini nga sugilan ni Tima uban sa to ang tulumanon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Dear
1: by Ronnie by.
0: Maayong gabi diha kanimo by Ronnie by og sa tanan nga mga suking tigpaminaw ning imong lanog na kaayong tulumanon sa radyo nga mao ang
1: mga lama sa kagahapon.
0: Byron ni Bay, tagua lang ang akong pangalan sa alias nga si Tima. Adunay tulo ka mga anak, nga duha ka lalaki ug usa ka babae. Ug sa pagkakaron, bulag na ko sa akong bana. Apan adunay nahimong karelasyon kaniadto human sa mga panagbulag sa akong bana. Lumad kong taga-Ayongon og karon anias sa Tayasan nagpuyo. Ipon sa kong igsuon nga naminyo og tagadiri. Byron ni Bay, aron inyo masabtan ang tanan, sugdon ko sa sinugdanan ang akong
1: mga lama sa kagahapon.

0: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o sumpre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayo akong paminaw sa kong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o inom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
3: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
2: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
3: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
4: Avon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang I use Avon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga penata!
7: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
6: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata!
8: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
12: Ang PHCCI himalalot mo pahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
13: Ako si Annalyn Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental, 40 years old. O daghang ging salamat at si Aline nga nakadungog ko sa imong programa kay diha na ko nakuha ang Nance product. O salamat yun ko nga nag-inom ka ng Nance coffee kay naayod yun ang ako ang gimulo nga dili ko katarong o tulog magabi eh kay sige na kong panghihi. Nga kapag nakainom ko sa Nance coffee, normal na yun ang ako ang pag pangihi o yung normal na akong pagkatulog. O ang remind capsule, wala pa akong katumat.
14: Niya kay tanong mo na cardio care para sa na stroke man ang nanikamot ko palit pangayon rin sa mga anak para makapalit ko.
15: So unsa may ikasulti nimo sa uban na nai?
14: Nanikamot lang dyan makapalit as ilang mga prada kay ko ako kado ilang prada pa. So super talaga.
16: Wonder Cardio Care. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
17: Sa panahong karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata.
18: Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw. Para sa ilang pagbasa, pagtuon,

adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato ug epektibo? Ayaw na kabala ka kay ani-ana sa tong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili ka mahayan apan kasaligan sa kahimsog sa paglawas, may balatian ka man wala, pwede gyud kamo nga makatumar ug ayaw hulata nga ang imong lawas mo bigay. Padalip dagyod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis uban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tuwang lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo ug lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagod ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humatog herbal pagod coffee? Ariana, gipela ila ang pinagabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Cafe Mix with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. Og dili makatulog, tilawid sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Cafe Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Mga lamang sa kagahapon.
0: Sige mga bay, doon na bitawag na ito atong hatag ng pagtagad. Nining takna, nining kagabion. Okay, hello, may gabi.
2: May gabi.
0: Yes sir, may gabi sir.
2: How about si Leonard ba?
0: Okay, ay si Bay Leonard ba niya ito nga higa. Bay Leonard, may gabi na niyo Bay Leonard. Kumusta Bay Leonard?
2: Namina ko yun sa mga suratampo ba?
0: Diyo sa may kine kapamina mo ka Bay Leonard. Doon na ka ika tambag.
2: Anagyan.
0: Oh, sige. Ah, sige, ato na nga sugdan ang tambag ni Bay Leonard.
2: Kano para sa ko para sa ko singer na ko an. Tanang
0: si Tima.
2: Aret.
0: Sige Bay Leonard, padayon bay.
2: Hello. Aret sa mong kono problema. Aret sa yung katol-katol. Na lang siguro nga na lang ang ikat sa bukos ay paano lang sa namang mga tambal karong nga pwedeng makatambala ng sitwasyon pero sa imong kuan sa panarbaho pwede man siguro kuan pwede man siguro muhangyo kasi mga among papalit na kuan na lang kaya mga ni mga naunaon na matag problema nga maabot sa katao kana nag niabot siyang niabot na niya kay para ginasi mabansay pa sa umaabot sa mga pagsulay dili ka makat-on kung pangita kag solusyon dayon. Ang ano mo ato nga pamalandungon nimo nga ano nang itabo na. Kuan, tungod po na sa kay kumonsulte pud ka sa asawa po ni ato imong kaubag trabaho. Kuan, mas maayo gyud siguro nga kanang imo lang tong ikip or itago na lang. Ayaw na lang pangitag langas ang imong mag-focus ka karon sa imong future pohon para sa mga anak kanya kuha na lang kanang abot mo sa mga iksuon normal lagi na nga kuhaan ngayon na o sa kay kumunigingon sa Biblia nga mas kuhaan mas maayo pang igala kaysa imong din kabaling kadogo so para lang yun. Kanang paubos lang ka. Doon. Ipakita ang kaayos sa iya. Kaya basta sa nga tungan ito, mabalik lang yung pagkitagal sa mukha. So, sabta lang po siya kung nakasulti man sa ganyan na ito. Kaya, basta tungod lang po sa problema. So,

0: nilag yung papatunhay gid ang pakigdaet sulod sa pamilya gid. So ana na lang na dito po ito kung saan kadagang kamangita kita trabaho, walang kayo makita yung trabaho na agin na ikuan, na agin na yung trabaho git nga oportunidad para sa mga pwede lang git ka na kung naging yung Mateo City City nga pangita kaya makakita rin ka na yan po ang talan kaya ito yung naging yung ginawa sa mga o ano lang Bayro ni Bayro, salamat.
1: Sige Bay Leonard, sa mga greetings Bay Leonard.
0: Okay, ba sa kapapa rin, sa panood ng Minaw, na yun, ni Princess Maria, sa Jacinto family, ni Ate Jirling Jacinto, ni Ma'am Eva, ni Ate Alma, o ni Tatay Sitoy, ni Chan Chan, ni Nanay Arlinda, ka Alio, ni Sir Daniel, ni Sir Jonel, sa mga family, mayroon ni ba yun, na amping sa pauli ba yun. Salamat ka ba yun, pwede ko ma-request, ba?
1: O, sa request na to, ba?
0: Katong kwan lang, ba? Katong Muli by Rodel Naval.
1: Muli by Rodel. Rodel naman yun. Rodel Naval. Salamat, bay. Salamat, bay.
0: Yeah, salamat, bay.
1: Okay, mga kandos o mga bay, mato si Bay Leonard, gamit lang bagkaroon as problema ni Tima. Salamat, Bay Leonard. Okay, nandit na maglangay at mga hatang sa pagtagad. Kini nga mga greetings mga bay. Nga niya, nakikubal ka na ito sa itong tulumanon. Malamas kagahapon na diya si Idol Maripas Castillo Gotib. Bye-bye. Samtang, matubato ni Ma'am Mens Pausto Abueba. Good evening, Byron. Lamina, Radyod me always sa imuhang programa. Nga magalama sa kagahapon. Shout out ko ni Sir Kuser. Dere sa ito ang mga silingan sa kabulutan. Mayong gabi eh, natong tanan. God bless you always ni mo Byron. Salamat sa pagbasa, Sir. Ma-request kong song, lihog lang sa patugtog sa awit sigaw ng puso. Salamat, Sir. Okay, gika na ni Ma'am Mens Abueba Pausto. Okay, nabali di ay. Mens Pausto Abueba. Samtang, Byruel Albino Torres, good evening. Dahil doon na pa, di ba Jixel Olveros o ni ba Junax Librade. Mayong nga gabi, di ka ni mo idol Junax Librade. Samtang ni Rosita Grabelio, may sab nga gabi. O ba rin, nga naglanto ha, may gabi ka natutanan, iha mga bay maghandos. Sige, una ito pa rin sanahan mga bay. Maminaw na kitang mahinungdanong pahibalo nga itunol kaninyo gikan sa Dragon Fruit.
2: Mga lama sa kagahapon.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan. Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
5: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlaw. So ato ipadayon Doc Alan no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat, Doc.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no? At yes. Isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme, mga yes. Suking tigpaminaw. Nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no? Sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail no tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog no si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan no about sa sexual mga higala ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga dunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ah, nga doon na usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tigpaminaw. And additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala, ang hornigot mga soki nako nga tigpaminaw. Kung ikaw naga use sa gitawag og hornigot, no, to treat other conditions including mga sokin tigpaminaw, madako pod siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no. Dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og hornigot, no, pero aside ana mga sokin tigpaminaw, di nagyod kinahanglan nga hornigot alone, no? Unsa pa kaha kakusog o kusgan man ang hornigot alone, mas kusog mga sokin tigpaminaw. Kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa hard max extreme mga sokin tigpaminaw, nga usa sa produkto nato nga may muhatag og duga nga kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati, dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga sokin tigpaminaw madungog ninyo, mapapalit usab sa nagadayang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
5: Yes, mga ka-dragon fruit. So ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
6: Mm-hmm.
5: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
6: Yes.
5: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
6: Okay.
5: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
6: Kun yes.
5: Idi, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
6: yes,
5: o kababainhan.
6: Mm-hmm.
5: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
6: Yes.
5: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
6: Okay.
5: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw. Palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
4: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: mga lamang sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: At ang oras mga bay, 14 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kinu mga takna. Gihatod ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga ka-amigos paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapi na, kapsula pa. Ano na dagkong premyo, gino nga, madawgan. Tigo malamang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O gano'n na kamuhi kayon nga magkadaog sa kas o bugas. Para sa Amigos Coffee, mao kini nga chansa nga madaugan. 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Coffee, kung Amigos Capsule, mudaog mo sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos magkatabang kini sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya, himsog o mas matanon nga panit, pinagis sa collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. Busa sa pinong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang, impormasyon o kasayuran, tawagi or teksi kinamaw ang numero, nga mao ang 0975-503-3857. Sa Amigos, be healthy, be a winner.
1: Mga lama sa kagahapon.
2: Sige mga bayan, maglangay. Ani ang ipangayong kanta ni Ma'am Mindy, Abwe ba pausto, nga naguluhan, sigaw ng puso.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat hid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
3: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
2: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
3: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog, ug digestive function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede rin gindi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
7: Ako! Naun sa magalo? Jesus! Kiringaan kong tuhod ay permente nalang magsinakit.
8: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
7: Sama.
8: Kaniyo?
9: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
8: Kaayop ni sa daglang sakit. Sama sa ubo, hilan at kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilana siya.
7: Mauba, be, mainom ko gamay ko sa kopi, be.
8: Asa magalo?
7: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
10: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
11: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapascapes. sa wala pa ko nakagamit o Cervicare, dili normal akong dugo. Sa sakit akong puson, magto nag-try kong palit sa butika, ng testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma.
12: Happy birthday!
13: Uy! Thank you! Unsa man ni?
12: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
13: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
12: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
13: Tambal nga sabon?
12: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
13: Hala uy, salamat kayo. Maayo rin yun nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
12: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
13: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Dragon Fruit Plus.
15: Enrica Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanang kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na, pag suway, saan mo kay mausap na inyong lawa, malag, madili mo kapuyon.
14: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
17: White Nights Dumaguete Pension House
16: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
17: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
16: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
17: White Nights Dumaguete Pension House.
18: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
19: Oh yeah!
20: Let's get it on!
14: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
18: Hard Mama.
14: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
18: Mag-Hard Mama. Extreme na.

0: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 32 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga tak na, gihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mausa ka natural, natay viral o natay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio, dato sa medyum chain triglycerides nga mutabag sa pagpaligunsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Lips Tiacids in the sugar, sugar extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon ay pagtimbaya dere atong hatag na pagtagad nining attack na nining kagabi yun, okay, si Ma'am Chen kanon na sing text si Ma'am Chen yun. Nakatawag ba nato na dere nga magpa wanted text meet lagi siya matupan niya DJ Good Ebs diha magpa wanted text meet ko maone ako ang number 0970-880-4589 tapos buwan ha 0970-880-4589. Okay, manay numero ni Ma'am Jen. Hala ka muna minodya. Hala, text si na si Ma'am Jen aron mahimo na mong text mate. Sige, dito maglangay. Lain nga musika. Alang kanindyo, mga bay. Ikanta kinay ni Richard Carpenter. Calling your name again.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
8: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Ako ni si Almira Tibarangan. Nagpuyo sa lagstang kalitay si Cebu. Kaya kung sa kit kay hyper-tire distance sa kitipar, ibugay ng isiya mga baka sa tuig. Please, dugo kayo. Rabi ang pagkipra micro-tire distance sa programa ni Ate Arlene. Sana nag-sisgot o gilan pag UAID. Mo ko ni Palit akong mama niya. Kitisting yan. Kaniayo ang aking sakit in town. Mana ni Bingin sa ang buro. Salamat sa ayo.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuan.
12: Call or text 0966-348-9336. Ems Flower Shop.
13: Ems Flower Shop.

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: At ang oras mga bay, 51 minutos na bilabay sa alas 9. Mga bay, doon ay bitawag na ito si Ma'am Chen. Hello Ma'am Chen, magabi eh.
2: Hello,
1: yes ma'am, palayog sa mga numero ma'am para nga makadungog itong mga suking tigpaminawa niya, makik-tik-smith siya ni mo ma'am.
2: Sinatun pa ako may makadungog.
1: Ah, sige ma'am.
2: Sige,
1: palitan ko sub ma'am, palitan ko sub ma'am.
2: 0970-08-0459. Salamat, Bidji.
1: Salamat, Ma'am Jen.
2: Salamat, Ma'am
1: Bidji. Okay, magibigay, Ma'am. Wapoy isa pa yan, Ma'am. Sige nga, bay. Mauto si Ma'am Jen nga nangindahay o mahimo nga text meet niya, mga bay. Ito nga, balik ko na pag on-air yung numero ha kay nangindahay taon si Ma'am Jen. Nga doon ay mahimong text-mate para nga doon ay makahapuhap sa iha nga kamingaw. Okay, 0970-28-0459. Tapos bon, 0970-28-0459. Okay, tapos bon yun, ikatulo, 0970-28-0459. Okay, hala, tiksi na, tawagan na si Ma'am Jen, aron nga magmalipayo na siya. Sa gatong oras mga bay, 52 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinimungatak na, ihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandan o tambal. Sulayig natural nga pamaagi, pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay doon na kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas, dayon o banan o masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Kiore Pharmacy. Mga tukan mo ng mga bahay nung ato sa itong kagaling laway. Pabasahe taro yung kamaroon di tamatukan. Ato sa ha, ang Siva Essential Oil, mapalit kinidre sa tayasan sa Kiore Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Buyex Labuyog Renal o sa Malabuyog Cebu, sabit sa Resa Restore in front of New Malabuyog People's Palace. Sige mga bay, salamat Ma'am Jen ha. Ang bitawag natukan man ta Ma'am Jen. Natukan man ta nga nakadungog sa imong manano ibang ting. Natukan ta kay na minarab na akong asawa ko na tubang. Mananghidag ko sa asawa Ma'am Jen ha nga pwede ko mo text ni mo. Sige. Dito maglangay mga bay. Atong natabas ido na pala yung pagtibaya diri mga bay nining attack na nining kagabhion mga bay kadyot lang ha kadyot na kay ido na mitibaya o may text ha, na to ha kadyot lang o sa diyang gitext din nining attack na kagabhion ah, okay wala di ay ni kwandra notify ra mga bay sige sa tanan-tanan ha ngayon mga karon di na maglangay ato nang hatagan o pagtagad ato nang tambagan si Ma'am Tima sayang nga problema.
0: By Ronnie Bai. Paliog, tambagiko.
1: Okay, Ma'am Tima, mayong gabi diya kanimo. Daghang salamat sa inyong hanga pagsalig nga gipadala nimo dinhi sa ato ang atulumanon, ang mga lama sa kagahapon, ang imong tinuod nga kaagi. Nalingaw ang uban, pero kining inyong nga alagad nga si Bai Ronnie Bai, nasakitan ko samtang nagbasa sa imong sulat. Dili ka ibong ligaw, Ma'am Tima. Ikaw usa kinahan nga nagpakalig-on bisan gihapak na sa mga pagsulay. Paminawa kina ko nga tambag, Ma'am Tima, dili kini paghukom. Kun dili giya lamang kini isip igsuon diha kanimo nga nagpakabana. Una, bahin sa mga katul-katul, Ma'am. Ma'am, ayaw na pagbalik ang UTIM. Ang tinuod nga tambal, ana, dili tuob. Anha ka sa RHU o diwa sa Tayasan Primary Care Facility o kasabang Healthcare Facility Nya kaya maka satayasan, anha diha satayasan primary care facility, libre ang check-up diha ma'am. Ayaw kaulaw. Isulti sa doktor ang tinuod nga mikatap kini sa imong nawong bukton, sa paa, o diha gani sa mga pribado nga parte sa imong lawas. Kinahanglan ka nga magpa-laboratory aron nga mahibal-an unsa gyud na. Basin allergy or scabies o infection baka na nga nakuha sa stress o kulang sa tulog. Ang pagkatuob nga maghubo ka sa tubangan sa dili doktor, delikado, delikado kinamon. Diha ka nasayop, diha napita. O ma'am Tima, ayaw buhata ang imong gihuna-huna nga sultihan ang asawa ni Yotim o hulgaon ni mo. Siya nga ireklamo o papanglugos kung dili ka tambalan. Ma'am Tima, kung pugso ni mo na ikaw ang balikan wag sa kaso ba? Ang paghulga o paghimo o istorya nga dili tinuod, makapaguba na si mong kaugalingon. Kung gibati ni mo nga, ipahimuslan ka niya, niya ito kayo na nga, wala ka sa mga kaugalingon. Eh, ato sa bawsi, sa barangay o sa MSWD o, pero ayaw gamit ang isyo sa pagbayad sa tambay.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Kamvyat Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Ay! Kagwapo!
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
8: White Knights Dumaguete Pension House
7: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Paminawon ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
11: Ako na ay si Ugin Sagaana, sa North Mapang, puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinuod ka ayon ni Ma'am Kay. Ano yung akong anak karoon? Maayon naman siya kaon, ayon siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. Sa tungod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Isulayan ako, Ma'am. Karon, ya ang pagkalibanga,
12: maulian na. Ma'am, paggamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
11: Okay na kaayo, Ma'am. Ay na kasi magtulog, usog na kasi tutoy. Ug ang last karon, problem
10: tambok na. Vitron Syrup mapalit sa mga butika og sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong lokasyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw.
14: Para
13: sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
14: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
16: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Ako na si Alan Trococo, taga Zone 4, PUC 19, Lagaw, Ginal, Santo City. Kapalit ko Nans Kopi. Kasi wala man kung mag-inom ko kape, gina-gapalpitit mag akong kasing-kasing. Kaya karoon kay ang doktor niya nga, dilis ako mag-inom kape. Wala, nakadumog ko sa radyo, sa programa. Akong gitistingan. Maayo man niya ang Nans Kopi kaya din ako magpalpitit. Pagkatulog mo, dayon ko. Ang kakapoy sa akong lawas, kung mag-inom ko Nans Kopi, magmawalang kakapoy kay kape ko managsik akong lawas. Pasalamat po ko sa Nans Kopi kay katanggap galagsik o makatulog ko sa akong pagtulog pa ng sa gabi.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, alas 5:18.
10: Bay, ang programa nga magatulog dugang lingaw kabibo, ningsayo sa kabuntagon, pamukaw mano pamulabog, di ka magmahay, maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
11: Sabi ko, Lindol, stop! Stop!
10: Atchuloy! Ano na, ang pakurat sa kabuntagon. Kauban ni Bay Ray on air.
12: Ayaw ko!

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan at una sa puso ng bayan.

0: Remix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
2: Ako si Jaime Irisorio, nagpasalamat ko sa
3: Victory Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Victory Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Kita Balagosa.
6: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
6: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
5: kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa district ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-street og tumar ani.
6: So wala pa siya nainom ana unsa diyang gibati ma'am?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
6: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500.
4: Mabali sa mga butika.
0: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
7: Ako galing si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado, mga makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500,
4: mapali sa mga butika.
0: Mga pena ta!
8: Ako si Cristita Elma Babor.
9: Mm-hmm.
8: Oh, kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
9: Mm-hmm.
8: Nya, malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biagod dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
0: Mga pena ta. Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmuasya sa inyong mga lugar.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
11: White Knights Dumaguete Pension House
10: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Knights Dumaguete Pension House.
12: Si Ima Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga pagamit sang Nans Herbal Capsule kag Nans Uid Capsule, nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa epic. Kaysang wala pa siya nakagamit ana ang mga product, ang iyang atil, nagahukong. As in, nga dagkugid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule, kag UID capsule, na anagin siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil, dili na gid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala na gid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong pagamit na ako sang Nans capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag UID capsule. Dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyze ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang NANS capsule og UID capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga product.
3: Ayong hapon, ani kita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
9: Ayong hapon, ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200, karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Kung daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
3: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imuhang statement.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Dragon Fruit Plus 650 mg.
15: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, kanon extension? O wala pa'y pandemic at isog na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape, o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal, kay maayo kayo atong kinabuhin. Yes.
14: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Bangon. Pagmata na ang mga sikat.
17: Kay
16: buntag na.

solo si Manoy Apio sa karinderya, pre, kay mukaon, iyang kita huwag ang sabihin orang babae. Dahil, kagay ko pandisal, dahil, unya lutuin kong itlog doha kabuok, dahil. Aon siya, manapapaglutuin mong itlog doha, dahil.

ni wala ba kayo pa imuta pa unya sakay kagiron pa unya bisaya na bagyong naong sus ipamaak na ng iro nila pre nanagan na ng iro nila sa mga tao ipamaak sa polis ha gigintin biyo sila pre ha kung sa may kaliwat sa mong iro doon ay isok man ha irumbuang na noy.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 5:58.
3: Bay, ang programa nga pagatulog dugang lingaw kabibo ning sayo sa kapuntagon pamukaw mano pamulabog di ka magmahay maski kulang pang imong tulog Dawbi, di ka ka mahulog
4: sabi ko lindo listap
5: listap
3: atyonon ania na ang pakurat sa kapuntagon kauban ni Bay Ray on air.
5: Ayaw ko.

Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Kumusta na usap? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta ninyong tanan? Mayong adlaw ka ninyong tanan? Mga suki na mo nga mga tigpaminaw. Mga suki na mo nga mga users sa produkto nga Astasan. Kumusta? Kumusta nga itong pagpunik kay Sikay? Kumusta nga itong mga kalawasan diha? Okay lang ba? Okay lang ba? Okay lang ba? Nahanglan nga ma-okay yun mga higala. Eh kung dili ta ma-okay mga higala, magutman yun ang ato ang pamilya. O nang ato yung pabaskugon mga higala, ang ato ang lawas. Ato gini siya nga tagdog maayo mga higala, kay moro gini atong puhunan mga higala. Bahala naman po guwatay kwarta, basta okay ra tong lawas mga higala.

Hoy, kumusta nga to ang mga suking tigpami na karon? Nasa tagsatag sa nila ka mga panimalay. Nasa tagsatag sa nila ka mga gimbuhaton o nagmonitor o nagminaw. Ito ang 30 minutos nga programa. May tungod sa labyog-labyog sa maayong panglawas, mga igala. O, ato yung ilabyog, mga igala, na ito ang panglawas. Kay mora kinibahandi sa itong kinabuhi, mga igala. Muna yung kinaingon nga, mahal kayo tika. O, mahal kayo tika, pero mas mahal ang tambal kung magsakita. Wala niya, mga igala, no? Mas mahal yun ang tambal kung magsakit. Saan man na itong pagmahal, mga igala, kung nagsakit na ta. Ang ginaingong, ay, ay, ay!

ahong mga higala. Ala, kopti na nyo ang purol niya. Gunita lang yung bagang. Ania ang ato ang balak na maglingaw-lingaw tamang

Mignon. Kay talagsa ko lang ikaw papahuwayon. Sa mga trabahoon ug ako kanunay tulog ug kaon. Ay ay ay. Bitaw, tiaw lang ka na akong prinsesa. Kaysa mga pagmahalo, pagamuma, dig

saan pa man ninyo pagtagay ang mga hinggala kung nagsakit na mo? Bakulaman. Unang atog yung abagan, mga hinggala. Og pinakabago, og pinakakusgan karon nga herbal sa Pilipinas, ang food supplement nga gitawag og Astasan, mga hinggala. Tiaw mo na. Unang

Pinakakusgan nga mga herbal sa Pilipinas, mga igala, kining gitawag nato og astasan. Alang sa mga bag-o pang naisungok, mga igala, unsa man ning astasan, mga igala? Kining astasan, usanik and natural pure santhon. 65 times more powerful than vitamin C. Iaw mo na, no? Onya, 54 times more powerful than beta-carotene. 12 times more powerful than vitamin E, mga higala. Onya, dili ang kabalak-an ninyo, mga higala, no?

labi na og atong isulod sa tuang lawas mga higala. Lantawa gyud kung daw na may FDA approved. Og sa tuang mga kaigsuunan nga mga Muslim, doon lagi halal certified. Kung kanang mong produkto mga higala, wagani FDA mga higala. Dili halal certified alang sa mga igsuon natong Muslim. Aw ayaw gamit ana mga higala kay basig madaot ka. Mauna diya mga higala no, nya kini nga to ang astasan nga food supplement mga higala, FDA approved gini.

higala ang produkto nga astasan mga higala. Unya sa sige na to og balik-balik mga higala aron gyud ta nga mahuwasan gyud ta mga higala kung unsa gining astasan. Murag duna pay kaduha-duha di mga higala nga unsa naman po ni? Ano naman po ni inaana naman po ni? Oh, tinuod na mga higala no. Oh, unsa may mga benepisyo nato kung

circulation, kaya kung dili mayong pagka-circular ang atong dugo sa atong lawas, mga higala, posible nga mo hinungdan ni sa mga balatian, mga higala. O niya ikaduha, makapaligo ni hugsamot sa atong immune system. Kining immune system, mga higala, naani sa atong lawas. Sa lakot nga pagkasulti, mauni sundalo sa atong lawas, mga higala. Kung muni mo kumbati, mga higala, kung dunay mga virus, dunay mga bakterya,

Andar, kung muundang ni Andar mga igala, muna igingong goodbye. Unang ato ni palikunon mga igala na itong kasing-kasing. Nabisan usahay, magdugo ni kay napasakitan. Usahay makaangko ni

0: ano mang naman ni mo na sa imuhang tiil lang imuhang pisig ang gikot, bay.
1: Alangan, bay, sakit mag-ari din sa liog, ihikot ang pisig. Ay,
0: oh, tiaw mo na. Di ko kuno siya mga higala, o niya aris tiil niya, ghikot ang pisig. Kay sakit kuno, garis liog. Ngayong, ay. O niya, katong ganahan nga mga mo paubos ilang timbang mga higala, kaya nasubraan na ganang ilang timbang, makatabang sad ang astasan. Mutabang ni nga maubos.

Ning asta santin mga higala sa asama na sa tuang giingon. Lao naman ang itawag na tog antioxidant mga higala na makapatamutabang mga higala aron nga di ta mahisugamak ni anang sakit nga cancer simbako lang. No? O niya anti-aging ni. O ang imong panit mga higala samtang nagtumar kag astasan mulinghon. Dili karon nga ang edad kag 20 niya imong naong mura nag 60. Ibate. O nang tumarin ang astasan aron nga

vision og eye health. Ato mga mata diha mga higala nga. Ang mga mata mga higala diha nga maglisod daw basa. Magtapot na ng literal, labi ng Biblia na ato ang basahon. Pero na ay paa. Pagkaklaro. Yeah. Oh, mga higala, no? O niya, maka-healthier, maka-younger looking skin.

0: Mubalik tarong taon-taon, mga higala, itong isgutan ng mangustin. Umanlaman nila yung pipila ka mga pahinomdom.
1: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili kaihi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag tang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Sabon, beauty soap, ni Ana. Ang pinaka-skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
0: O, balik ta mga igala sa topag ng uban. Ito ang labyog-labyog sa mayong panglawas. At ang isgutan mga igala ang usa sa mga sangkap mga igala niining produktong Astasan kining mangustin. O kining mangustin mga igala mao ni ang giila na rayla sa tanang mga prutas mga higala. O niya kalagmitan nga mabuhi kining maong mangustin mga igala sa mga tropical nga mga nasod. Sama niya sa Pilipinas mga igala, kining Pilipinas tropical man ta. So anaa kita mga tanong mga mangustin mga igala o niya nasa din siya sa Southeast Asia, ang Pilipinas. Usa sa mga nasod mga higala nga nahimutang ang nasa Southeast Asia mga higala kundi daghan ang mga tanom nga mga mangustin mga higala. Ang mangustin mga higala puno kini sa antioxidant.

ni ang mukumbati mga higala sa mga free radicals nga musulod sa tong lawas. Kita mangon mga higala, sinadlaw-adlaw nato nga mga gimbuhaton, di kita kalikay anang mga pollution, mga radiation. Matag-usaro na naging mga cellphone mga higala. Naging na radiation po mga higala. Pollution, mga baho, nagkalain-lain mga baho mga higala. Mga fast food mga higala, kaya kita, puro kita kadali. Anang magamit lang kita mga fast foods mga higala. Mga preservatives mga higala. Not knowing na ginahinay na nagpatay sa

Ligyod lalim, mga higala, no? Nga kanang magkasakita niya ng arthritis, mga higala. Sus, ligyod lalim. O, ligyod lalim, mga higala, kay... Diaw mo na nga, inigtunob ni mo, mga higala, perting sakita, mga higala, nga makaihi kagyos kasakit. O, no, nananani mo, mga higala, perting yung paita, mga higala. Di gani ka magkakung...

Ikalima nga benepisyo nga makuha nato mga higala sa mangustin nga naa sa produktong food supplement nga astasan, kining skin health. Ang skin health mga higala, makaprotektar, makapanalipo.

0: tanan ni Mala. Naiginaingon na itong managigalan ng sultiana eh, baka. Bay, ngalong masulupon magkaliya, bay.
1: Ah, bay, paitag yung kayo, bay. Kuhan nyo ron, ilinyo yun, kaya malamang kayo, bay.
0: Oh, maulag eh, malag yung kayo.
1: Ah, nakapait pag yun, bay, kaya malapang yun, ta.
0: O sa pamagila ay nagmala?
1: Malapang yung pitaka, bay.
0: O malapang yung pitaka, mga higala, gamalapang yuta, perti pang malahas pitaka, as ng bulsa, mga higala, gamala.
2: Una ay perti pang paita, mga higala, as itong kinabuhi, no? Anong kwarta talaga, makita na siya. Kung maayo na itong lawas, mga higala, di rabo ka magtinapulan ba? Oh, pwede ka magtinapulan, makita rin yung gamunang, kung gingo ninyo, kining ato ang mayang panglawas, mga higala, maugunay itong puhunan, rin. Oh, makatabang ni mga higala aron maprotektahan ta sa ultraviolet rays kanang kasi kadabang bidlisyo ba sa adlaw mga higala nga perting inita mga higala di ba masunog na tong panit. Pero ang mangustin makatabang ni mga higala. Ya kining mangustin na man ni sa usa man ni sa mga sangkap sa astasan. Muna nga mugamit ani ni. Onya ikauno mga higala nga benepisyo ni ining mangustin nga naa sa food supplement nga astasan. Makatabang sa onay kayong heart health mga higala. Sige kung balik-balik niini nga kini nga to ang kasing-kasing mga higala, mauro gini ang pingan ginato ni siya kay mo ni gitawag na tong pumping station. Mao ni ang makina mga higala sa tong lawas nga bisag matulog.

Mulang abaga na to mga higala o kinikitawag na to og hasta Sunday na na to makuha ang mangustin mga higala. Oh, muna nga akong awag ninyo tanan mga kaigsuon ano? Kini ato a paghatag raman ninyo ning kasayuran mga higala. Pero ang mas labing maayo gyud no nga magpa-check up gyud ta sa mga batoy diha sa mga mayong panglawas mga higala no sa mga health expert. Aron nga mahibal-an ginato mga higala ang ato ang tinuod nga sakit mga higala. Oh, mabal-an nato nya abaga nato mga higala. Kaya sa dili pa ta maabot ni nang punto mga higala nga magsakit na ta. Mas maayo gani karundaan mga higala. Sa kasi ginakagtumar og astasan mga higala food supplement. Wa man ay overdose. No, ato yung gahinan mga higala kay karong panahon ang mga tao busy kayo. Alang-alang pag musaka pag kadito sa kahoy or mamulong pag manggustin ng kahoy mga higala sakon imong imong lagaon imong abagun sa diha. Langan na kayo mga higala. Yan tanan tao ron mga higala katrabaho. Oh, gadali puro mo nang alangan man pud og musalong pag kadito sa dagat mga higala manguha og kanang seaweeds mga higala og imong kanon. Yan katrabaho biya ka mo na kung tambag.

vitamins imong lawas mga higala niya. Sige ra kag trabaho. Maabot ginang panahon nga mo bug down ang atong lawas mga higala. Munang karon sa di pa ka na mo abot mga higala, ako mga gigsuunan dihang manang trabaho. Karon pa lang daan mga higala, palit na tanian ang food supplement, ilabi na kining astasan mga higala. Sige lang kag tumara na, buntag, gabi. At least natabangan na itong lawas mga higala. Kailangan mapugmusaka pagkaroon.

Produkto mga igala, kaning astasan mga igala, giprocess na manidaan mga igala, kung sang kumplito mga ginisya. Mabalit na lang ka dito sa butika mga igala o astasan, yung mga sigig tumar mga igala. Ayaw na paabuta mga igala nga. Usa pa ka, tumar o tamag astasan mga igala, kanang magsakit na ka. Sayop ginang konsepto mga igala nga ingon na. Mientras karon nga, basko pa imong lawas, imo na da ang gi paligun mga higala aron nga di kita mataptan ni anang mga balatian. No, andi man ta exam

ako tambag ron sa mga nagtrabaho diya, mga igala. Palig-uno na to atong lawas kay murog niya itong puhunan, mga igala. Wala tayo panahon, mga igala, nga muadto pa rito, musaka pa o manggustin. Wala tayo panahon nga musalong patas dagat araw nga manguhang mga sewage. Mupalit na lang tadikta, mga igala, insakto pa ang proseso, mga igala. Kaysa kita maoy mo trabaho. Okay, kini itong lawas, mga igala, kung mas stress na, mga igala, no? Mas stress na, mga igala, no? Sus mo na gina

0: kuwag ko ni wag ko nila imbitara tay kumbitaras kong classmate tay uy asa man diay wag ko imbitara dito tay namatay man ko niyang lulo tay niya wadyo ko niya pa imbitara tay kay na ang tatoy daghang makaon dito tay
1: uy daun sa mga kaway nga nung pong maghila.

may lana naman o niya mga igala. O lang di, nga. Oy do, liko ni Glawas do, kaila kaastasan ni do. Ano kayo pala ikaw kabalot tayo? Lalim ba, limbata.

Wani kuyaw kay food supplement kanang FDA approved ni. Oh, halal certified alang sa itong mga igsuong Muslim. Kini mga Muslim mga igala, dili basta-basta silang magamit og mga produkto. Paglantaw kaya nila mga igala nga dili halal certified, halal certified. Di na sila magamit ana mga igala. Pero paglantaw nila nga halal certified ni siya, magamit na sila mga igala. So, watay ang ngayong kabalaka ni ana mga igala, no? Kanang mga food supplement. Unang, mahala mo kukain na inyong food supplement, sir. Ano ka mahal, ana? Mas mahal pa ng lungni. O lagi na, mga igala, mas nagani, lagi giyot. Food supplement, nga para sa itong lawas, mga igala, mahal, pero lungni. Pero ito,

ag vitamins na itong lawas, mga hingala. O, oh, ganang uban niya, mga hingala. Nasapiyot na kayo ng lubot. Uy, panumar mo kastasan, uy. Sapiyot naman yung tao ng lubot, mga hingala, tinarbaho. Saan na lang, uy, kulag vitamins ang lawas. Gahin-gahini po tao na yung lawas, mga hingala, vitamins o food supplement. Okay, sige lang magtagtrabaho na lang. Asapyot naman itong sampot, mga ika. Narbaho niya, wag ito'y vitamins, ang yatang sung lawas. Huwag ining lawas, musulti, panibig.

Lagi hapon mga igala, kinigi hapon ang iyong amigo. Magisgot-isgot ang mga igala sa labyog-labyog sa mayong panglawas. Kinigi hapon si Buyaks Labyog. Mahingon ka ninyong tanan. Salamat sa iyong pagpaminaw. Amping mo. God bless.

0: ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayo Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio. Lasais, 34.
6: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
7: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
6: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
8: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
9: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
10: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
11: Ako si Mona Lisa Balauro, na edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors dito sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
2: Ang Shiva essential oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva essential oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
12: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
13: Where every guest feels at home.
12: Visit us today.
14: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme. stream na.
10: Oh la la.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: This is Erica Lanzi Pinero from Dawin, Negros Oriental, and kapalit big Nance Coffee, Nance Capsule, og Serving Airpod, og eye drop. Tungod ano na product, ma'am, kay nakatabang kay nasus ako ang mama kay if ever na nasi pamatiyon inyo yung product niya ginatubog pampalit na ako kay na-feel jud niya na nasi epekto ano niya. Dagan, salamat sa iyong mga produkto maman. Unta, dagan pa mong matabangan. Thank you kayo, bye-bye.
0: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
4: Hilin Babor. 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa dumagi tira pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
5: Okay.
4: O deyon, lamang po ang katulog. Katungo pa ka tilaw sila. Kanang kapsul o
0: mga pena ta! Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Doon ako yung sakit sa tawag ang kanding magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako ng Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. Og dili ko kaboyon sa kung trabaho ka daadlaw. Maunang ganahan kay kuning amigos. No, kay makapabasko yun, og sigurado yun. Din naman paggabi murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang muinom kong 30 minutes umagpanahapon. Puyo, dyan yung amigos. Maunang palit na mo mga kaisuunan og amigos. Kani si Lolo Tibor siya. Dagang salamat.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para update kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Donnell Brad.
10: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
11: Pangalan o address?
12: Arlene Yuson, Maglinao, Basay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba ma'am nga nagluyak? Galukog naman gito na yun. Ako siyang gipalitan o Wonder Animal Vita. Then ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gina ko siyang gipainom. Tapos isagulan ako o pasaw kay di naman siya katindog. Nakugyo kayo siyang itek ma'am kay paabutan o mga dua kasimana na ako niyang painom ma'am. Nitindog siya ma'am. Karon tambok na akong bata ma'am. Gana siya kayong kaon ma'am. Wala na siya pili. Tungod sa Wonder Animal Vita.
10: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga AgriVet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
13: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop.
14: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
14: Emps Flower Shop.

0: ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ng drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o GTX 500.
1: GTX 500!
2: Mapalis sa mga butika.
1: Detribayo!
2: Mabibili sa mga butika.
1: GTX 500!
3: Ako si Alex, nagkayuti ayod ko.
4: Sakit ipangihi o ako po gapuson sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis o GTX 500, tulog ka kapsos sa buntag.
4: O tulog ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jod ang sakit.
4: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jod kayo ang GTX 500.
1: GTX 500!
2: Mapalis sa mga butika.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay doon na namian akong dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
1: GTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Ako ay Roselyn Nimbulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Detribayo at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. Detribayo at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsigsakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, piktibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. La size 58.
3: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paim na ang bata o remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
4: 5 plus 1.
5: 2.
4: 2 plus 2.
5: 4.
4: 4 plus 4.
5: 8.
4: 8 plus 8.
5: 16.
4: 5 plus 4.
5: 9.
4: 5 plus 5.
5: 10.
6: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
7: I dream remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo o smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Barangay sa district, no? So ato ara kinang ipadala
4: pagpalapad sa serbisyo sa katawhan sa mga gidugang ng mga satellite offices.
3: Ato ang pagpanerbisyo nila sa kanang mga American assistant suguban pa kinang open matag mga duha ka sa atulogan ito ka satellite office ato na open na to last year, no? Na usa sa Gihulngan, na usa sa Ayungon ug sa Bindoy. So kana siya ato nang gituyo, Mike, para at least ang mga katawhan dili na kailangan pa mo biyahe og layo para diri sa libertad. Pwede na sila mo adto dito sa ilahang kanang pinakaduol nga satellite office nato.
4: Be updated. Paminawa ang programa One Heart sa unang distrito. One Heart sa unang distrito. Kauban si Kong MMEY ug Inday Josie Lim Kaichong.
5: I to thank the first district, no? Nga gitagaan ko ninyo kayon for almost 2 decades, no? Nga makaservisyo ninyo. Gidawat ko ninyo, and it is one of the greatest privilege of my life.
4: One Heart sa unang distrito.
3: Malipay na punta nga nata yung programa nga ani para at least mapaabot po natin sa katawahan kung sa itong mga plano. Mike, salamat sa Kristana na minaw sa itong mga listeners. Na.
4: Matag Sabado, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dinhi lang sa inyong kisaligang istasyon sa radyo. One Heart sa unang distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Lim Kaichong. One Heart sa unang distrito. Ug ani ana

Sir Valentin Armonio. Pero ang importante, anak sir, nagpabiling lamion. Mayong buntag, may buntag, may buntag sa itong mga higala diya sa Dakbayan sa Kanlaon. Dugay na sa gula kabalik diya. No? Bason lamang sa mga umalabot na panahon, maimbitar kita din ha sa Kanlaon City. Makasuroy kita din ha sa Kanlaon City. Uy, good morning usab! Ato mga tigpaminaw sa Gihulngan. Bangon, bangon, bangon, bangon na. Kabalo kong weekend karon. Pero kabalusad kong ubay-ubay pakagdaghang buluhaton sa inyong panimalay. Posible siguro, no? Nga maingon nato karong adlawa ang inyuhang general cleaning din ha sa inyuhang panimalay. Kay Lunes hantod Biyernes, busy man kayo sa pagpanarbaho dito sa opisina, no? So muna nga usahay Sabado ang general cleaning. Kaya bangon, bangon, bangon na ato mga estudyante diha nga busy sad kayo sa ilang pagtungha. Karon sad ang panahon nga pwede mong mutabang sa inyuhang mga ginikanan, no? So tabang-tabang sad mo diha, no? Kung naay mga labunon, hala labhi. Basta kinaray tubig na isabon, hala labhi ang inyuhang mga sinina, mga uniform, no? Inyo na po siguro ng kuan, inyo na ng role, ha? Dagko na mo. Ha? Uyab-uyab naman gani, di kalaba. Nako, ha? O, sige, so karon ang panahon, ha? Mga igala na to. Mayong buntag di ay sa lungsod sa Manhuyod. Good morning. Ilabi na kay Mayor Rafi Andaya o ang iyahang Vice Mayor, nga si Vice Mayor J.R. Andaya. Mayong buntag usab, no? Kang Kunsihal Sydney. Kunsihal! Salamat, nagkita ta itong Domingo, sa Domingo ba to? Oh, hapit na malay mo 1 week. Salamat kayo sa imuhang mga kuan diyan, no? Imo mga pagserbisyo dinha sa katawhan sa lungsod sa Manhuyod. Kinsa pa ba itong mga kawan heart diha sa lungsod sa Manhuyod? May buntag kaninyong tanong. Good morning kay Belle Abuso Roa diha sa Concepcion o kay Eileen nga nga nangabungol sila sa drag race kuno kagahapon. Nay drag race event e kagahapon sa Manhuyod. Has ka pong bungula kuno nila. Pero importante, bibo pa nagsarabitaw, no? O niya, buntag gibuhat. Ang ako, mga igala, malingaw ang pugugwan, mga drag race. Pero kanang buhaton sa mga batanon nga drag race sa kagabion, kana, murag mo high blood yun tadi ang napita, no? Pero kung adlawan, event, gischedule, makapasinsya taan at gamay, no? In fact, malingaw rin sa ta. And I think that's safer also. Kaysa kanang anang tunga-tunga sa kagabi, diya sa mga kadalanon, ana sila mag-drag race, no? Niya, perting sa baara ba dyan kayo? O, nga naman po na, no? Waputa ka kita drag race nga hilom. Nga naman ang kusog kayo? Kung kusog ba mo tingog, kusog pa mudagan? Ha? Kaya ato na ipangutanas mga drag racer, no? Pero nabungol, good. Ha? Nabungol, good. Ha? Ang perti na yaw-yaw sa Facebook kagapon. Ha? Oh, but anyway, sige lang, maibuntag ka niyong tanan diha. And good morning, D.I. Diha sa lungsod sa Bindoy, na ako'y na-meet itong kuan. Milabay nga si Mana, kaya lagi na platan ko dito sa Manhuyod. Atong naila-ila, no? Si kinsa ni Rian, ha? Kailan is mga taga kuan, taga Bindoy, si Rian nga usa ka vulcanizer. Matod niya dagan taga Manhuyod ari diri sir. Ha? Boss Rian, maayong buntag diya kanimo, ha? Kuan. Vulcanizer diya sa may lungsod sa Bindoy, no? Maayong buntag usab sa atong mga higala diya sa Yungon. Good morning kaninyo. Maayong buntag usab sa Himalalod. Good morning. Good morning sa itong mga amigo din ha sa Himalalod area. Mayong buntag kaninyong tanan. Itong mga, of course, ka-one heart na ito di ang mga opisyalis. Good morning usab sa Valle Hermoso. Na? Of course, ang atong kung asa nanukad ang Star Radio di sa lungsod sa Tayasan. May buntag kaninyo. Kumustang manok din ha? No? Kami din sa Dumaguete, medyo tauna, mingawon mi anang kuan, mingawon mi anang manok sa Tayasan. Unsang pagkaunsa ang nagpaduol naman, ha? Diris. Ha? Naarabo jud ko silingan, no? Nga naana sila kuan, nag-franchise sila sa lamian nga manok sa Tayasan. Munang di na kay ko mag-crave nga moatog Tayasan kay naa naman dias duol, ha? Nana diris Dakbayan sa Dumaguete.
ang maong kuano kanang bisayang manok ang giprito na gutom ay noon ko. Ha? So anyway, good morning ha sa mga taga lungsod sa Tayasan. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsalig pagpaminaw sa atong not only sa pagpaminaw basta pagsuporta usab no sa mga programa sa atong kongresista Emmanuel MM Limkay Chong EY. Ayan ha. Okay. Anyway, mga igala, kining atong gusto ipahibalo no kaninyo na ay mga impormasyon nga gusto ipahibalo sa atong kongresista ngadto sa mga taga-unang distrito karong adlaw, mga igala, ikaduhang adlaw ni no sa kining opportunity alang sa atong mga estudyante. Kinumdum mo itong mga milabay nga kuan, milabay nga mga Sabado nga atong gisgutan kitong CITE bitaw nga scholarship. Now, na ay pinasahi pud ni no. Kini siya mga higala, usa ka tuig ra ni siya nga scholarship ug usa ka basically technical training kini no. Alang kini matud para sa atong kongresista, alang kini sa high school or senior high school graduate sa 1st District of Negros Oriental. Kung interesado sa manufacturing o automotive industry, okay? Katong na ay mga medyo mahilig-hilig anang magkuri-kuri ang mga auto, no? Or mag, at least kahit papano, murag interesado ka makibalo. Adunay gi-offer karon, no? Nga Production Technology Program. Again, this is for those nga interesado sa manufacturing o automotive industry. Okay? Production Technology Program, wala kini admission test. Dili para itong sa CIT scholarship, may daghan kay itong giagyan. Kini, wala kini siya admission test. Adto lamang, karong alas 9. Okay, kagahapon, nagsugod ni September 18, ikaduhang adlaw karon. So, kung dili mo available kagahapon, kaya nagskwila mo, or kung nabamoy ipang ato, wak mo kadungog, kiri, kini ang panahon. Adto mo sa La Libertad Convention Center, alas 9, magsugod. No? Anaa karon din ha, or this is kining pagdawat no sa inyong mga application or kanang interest ninyo ani or kung ganan mo mangutana at usad mo sa La Libertad Convention Center. Kini gidala no nga programa pinaagi sa pagkumbuya no o collaboration sa CITE Technical Institute Incorporated, ang Lear Corporation o sa opisina sa atong Congressman Emmanuel MM Limkay Chong EY no. So, mauni ang panahon nga atong sugdan ang pagpagandam para sa future career. Para sa mga gusto pang mangutana sa dugang detalye, pwede mo mutawag ini nga number, ha? O, take note. Ha? O, take note ini. Set 0952, usbun ako ha, 0952-611-5014. Okay, usbun ako, 0952-611-5014. Pwede mo mangutana. Mga ginikanan, ini mga high school o senior high school graduate. Okay? Okay, this is a one-year scholarship technical training. Okay? Kung panalitag imong anak, kasigirag ko, Andy, ha? Kasigirag scroll ng Facebook, i-encourage siya. Na-encourage siya nga, at least one year, Bitoni. So, ato, no, sa La Libertad Convention Center, kay malay mo, ha? Malay mo, diri na magsugod ang imong paglambo sa kinabuhi. No? Sipin mo lang, automotive industry ni, manufacturing. No? So, ang tawag ini is Production Technology Program. So, adunay ihatag na one-year scholarship ang opisina sa atong kongresista. Again, this is in collaboration gyapon sa CITE Technical Institute Incorporated o sa Lear Corporation. Okay, so ayaw na mo paglangan mahigala kay panagsara ni. In fact, karon pa ko kabasaan ni. Karon pa ko nakadungog na naani nga gi-offer. So today is the second day. Kagahapon ang first day. So, malay mo, wala na unya na laing opportunity alang kanimo. So ha, magiginikanan, ingna inyong kwan. Ingna dad ah. Ang inyohang anak dito. Kung ikaw po interesado, inay mong mama, inay mong papa. O, si Bubi ni. So, diretso mo, alas 9 karong buntag. Aron sa pagpangutana, pagpaminaw, or usaba, malay mo. At mo na ito gingon, malay mo. Diba?
O lain pang impormasyon, mahiga lagi kan sa itong kongresista, mikabat sa 681 ka mga estudyante na kadawat og educational assistance. Dito kinigi paigayon sa Barangay Puan, Vallehermoso ni adtong Thursday. Okay, Thursday, September 17. Para kini sa second semester of school year 2025-2026. Daghan magong nagpangutana ni ini. And ato lang gusto ipaibalo nga ang sa Vallehermoso side, no? Ni adtong September 17 ini. O dakong kalipay sa atong kongresista nga na releasean, no, sa inyuhang educational assistance kamong mga estudyante nga naka-apply, no, for school year second semester of school year 2025-2026. And of course ang ato ang kongresista nagpasalamat usab kang board member Rusty Serion sa iyang suporta og pakigtambayayong alang sa mga kabatanunan dinha sa lungsod sa Vallehermoso, no. So muna nga padayon mga estudyante sa inyong pagtungha, kaya ang atong kongresista nagpangita usab og mga pamaagi nga makasuporta sa inyuhang pagtungha. And finally mga igala, ato ipahibalo kaninyo nga hopefully karong Lunes kinumdum mo itong tulo ka notebooks nga ihatag sa atong kongresista og ang iyang mga amigo. Ato ning iklaro ha, basig aduna na po yung mga wrong information nga maabot diya ninyo. Ingon ang uban nga nung tulo raman eh. Ha? Atong gusto ipahibalo nga kining mga notebooks mga gala, dili ni kwarta sa gobyerno. Ha? Kining mga notebooks nga gipang-apod-apod o ipa-apod-apod, no? Hopefully by Monday sa atong mga estudyante, gikan kini sa mga pribadong bulsa. Okay, gikan kini sa mga amigo o mga network sa atong kongresista nga nakahuna-una sila nga mutabang, no, sa tanan nga mga estudyante dinha sa unang distrito, no. So muna nga kining notebook sa ilang pag-ihap-ihap pinaagi sa lista nga gihatag sa inyuhang division, no, sa nagkalain-laing division diha sa unang distrito. Ang makaya ra is tulo ra gyud ka book sa matag estudyante. Okay? So karon unsa naman taron, nagsugod na ang ikaduhang term, di ba? So kining mga notebooks, pwede ni siya kung panalitag kumpleto na imong notebook, standby lang usa. Kay kung tigsulat ka sa inyo ang mga lesson, mahurot ra gyud po na, no? Ang inyong mga notebook. So at least na mo'y tulo ka extra, no? So again, gusto na ko iklaro na kinigikan kini sa mga pribadong amigo sa atong kongresista nga nakahuna-una sila, no, nakahuna-una sila sa paghatag, no, sila mismo nagtampo-tampo sila sa ilahang mga blessings, no, o gusto nilang i-bless usab ngadto sa mga estudyante sa unang distrito. So muna nga tulo ra gyud ang makaya, no, kay again limited rapod ang ilahang na kumbaga naamot ba, no? Nag-amot-amot ni sila aron sa paghatag nining tulo ka mga notebooks, no? Kining mga notebooks atong nadunggan ani is i-endorse kini sa inyuhang mga division offices, no? Or sa inyuhang mga school heads. Na sila na ang kabalo mo distribute ni ini. Imagine po na kadaghan biya murmo kayo. Ha? Dagan mi na kayo mo lang tulo gyud makaya, no? Sa atong mga amigo sa ato ang kongresista.

0: may gala. Ang atuang kongresista o tanan nato ng mga kongresista no sa tibuok Pilipinas nagpadayon sa ilang budget hearings no sa matag committee and ubay-ubay no ang especially for the past few days kining semana naabot na ang pipila ka mga departamento ug mga ahensya dinha sa plenaryo aron sa pag-defend no sa mga budget kay ilang gipangayo para sa sunod tuig. Now kabalo man mo mga igala ilabi na kitong mga tig paminaw na nining atong programa sukad pa sa una sa ato ang kani kongresista Inday Jocelyn Quechong nga aron makasabot kita aron makabalot kita sa proseso sa pagpanday sa balaod ilabi na sa budget kay mo gunay naguna nga trabaho sa atong mga kongresista. Kabalutan nga tigpanday sila mga balaod but the most important no nga balaod nga pagapandayon sa atong mga representante mao kining budget alang sa sunod tuig no so muna nga sa milabay nga adlaw karong semana lang lain-lain nga mga departamento ang gibuhagay diya sa plenaryo. Plenaryo meaning sila na tanan no nga mga kongresista aron sa pag-discuss, pag-challenge, pagpangutana sa mga gipangayo nga budget. Nya kini mga igala, kini mga budget dapat nato na siyang masabtan, dapat nato siyang mabalaan para pag-abot sa panahon, no? Pag-abot sa panahon makasabot ta, no? Kabalo ko nga ang nadungog ra nato sige, no? Kini ning mga naunsa natong budget sa DPWH, mga unsa baton diha. Mo naman ay mga dagko pero kadaghanan nato no kitang ilabi na kita diri sa probinsya wa ta kasabot sa mga gagmay nga mga detalye giunsa nila ni no and so pinaagi ni natong programa no gusto natong mapadungog ninyo gusto natong in a way makasabot kita kung giunsa ang proseso maunang makipaminaw kita karon no atong i-play kaninyo ang usa sa mga importante usab nga departamento ilabi na nato dinhi sa probinsya which is the Department of Agrarian Reform sayod mo mga igala nga adunay keto bitawong pilato nila bay nga bulan nga naay mga kining mga titulo sa yuta no nga gipanghatag sa mga farmers no and that's just one of the many programs of the Department of Agrarian Reform. Now, I think this was yesterday or 2 days ago nga nahimong ni-present, no? Gipangutana, gidibatihan ang gipangayo nga budget sa Department of Agrarian Reform for 2027. So, mo kini mga gala, out of the many, no? Atong paminawon karon ang nahimong proseso din ha sa hawanan sa ato ang House of Representatives. Ato paminawan.
1: Secretary Conrado M. Estrella III, Yusek Rowena Nina Taduran DPA, Yusek Lani C. De Leon, Yusek Amil Hilda C. Sangkopan, Yusek Attorney Cazel Celeste, Yusek Attorney Napoleon Galit,

0: Okay, so for now, Madam Chair and our Speaker, we were gonna distribute all the land. What our goal for DAR is to distribute all the land titles, and of over 500,000. And yung 17 na renter for you, wala pong problema yan.
1: Sige po. So, Madam Speaker, ang kahilingan ko na lang po ay, because this is an output, Mr. Sponsor, of a dialogue. So, maybe, can we be clarified on these targets? I don't necessarily have to get the data,
0: yes.
1: But can we get it by this week para po
0: yes,
1: malaking
0: we will give you all the pertaining documents for
1: doon
0: that.
1: Doon sa data na lumabas.
0: On how many we can, on what our targets would be for the rest of the year.
1: Yes po. Okay.
0: And for next year.
1: Pwede po. Total si SEC naman ay laging umuugnay sa lahat ng mga grupo. Sigurado po ako, Mr. Speaker, that SEC will provide us with that document just to help the DAR bureaucracy transmit yung information to the public and the farmers. Ito po ang magiging target natin sa 2027 at sigurado akong hindi magkakasya ang pondo ng DAR, kaya kailangan mag-advocate pa po ng farmers para palakihin pang pondo ng DAR for 2027 dahil mabibitin tayo sa target nating tapusin ang maraming bagay sa 2028.
0: Maraming saan, salamat
1: lang
0: po.
1: Din po ang mensahe ko. Sige po, huling tanong na lang para preface ko rin sa huli kong rekomendasyon. Madam Speaker, Mr. Sponsor, may gusto rin po tayong iklaro, ito po ay batay din sa report ng CPBRD. Sa ulat din ng Commission on Audit, nagbayad po ang gobyerno ng 200,898,437 pesos na commitment fees. Ito pa ay multa mula dahil ang bagal po gamitin ng DAR ang inutang na pondo para sa World Bank Assisted Split Project. At ang dagdag pa ng COA, nasa 32.92% lang ang target e-titles na naipamigay nila. At sa Table 8 ng CPBRD report, mula po noong 2023 hanggang 2025, may 8.99 billion pang silang unused appropriation. So, tinatanong ng mga tao, bakit humihingi pa ng budget kung may ganito namang unused appropriation? Siguro po ang question ko, Mr. Sponsor, Madam Chair, ay baka pwede po magbigay tayo ng linaw tungkol sa isyong ito na nagiging tuloy akusasyon ng hindi pangangailangan ng DAR ng dagdag na pondo para tapusin ang kanyang targets, or bakit nakakaroon pa siya ng pagbabayad ng multa?

0: great. So, ma'am, Madam Chair, these are the when we talk about all these penalties and all the accumulated penalties, they have been the direct result of the slow workings of the previous administration, as clearly seen since Kong Sek Estrella has pointed out that ever since his tenure, the estimated amount and collections have been going down in a significant fashion. So starting 2022, we started off with 46,869,921 pesos and 19 cents. 2023, it went down to 38 million. And then 2024, 33 million. 2025, 28 million. Now we're down to 10.295, 710.59. So,
1: Thank you so much, Mr. Sponsor. Kaya po, gusto ko lang po i-emphasize kung Madam Speaker, kung ang atraso po ay ginawa ng nakarang administrasyon, siguro po makakatulong po para mabigyan talaga ng suporta ang departamento sa usaping ito. Ihingi lang po ako, Mr. Speaker, through the Secretary, ng isang clarificatory lang po na explanation. How is it going down now? What was the main cause? Why that obligation was created? And who are at fault? So that we can tell all the stakeholders of agrarian reform na this is still a continuing program. At the same time, ay napakaganda na ginagawa ng departamento ngayon para sagutin ang mga pagkukulang ng mga nakaraang administrasyon. Pwede po ba yon, Mr. Sponsor?
0: Yes po, we'll
1: okay.
0: Provide
1: so,
0: all of those.
1: So, ang inaasahan ko po mula po sa pulong na tayo, una ay magkaroon po ng klarong work plan para po sa paghihingi ng konsultasyon sa mga mamamayan doon sa DOJ opinion. Sana po ay magawa po iyon. Pangalawa po ay yung what is the remainder target that we are talking about in terms of agrarian reform implementation, including the breaking down of parcellary maps and surveys that we intend to still pursue. At yung pangatlo nga po ay ito pong clarification po ng report. Kaya, Madam Speaker, gusto ko lang pong i-emphasize sa pointong ito na sana po ay masuportahan din po natin ng DAR na magkaroon talaga ng konkretong pondo kung talagang gusto nating tapusin, kakailanganin pa po nila ng isang bilyon piso para sa landowners compensation. At sinusuportahan ko po si Sec Estrella dito at ang buong departamento ng DAR. Kailanganin pa po nila ng 3 billion para sa CARP infrastructure under the Agrarian Reform Beneficiaries Development Support Program. At sana din po ay makonsider na matingnan din po ang budget ng DAR at madagdagan pa ng 600 million para sa Restorative Response Fund. I'm saying this because I'm looking ahead beyond what we understand as agrarian reform now, Mr. Sponsor. In fact, I would like to ask if the department is amenable to developing a concept of transitioning the Department of Agrarian Reform into another department that may be called the Department of Rural Development. This has been an initiative in a lot of countries. At medyo nahuhuli po tayo. Meron po tayong kakatapos lang debate natin kanina tungkol sa urban development. Pakahupa na ho na para i-transition din natin ng DAR papunta sa isang Department of Rural Development framework na reach to reef ang concept. At tingin ko mauunawaan po ng mga taga-DAR ang sinasabi ko. I'm sure that Mr. Sponsor will also be supportive of this intervention. At sana po ay yung pangatlong kahilingan ko, maybe the Department of Agrarian Reform bureaucracy and even the leadership can initially or host a dialogue with civil society, the DAR bureaucracy and other stakeholders to initially talk the possibility of creating a Department of Rural Development as a transition.
2: Sa online man o sa radio. All right, motog maigala no, ato nadunggan ang a portion of kining giunsa gyud pag panday ang kining balaod alang sa budget, no? So ing ana ang mahitabo maigala para at least naratay gamayng kahibalo kung giunsa. So kining mga numero nga maingon nato ma-allocate, no, sa isa ka departamento, like for example ato nadunggan karon sa Department of Agrarian Reform, dili ni siya ingon nga mauma-ura ni, no? Muagi kini siya sa proseso diha sa Kongreso. Kung diay na mga kongresista, adun na sila yung mga ipang point out, no? Nga mga kini kulang ni, kini sobrara ni, unsa ba ni. And muna, no, isa sa mga na-mention dito, kaya laging posibleng mawala ang Department of Agrarian Reform, no? Tungod kay siguro, maabot gyud ang panahon nga kitong mga yuta nga ikahatag sa ato ang mga farmers mahurot na o kahatag tanan. So motong nagsugod na gani karon ta naka realize anak mga igala, no, nga naadi ay plano or pagasugdan, no, pagasugdan og hisgot ang pagtransition gikan sa Department of Agrarian Reform ngadto sa usa ka departamento nga nagatutok, no, sa mga rural developments niini, no. Kay mula gito nga maabot gyud ang panahon, and I think they are targeting by the end of siguro the president's term nga tanan nga mga yuta nga kinahanglang mahatag ngadto sa ato mga farmers mahatag na. Siyempre, kinahanglan na sa kwarta mga igala kay pagapaliton man kana, no, sa gobyerno aron ikahatag ngadto sa ato mga farmers. Mangutana mo nganong sa tanan na Mike nga ang darman kay sayod ko mga igala duol na sa mga kasing sa ato mga mag-uuma. Daghan diri sa Dakbayan, sa probinsya sa Negros Oriental nga nagtikad sa mga yuta nga dili ilaha. Gani, sayon sab kita sa mga milabay ng mga bulan nga ubay-ubay sab kaninyo. Ato mga pinalanggang mag-uuma ang finally, no, nakadawat na sa ilahang mga dokumento nga kining yuta nga inyong gitikad for so many years. Nanigulang na lang ng uban ng mga mag-uuma. Finally, it's yours. Of course, side kita mga igala, nakadungog sa taas mga impormasyon nga adunay mga nadakadawat na ilahan na og ilang gi balik na po og baligya prenda, pero di man na pwede, di ba? Muraga kung nadunggan anak sa dar nga dili mo pwede, dili ninyo pwedeng ibaligya kanang gihatag sa Department of Agrarian Reform ngadto kaninyo. Okay? So muna mga igala,